0: Ganun na po yan, di ba? Mismo kahit papunta ka ng SM Marilao, baha na eh. Kapag tagulan eh, di ba?
1: Ngayon po, possible po ang okay. Sa may Marilao po. Tatlong barangay lang po ang nagkaroon po ng 1 to 2 feet to 3 feet po. Okay. Kahapon po, ito sa Marilao, specifically yung Diaz po, Abangan Norte, tsaka yung poblasyon. Yung sa SM po, area pa po ng poblasyon po, ay nasa about 1 foot lang po yan.
0: Okay.
1: At minsan ngayon po, ay nadadaanan po, possible po yung sa may SM po.
0: Opo. Isang pie yung baha. Anyway, sige po, so kami po itumawag po lamang sa inyo para nga malaman ang actual sitwasyon dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Sir Manuel Lucman,
1: salamat
0: po na marami sa inyo pong informasyon na binahagi po sa amin pong programa. Salamat po, sir. Thank you po.
1: Maraming salamat po at mag-ingat po tayo lagi.
0: Thank you. Dyan sa Marilao, kasi meron tayong kaibigan dyan nakatira. Kapag tagtuyot, definitely nakaka-uwi sila.
2: Tama.
0: Pero sa panahong ito, kapag pinanood mo yung kanyang video, paabot nga hanggang kusina nila, bewang.
2: Totoo yun.
0: Yung tubig.
2: Mm-mm.
0: Kaya nga po, ang bahay ho nila dyan, wala na hong value. No, wala nang bibili niyan. Kaya sila ay nandoon na lamang kasi nga nangihinayang din. Maraming mga taga Marilao na ganyan ang sitwasyon. Anyway, ito ho kasing atin nakapanayam po, taga PDRRMO. Hindi ho naman siya in charge sa mga flood control projects, no? Kaya bago ho natin lisanin tong Bulacan, just to remind everyone, mga kapatid. Dito po kasi ngayon, ang sinasabi ho na naman daw, nitong mga taga-DPWH in Bulacan sa kanilang press release na dahil daw po sa pinahinto ang 200 mahigit na mga flood control projects, kaya ngayon binabaha na naman daw ho sila. Yan ang kanilang paliwanag. Pero girl, ito ho lamang ha, hindi ho naman sa ating gusto pang budburan ang nagnanaknak ng sugat.
2: Para mas humapdi.
0: Oo, ng mga taga-Bulacan.
2: Oo.
0: Mawalang galang lang po. Pupuntahan ko lang mismo ang Bulacan. 2 taon lang po ito ha, mga kapatid. 2 taon lang po, hindi pa ho nasasama sa aming research yung pong halaga ng nailaan. Ibig sabihin po, merong appropriations. Ngayon, siguro sa mga taga-Bulacan, kung kayo po talaga gusto hong ipaglaban na itong inyong karapatan para po sa maayos na pamamalakad, check ho ninyo kung nagkaroon ho ba ng release sa mga pondong ito. Kasi kapag nasa GAA, definitely po may budget appropriations yan. At yan po ay hindi mapupunta diyan, lalo na kung pagkalalaki po ng pera kung walang lumakad niyan, kung walang tumarabaho niyan.
2: Okay.
0: Sabi nga ni Ombudsman, hindi ho ba? Kasi pambihira ang laki ng pera eh. Ang laki ng budget. Unahin ko lang po ito ha. Para lang po sa lalawigan ng mga kapatid ng Bulacan. 2 taon lang po ito na appropriations ha. Sa inyong lahat, sa inaabot ng ating broadcast sa Bulacan, ito po. Balikan lang natin to kasi baka ang iba sa inyo malilimutin na eh.
2: Tama, alam mo naman mga Pinoy, mabilis magpatawad.
0: Okay.
2: O, sige, balikan natin. 2 years, magkano?
0: Opo, para po lamang sa kanila pong flood management program po ito. Flood management program. Huwag na ho natin munang isama itong mga sinasabi nila, mga sipag-sipag na ganito, etcetera, etcetera, o BIP. Flood management program allocation for 2023 alone, it's 11,901,004,000 pesos. 11.9 billion. For 2023, bago po ang mahiya naman kayo speech ni Pangulo Marcos Jr.
3: Mahiya naman kayo.
0: 2024. So, ito rin po ha, ay bago ang kanyang mahiya naman sila, mahiya naman kayo. Kasi po, 2025 yung kanyang speech na iyon. 2024, mga kapatid, ano po, para sa kanilang flood management program, ang alokasyon sa Bulacan ay 14,605,898,000 pesos. So sa 2 taon, mga kapatid, ano po, yan po halos 17 bilyong piso. For 2 years alone. Hayaan nyo po, balikan namin itong 2025 budget kasi meron pa. Ang 2026 budget po, walang alokasyon, because of the scandal. Pero tandaan natin na hindi naman natatapos yung mga flood control projects na yun. 1 taon lang eh.
2: Oo.
0: Hindi ba? Sa bagal din po ng DPWH ang kanilang mga contractors. Pero mga kapatid, ha? Oo, dito po sa sinasabi po na projects na ito na nakalista na pagkarami-rami, ang tanong natin, asan na ang effect nito? Hindi po ba? Kaya magtanong po kayo. Ngayon, ito po ay Bulacan lamang, ha? Kasi po sa kasaysayan din po ng paglalaan ng pondo sa Region 3, Bulacan po ang may pinakamalaking alokasyon, mga kapatid. Kung pupuntahan pa po natin dito, yung pong 2022, 2023, 2024, and even, alright, 2025 actually, na meron pa pong mga vetoed items, alright, just for Bulacan Province alone. Naku, Panginoon Diyos, pagkalaki nito. Ito na pala yung detalye nito, girl. Ha?
2: Magkano?
0: It's 41,358,694,000 pesos.
2: Ilang taon ulit?
0: 2022, 3.7 billion.
2: Okay.
0: 2023, 11.9 billion. 2024, 14.6 billion. 2025, 11.099 billion. Kasama na dyan yung pong vetoed items. Ha? I mean, hindi kasama yung mga na-veto ho ng mga items.
2: So, 4 years.
0: For 4 years, it's 41,358,694,000 pesos.
2: Oo. Huwag kayong malito. Kasi yung last week na binabanggit mo na 5 billion, sa Hagonoy lang yon. Ito, yung 41 billion sa buong Bulacan na for 4 years. Grabe, baka kulang pa. Hindi kasi umabot ang 50 billion eh. Kaya hindi na resolve ang baha dyan.
0: Sorry ha.
2: Oo.
0: Sorry po, but we have to remind everyone dito ho sa skandalong ito. Uulitin ko, ito'y appropriations, ha? Appropriations. Na-release ba ito, mga kapatid? Definitely, mga kapatid, ano ho, doon sa mga nagdaang mga investigasyon, nagkaroon talaga ng mga releases. So, mga taga-Bulacan, please, kayo ho ang dapat na magkusa dito. Hindi lang po yung tindig Hagonoy. Dapat dito, ha, gising Bulacan. Yan po siguro ang magandang...
2: Hindi na go Bulacan.
0: Hindi na.
2: Oo.
0: Ito ho, sa Hagonoy pa lamang, mga kapatid. Oh, ito po, Hagonoy. Alright, ito po pinagsama-sama na yung flood management program, yung pong SIPAG na sinasabi, tsaka yung BIP, pare-pareho lang po ang patutunguhan daw para po sa flood control ninyo for Hagonoy alone sa tatlong taon, mga kapatid, from 2023 to 2025, excluding yung mga vetoed na mga proyekto, it's 5,408,000,000 pesos. 5.4 billion pesos. Ngayon, ang DPWH humihingi daw po ng 200 million para sa kanilang master plan for Bulacan. Hindi ba malaking kalokohan ito? Di ba malaking gancho ito? Talaga naman. At ngayon, sa mga taga-Bulacan, ano pa nga ho ba? Baha pa more! Bumaha na po ng pera, pero walang nahita ang mga Bulakenyo. Dapat ho sa mga taga-Bulacan, ang inyo pong grupo ay magtayo na ho ng kapulungan dyan sa totoo pong paglilinis sa inyong governance. Gising Bulacan.
2: Laban Bulacan.

Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Not my happiness anymore.
4: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
5: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
6: You have to build your character.
7: Yeah.
6: Ito masabi ko.
8: Your surname is Ayala.
6: Yes.
8: And you work for Ayala.
6: Yes.
8: Are you related with the Ayalas?
6: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
9: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
10: Energy saving, ever best from Everest, available in major appliance stores nationwide.
11: True FM.
12: Good morning!
13: Mga kapatid, puntahan naman po natin ang Office of Civil Defense ng Calabar Zone. Tungkol pa rin po sa latest update dyan po sa mga apektadong area sa Calabar Zone. Sir Mark Rafael Sasutona, good morning po sir.
14: Hello po, magandang umaga po, DJ Chacha. Isang maulang umaga po sa ating lahat.
13: Maraming salamat po sir sa pagpayag po sa panayam ngayong umaga. As of this, yes po sir, medyo hindi magandang balita nga po, medyo marami-raming lugar ang apektado dyan sa Calabarzon, nito pong habagat at nitong bagyong Maymay at Luis. Sir, overall situation sa Calabarzon, alin pong mga lugar ang talagang pinaka binabantayan natin at hanggang saan po umabot yung baha dyan sa iba't ibang area sa Calabarzon?
15: Siguro maganda ho sir, atin ho muna isa-isahin po yung lahat ng province,
13: yes,
15: sir, ha, para hindi humagulo.
13: No?
15: Po, sa inyo pong area.
14: Yes,
15: go ahead, sir.
13: Cavite. Tipo muna
14: yes
13: tayo,
14: po,
13: sir.
14: Mm-hmm. Sa Cavite po, actually may mga monitored po kami na mga flooded areas sa bayan po ng Naik, Noveleta, Imus, General Mariano Alvarez. Based po din sa recent state threat po namin. And yun po, and sa bayan naman po ng yung mga flooded areas po ito, ma'am, ha, BJ Tata.
13: Mm-hmm.
14: And Rosario, Ternate, sa Laguna naman po, may mga monitored po tayong flooded sa mga bayan po ng Binyan, Cabuyao, Los Baños, San Pedro, Santa Cruz. Sa Batangas naman po ay Batangas City, sa Lipa City. May monitor din po tayo sa Laguna po, sa part po ng Rizal, sa Cainta, Antipolo, and Montalban, at San Mateo po.
13: Po. Yes, sir.
14: So all in all, mm-hmm, po, DJ Chacha, dun sa mga monitored po natin ng flooded incidents po, ay tayo po ay may 85 flooded areas po. Some of them po are subsided na ngayon kasi unlike po nung mga previous days na malakas po talaga yung ulan, ngayon medyo we are experiencing light to moderate rain na lang po yung time.
13: 85 flooded areas sa Calabarzon. Doon po sa mga nabanggit nating probinsya at lugar, sir, alin po doon ang pinakamalala ang sitwasyon sa baha? Hanggang saan po umabot yung tubig? Let's start again with Cavite, sir.
14: Opo, may mga monitored po tayo. Actually, ano naman po ito, nailabas naman po doon sa ating mga monitored po tayo through our social media.
13: Mm-hmm.
14: Doon po sa mga area po ng Naik, Imus, saka po yung Kawit.
13: Hanggang saan po yung tubig?
14: Doon po sa mga na-monitor po natin, 1 to 2 feet po yung mga baha. Meron somewhat po na may mga 3 feet po nung time na talaga pong kalakasan ng ulan. Pero some of the areas po ay may mga subsided na po tayo. Katulad po dun sa bayan ng Naik po, may mga monitor na po tayong subsided.
13: Oo.
14: And as of now naman po, continuous monitoring pa rin po kami doon sa mga areas na na minamonitor po natin, oo, under monitoring po.
13: Sir, sa Kawit daw po, meron yatang lugar na umabot daw po hanggang lagpas tao yung tubig. Totoo po ito? Kasi may mga videos din po, meron pang mga nire-rescue ng mga bata. Saan po yun?
14: You have to verify po namin, but there are barangays po na talagang 2 feet yung monitored na baha or more po dun sa mga barangay po ng Gaha, Marulas. Po. Pero right now, ma'am, under monitoring din po namin. Actually, activated po yung aming virtual emergency operation center para from time to time, monitored po namin yung mga LGUs. Kasama po yung natin yung mga ating regional line agencies at katuwang ating mga local drainages para continuously ma-monitor po yung mga baha. So far naman, ma'am, as per monitoring, yung mga na-reported po nung previous po na pagbaha ay medyo subsided naman na po yung area.
13: Saan po ulit, saan po ulit, sir, yung lagpas tao na barangay sa Kawit, Cavite?
14: I-confirm ko lang, ma'am, ha, kasi yung data ko po is for the generally generic po, medyo marami po kasi itong nasa list ng aming ano. Pero indicated naman po sa aming situation report, yung mga information, ano po.
15: Sige.
14: Politics po medyo marami-rami
15: yes,
14: po.
15: Yes, sir. Hindi na po kami hihingi pa ho ng napakaraming detalye. No? Siguro nga mangganda na per province po tayo, ilang pong bayan ang mga critical at nakaranas po na matinding pagbabaha at ilan po ang mga individual na apektado. Sige, panghuli na lang po sa Cavite, yung bang Imus na monitor nyo?
14: Apo, monitored po namin siya. Meron po kami monitoring dito ng pagbaha din po dun sa Imus. Medyo na-report nga po yung mataas nga po yung pagbaha po doon. But ngayon naman po, under control naman na po yung ng ating lokal na pamahalaan po. And na-assistihan na po natin yung iba po talagang automatic po pag nung nag-raise na po tayo ng rainfall warning, automatic naka-evacuate na po yung mga kasama po. Yung mga residente po dun sa Mahayon.
15: Meron daw hong sa Imus, may sinasabi na hindi pangkaraniwan ito. Dati raw po may mga lugar na hindi mang binabaha, pero ngayon daw ho, binaha na po sila at ang iba nga po ay umabot sa mga bahay at hanggang bewang yung tubig. Meron ho ba kayong ganong report po na may mga lugar na dati hindi binabaha, ngayon po binabaha na sa Cavite?
14: Yun po yung aming tinutukan ngayon po. But definitely po, meron kasi kami mga monitored po ngayon, katulad po dun sa mga barangay po ng Medisyon, Tupag-asa, mga main road po, Pag-asa 3, and yun po yung mga monitored po namin na medyo matataas po compared doon sa mga reported na mga pagbaha.
15: Sige.
14: So ngayon po, inaano naman po namin na tumutugon naman tayo o
15: naan
14: po natin.
15: Sige, ganito. Cavite po, sa Cavite, ilang pong bayan ang binaha at ilan ang kinakanlong ng mga tao ngayon?
14: Teka, tingnan pa lang po yung aking updated na situation report. Actually, in general po, meron po tayong, ito po, disclaimer lang po dun sa ating affected population. Based po dun sa ating dromic report as of, na-capture po namin. Kasi kasamang TED, ang ginagamit po nating reporting details ay yung ating latest dromic report ng DSWD, Calabardon. Kasi yun po yung verified or validated po natin. So as of now po, sa Cavite po, meron po tayong mga monitored po sa Amadeo, City of Bacoor, City of Dasmariña, City of General Trias, City of Imus, Indang, Kawit, Maragondon, Rosario, Silang, Tansa, Ternate, at General Mariano Alvarez. So all in all,
15: All in all,
14: 13 na bayan po yung may monitored po tayo na na-affected population po through the dromic report.
15: Sige, okay. And then, individuals affected po sa Cavite kasi pupunta pa po tayo ng Batangas at maging sa Laguna. Go ahead, sir. Please, Cavite
14: Apo.
15: Po.
14: Apo. Apo. Sa Cavite po, meron tayong monitored na 7,250 families at yung person po is 24,910. So, doon naman po sa part ng Laguna, meron po tayo from the City of Binya, City of Cabuyao, Calamba, Calawan, San Pablo, San Pedro, at Santa Rosa. All in all, meron families na affected po ng 13,715 at 50,607 na individual. Sa Batangas naman po, mga bayan po na monitored po natin na may mga affected population ay bayan ng Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Batangas City, Bawan, Calatagan, Cuenca, Demery, Lian, Lobo, Mabini, Nasugbu, Rosario, San Jose, San Juan, San Pascual, Talisay, City of Tanawan, Tingloy, at Tuwi. So So dun sa Batangas po, meron tayong monitored na affected families na 2,576 na families and 8,968 na individual. Sa bayan naman po ng Rizal, meron tayong monitored na affected population sa bayan ng Angono, City of Antipolo, Binangonan, Rodriguez or Yumontalban po, Morong, Pililla, San Mateo, Sanay, Taytay, Teresa. So all in all sa Rizal po, meron tayong monitored na 1,368 families and 5,261 individuals. Sa Quezon naman po, may monitor din po tayo na limang bayan, yung Candelaria, Dolores, San Antonio, Sariaya at Yaong, na meron pong 404 families and 1,325 affected persons in or individuals po. Ted, yun po yung mga datos po na nag-gather po natin batay po sa latest situation report po ng nag-gather po ng RTC Calabar.
15: Okay, sige po. So sir, sa ngayon po, ano ang actual na sitwasyon sa mga lugar na kahapon po ay nakita natin na lubog po at nahihirapan ang mga mamamayan?
14: Opo, currently updating pa rin po kami kasi meron po kaming regular weather updating at saka po yung situation report po dun sa ating the Virtual Emergency Operations Center. And from time to time naman po, minamonitor po natin kung may pangangailangan po ang ating mga lokal na pamahalaan. And nakatulong po natin ang Vice Chairperson po ng Committee on Disaster Response and Early Recovery Cluster ng DSWD Calabar Zone. So lahat po ng mga namomonitor po na mga humihingi po ng assistance or support ng LDU na since though meron naman po silang initial na mga food and non-food items, but definitely po kung kukulangin po, na malapit po or naasistahan po ng ating DSWD 4A ang ating mga kasama po doon sa mga lokal na pamahalaan para masupport po kung humaba man po yung mga evacuation po na pag-stay po nila sa mga evacuation centers. Currently po, so far po inaasistahan naman po natin yung mga logistical requirements po through our
15: agency member. Opo. Sige po, kami po ay muli po makikipag-ugnayan po ano ho sa inyo para humalaman natin ang ginagawa ng inyo pong tanggapan at maliban po lamang doon nga sa monitoring, ano po, yung pag-coordinate sa mga apektado pong mga mamamayan. Salamat na marami po sa inyo, Mark. Thank you.
14: Maraming salamat po.
15: Thank you. Si Mark Rafael Sasutana. Sasutona. Siya po ang spokesperson po o information officer po ng Office of Civil Defense dyan po sa Calabar Zone. Ayan po yung Southern Tagalog Region. Ano po. Samantala po naman, 8:23 ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, salamat na marami. Sarap magkape, panalo ka. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Yung mga taga-Paranaque ay naglalabas ng saloobingga.
13: Naku, ang dami ko nabasa.
15: Ay talaga naman, ano ba daw nangyayari sa Paranaque?
13: Yun din ang tanong nila. Bakit daw yata parang gumagrabe ang baha sa Paranaque? Baka naman daw kanina kasi na-share mo kung tagmamagkano yung naging flood control projects in totality sa 4 years sa Bulacan. Ito daw mga lugar na grabing binaha ngayon. Cavite, Batangas, Paranaque, Las Piñas. Baka naman daw po pwede mo rin silipin kung tagmamagkanong nailaan na pondo dyan for flood control, partner.
15: Sadong and demanding, ha?
13: Oo, sabi, oy, pasilip mo naman kay Manong Ted. Dito sa lugar namin sa Paranaque nang gigigil kami, magkano bang flood control dito? Eh, sa Quezon City, partner, ang tindi rin ng baha.
15: Alam mo, partner,
13: may time ka pa ba silipin? Total, wala daw impeachment mamaya.
15: Hindi. Mamaya, babalikan ko itong budget sa flood control, etc. for Metro Manila.
13: Yan.
15: Kabuuan.
13: Yan.
15: Okay? Oo. Anyway, mga kapatid, yung pong binabagit ng mga taga-Hagono, yung Mary the Queen Village.
13: Uy, no,
15: alam mo yun, Aaron? Opo. Ito ho, yung Mary the Queen Village, sabi po nila, kahit na po tag-araw, may baha.
13: Mm-mm, totoo yan.
15: Ito sinasabi ng ating kababayan na nakatira doon. At yun daw po, ano, hindi na ho nga, marami din daw mga bahay ang inabando na.
13: Mm-mm.
15: Oo, turn over na po sa local government. Yung pong mga Kapag daw ho, mga taga, hindi na bali.
13: Sige,
15: dyan ho tayo muna, mga kapatid, sa puntong ito. Kasi yung taga Paranaque po naman, kakausapin natin. At sa mga taga Cavite, eto po, meron daw ho magandang development dito daw ho sa LRT1 extension. Sige nga, tignan natin kung talagang ito ba'y magandang development. Ito ho ba'y talagang totoo na? At dito ho ba may mga gancho na ituturing pang bayani?
7: Every day, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa
12: 240. Oh! B1079!
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody is happy!
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
19: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: betaccord.ph.
1: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
2: True FM.
3: Good morning!
4: Mga kapatid, sa oras na muna na 8:28, ang tamang oras at ibu sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Dobleng alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. So mga kapatid, meron nga rin pong bahagi po ng Paranaque ang nakaranas po ng hindi lang basta baha, matinding pagbaha po over the weekend. Hopefully ngayong araw na ito humupa na nga yung baha po dyan sa area na yan. Hingi po tayo ng update sa head po ng Public Information Office ng Paranaque, si Sir Errol Cabatbat. Good morning po.
5: Magandang umaga, DJ Chacha at Balangpet. Sa ngayon, may binabantayan po ang ating city government na limang barangay. Kasi nga po, bumaba na po kasi po yung tubig ba sa ibang barangay. Pero dahil po sa patuloy na pagbuhos ng ulan at high tide po ngayon, may mga daan po dito sa San Dionisio, Barangay San Dionisio, San Pedro, Barangay Don Bosco, Barangay Moonwalk at San Antonio po na hindi passable po sa mga light vehicles. At pinagdarasal po nga namin na sana po ay medyo sumigil na muna ang ulan para po kahit paano ay wag na munang tumaas palalo ang tubig baha.
4: So tama po yung yes sir, tama po yung narinig ko, limang areas po yung sinasabi ninyo na nagkaroon ng pagbaha dyan sa Paranaque. Lima lang po yun?
5: Actually sa ngayon, as of 6 a.m. kanina umaga. Pero kung kasama natin yung...
4: Over the weekend po.
5: Over the weekend, 14 po na barangay ang apektado po ng pagbaha.
4: 14 barangays. Alin po sa mga barangays. Yes po. Alin po sa mga barangay na to over the weekend nung kasagsagan po ng bagyo ang pinaka sabihin na natin critical yung naging pagbaha, hanggang saan po umabot yung pagbaha?
5: Malapit ang critical po kasi yung mga lugar na malapit po sa creek at yung pong mga barangay po na nasa coastal area po ng Paranaque. Eh sila po itong talaga pong binaha. Marami po kasi yung mga tinamaan yung bukit po dito sa San Dionisio, sa San Valley, Barangay San Valley, tinamaan sa Bahadyan, Moonwalk, San Isidro, San Antonio, yan po yung mga barangay na tinamaan. Kung pagbigyan niyo po ako ng ito po, sa Martinti Forest, Marcelo Green, B.F. Paranaque, yan po yung mga tinamaan. Pati po Baclaran, tinamaan din po ng mga pagka. Pero as of 6 a.m. nga po, limang barangay pa rin po yung medyo nasa natetreken pa rin po ng pagdaan sa tubig dahil nga sa patuloy na pag-boost ng ulan at ng high tide.
6: Oo nga po. So, sir, yung pong mga barangay na ito, pambihira ba ang taas nito ngayon? As in, ngayon lang po tumaas ng ganun po kataas ang baha?
5: Parang ang kwento po kasi ng mga tao po ay parang undoy letters po yung nangyari. Mm-hmm. Kasi nga po, sabi pa nga na ito, mas mataas pa nga po pa sa Undoy. Kasi nga po, ilang araw na pong umuulan at walang tigil po ang ulan. Yung ina-expect po natin sana na, yung nga, kung buhos ako, parang isang quantity na dapat ibuhos. Pero over the weekend, wala pong...
6: Sumobra. Sumobra po.
5: Tumigil lang po ng konti, tapos dire-diretso pa rin po yung pag-ulan.
6: Sige. Opo. Sa ngayon po, ilang pamilya ang kinakanlong ng mga barangay ngayon? Meron ba kayong estimate po? May atyo kayong bilang, sir?
5: Meron po kaming limang evacuation center. Nagsimula po ito sa 15 over the weekend. Tapos ngayon po, lima na lang po natitira. Meron po kaming 365 na pamilya. So, 1,288 po na individuals na ito po sa limang evacuation center na inaalalayan po ng ating City Social Welfare Office po para sa kanilang mga basic na pangangailangan.
6: Sige. So, sir, yung reklamo ng isang taga Paranaque na tumatawag daw po na rescue, wala pala daw po kayong mga rubber boats, kung hindi lang po parang mga salbabida lang po na bilog. Meron ba reaksyon doon si Mayor? Pinupulaan niya si Mayor. Sabi niya, bata pa ako, ganito na kami. Pero ngayon, bata pa ako, Olivares na ang mayor namin dito. Ang kanan nila ang nag-ahari dito. Ngayon, matanda na ako, Olivares pa rin, pero walang pagbabago daw.
5: Meron po kaming mga rescue teams po na agad-agad naman po tumaklolo. Ang problema lang po kasi, siyempre, hindi naman po ganun kadami. At hindi rin namin in-expect na dito yung mangyayari. At kung titingin rin, hindi po kami humihingi ng excuse. Dapat lang po talaga na responsibilidad po ng ating NGO na suportahan at alalayan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga sektado po ng baha. Pero masasabi po rin po natin na maaga pa lang po ay nagpasabi rin po kami sa ating mga kababayan.
6: Opo.
5: Na kung maaari, kung matatansya po nila na talagang malalagay sa talangan, ay dinikas muna sa mga mas mataas na lugar po. Siyempre, hindi na rin po natin masisisi ibang kababayan natin. Actually, wala po tayo sa puso ngayon ng sisihan. Ang kailangan po natin gawin ngayon ay magtulungan, alalayan ang isa't isa. Kasi po, ang pagbaha po sa Parañaque, hindi lang po pagbaha sa Parañaque. Hindi po ito isolated na case. Halos lahat po ng mga bayan o lungsod sa Metro Manila ay tinamaan po ng paha.
6: Yun
5: po lang sana ang pakiusap namin.
6: Opo, sige, Errol. Mawalang galang lang, Errol, ha? Oo, kasi siguro mahirap tayong mga tuwiran sa mga taga San Isidro, taga San Dionisio na binabaha din naman sa Quezon City, binabaha din naman sa...
5: Opo, tama
6: diba?
5: Po.
6: Opo, opo. So siguro ho dito, ang akin lang katanungan nga, Errol, di ho ba, yung reaction lang ni Mayor sa sinasabi nung inyong constituent. Yun lang naman ang aking hinihingi dito kasi nga ang nakita din natin sa video na ang ginagamit sa salbabida parang interior ng gulong ng truck. Hindi ba? Wala ba daw kayong budget para doon sa mga karapat-dapat na ginagamit sa pag-rescue? Yun lang naman, pakisabi na lang kay Mayor opo. Siguro, ha? Oo, Errol, please.
5: Opo, opo. Mga karating po.
6: Tagasaan ka ba sa Parañaque, Errol?
5: Palipat pa lang po ako ng Parañaque. Actually, taga Pasig po ako.
6: Hindi ka taga Parañaque. Oo. Siguro, para maramdaman mo yung nararamdaman ng mga taga Parañaque, palagay ko... minsan galaw-galaw tayo ikot-ikot dyan. Kasi yung mga ipinanganak dyan, di ba, na panahon pa ni Pablo Olivares, panahon pa ni Bernabe, pagkatapos si Joey Marquez, ngayon itong si Pablo Olivares, tatay niya, oo, si Edwin, nagpaparitan yung magkapatid, hindi ba? Yun ang damdamin nila dito. Yung improvement na hinihingi nila. Siguro yun lang naman siguro ang maganda maipabot mo dito kay Mayor Edwin. Okay?
5: Errol, ha?
6: Sige. Salamat na marami sa iyo, iho. Thank you very much. Salamat.
5: Maraming salamat din po.
6: Thank you very much. Ayun, si Errol, no? Hindi naman pala taga Parañaque yung lubos. Pero hindi ho natin, ano yun, ha? I mean, wala hong question doon, no? Kahit taga saan ka pa, pero yung nga po yung sinasabi na nagireklamo yung mga taga, kumbaga sa amin, tuminungnung ba? Talagang doon ka na ipinanganak, ang mga magulang mo, diyan ka na tumanda, diyan ka na nagkaasawa, diyan ka na, et cetera, yun ang mga naghihinaing dito.
4: Mm-mm.
6: Alright, yun po, kasi mahirap maging katwiran yung, binabaha din naman sa Pasay . Binabaha din naman sa Las Piñas .
4: Hindi ba? Binabaha din naman siya.
6: Wala kayong magtaka kasi kung binabaha sila, binabaha din tayo.
4: Kumbaga lahat naman tayo binabaha, ba't kayo nagre-reklamo? Ganun ba yon? Hindi naman siguro.
0: Ikaw .
4: Pero yun nga po mga kapatid, ang reklamo nitong mga taga Parañaque na bakit nga daw ba ganun

0: rin po yung job placement assistance. Ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang enrollment to employment system o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Napaka-importante nito. Very, very timely po ito. Enrollment to Employment System o E2E. Hatid ng STI. Do check it out. Okay, parang... ano sabi? Parang hindi raw siya... dati siyang reporter dito. Sorry po. FM. Ako ho kasi sandali lang natatanong po lamang doon sa pinupunto noong inyong constituent,
1: oo, no? Yun ang, yan nagagalit yung mga nasa comment section ng pananyari.
0: Alangan namang babasahin namin yung buong masakit na salita noong pong constituent.
1: Kasi tama, alright, yung point mo ay point din ng mga taga Paranaque. It's been years na hawak daw po ng mga Olivares yung area na yan, pero sila po ito yung mga nasa post online, hindi daw nila nararamdaman na may pagbabago.
0: Okay. Anyway, sinasabi. Sige, so ito lang po, no. Yung pong baha na iyan sa San Dionisio, in fairness, noong pa yan.
1: Matagal na.
0: Noong pa yan, binabaha na po kami diyan.
1: Oo.
0: Lalo na ho kapag talagang tuloy-tuloy ang ulan, etc., no. Dati pumapasok pa ako sa La Huerta, naglalakad ako
1: Nagsiswimming ka sa baha?
0: Hindi ako nagbibiro hanggang tuhod na po Lublob talaga kami. Papasok kami sa La Huerta Elementary School, St. Andrews, baha na yan Binabaha na po talaga. Hindi ho ba? Pero kinakailangan nga po doon ng mga proyekto dati para po nga maging mas maayos. Kasi tabi ng Manila Bay yan. Kapag nag-high tide rin, may problema po doon sa Lago Sampo na Creek. Pero dito ho, ang sinasabi ng iba, yung man lang pong mga quality noong ginagamit sa rescue. That's another point, mga kapatid. Hindi ho ba? So, yun lang po ang ating pong gustong ipunto po dito. Yung nga sinasabi ko, ano ho, mga kapatid, na yung hinaing ng isang taga San Isidro, bakit nga daw po ganun po ang kanilang mga rescue equipment. Nung dumating sila, wala pong maayos na rescue equipment. Alright, ngayon mga kapatid, nasa linya na si Attorney Hernando Cabrera, ang administrator po ng LRTA, sa sinasabi ho nilang magandang balita po naman daw. Kasi if you recall, si Secretary Banoy Lopez po ay naglatag ng tatlong kondisyon para po sa mga kumpanya ng mga bilyar doon po sa magiging final station na po ng Las Piñas sa LRT1 extension line. Alright. Good morning, Attorney.
2: Good morning, Ted. Good morning sa ating mga listeners, sa ating mga viewers.
0: Okay, sige. So ito ho muna, ha. Ang sinasabi daw po, final na ito at pumayag sila sa tatlong kondisyon ni Secretary Banoy. Ano ho ulit yung kondisyon po, Attorney?
2: Well, unang-una, yung isang kondisyon na ni-require natin sa kanila is bigyan tayo ng permit to enter yung property na may kasamang... parang concurrence ng bangko kung saan nila isinanla ito. So, iko-comply nila ito. Pangalawa, eventually dapat matanggal yung mortgage, ano? Matanggal doon sa titulo. And then yung pangatlo, more or less, is yung sa timeline na dapat they have to do this in 10 or 15 days. At nagawa nila, Ted, kasi based doon sa usapan namin, naghagkaroon kami ng high-level meeting, kinumit nila itong mga to at sinabi nila lahat ng mga preliminary na mga dokumento para maisakatuparan ito na isubmit na nila sa bangko. At ito namang bangko, nag-set na sila ng parang executive committee meeting ng bangko this August 13, ano? At yun nga, kukunin na nila yung formal approval. Kaya nga, with that commitment, this coming, I think August 21 or August 20, magpipirmahan kami ng parang memorandum of agreement para dito sa donasyon na gagawin.
0: Kukunin nila yung formal approval nino?
2: Ng bangko kung saan nakasanla yung property.
0: Okay, sige. Ang pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, ay yung final station ng Las Piñas Station po ng LRT1. Alright. Ilang pong bahagi ng lupa ito? Ilang parcels of land na pinag-uusapan po dito, Attorney?
2: Well, yung property ng Billiard Group, bali ang involved dito, pito. Doon sa pito na yon, anim ang makukover ng DDoS.

0: donation, yung pang-pito, parang right of way usage agreement, ano, ang gagamitin natin. But basically, parang donation na rin yon. And then, yun nga, ang nagka-problema rito, if you remember, Ted, doon sa pito na yon, dalawa ang nakasanla. Kaya, sabi namin at the start, though, merong kayong karapatan bilang may-ari niya na i-donate yan, kasi nga, kahit isinanla ninyo yan, ay sa inyo pa rin yan, at hindi pwedeng tanggalin yung ang tinatawag natin right of ownership, still, magiging risky yan on the part of the government. Kaya nilatag ni Secretary Banoy yung mga conditionness na yon na kailangan nilang i-comply. At they have committed that they will comply.
1: Ang sinasabi po na Sec Banoy, mga more or less na sa mga 4,000 square meters po yung dalawang parcel of land?
0: Tama yan. Halo-halo kasi ito, Ted.
1: Okay.
0: A portion ng mga lote na yan, yun yung kung saan natin itatayo yung bayadak, yung poste. And then, a bigger portion naman, of course, yung pagtatayuan natin ng stasyon.
1: Okay. Sir, yung pong dalawang lupang ito, ito yung nakasanla sa China Bank. Tama?
0: Tama yun,
1: okay,
0: Ted. Sige. Tama, tama. Opo.
1: Una, kailan sinangla ito ng mga bilyar?
0: Nung, tama, maganda yung tanong mo, Ted, kasi kami nagulat din yan. Actually, last year, hindi namin alam yan. Then, eventually, nalaman namin ngayong taon lang. And then, nung chinek namin yung record, parang February lang nung naitatak yung tatak doon sa likod ng titulo, ngayong February lang. So we assume na yung pagkakasanla nangyari lang ngayong taon.
1: Okay, so yung encumbrance sa likod ng titulo ang tatak ngayon lang Pebrero ngayong taon.
0: Tama yun, Ted.
1: Sa dalawang parcels of land.
0: Tama yun, Ted.
1: Sa magkano halaga nakasanla?
0: Well, hindi namin nakita yung Ted eh. Nandun sa mga detalye pa, but yung as to be, yung magkano yung utang nila, hindi namin nakita yung Ted.
1: Aha. Ganito, no? Ang sabi po ninyo, final approval ng China Bank na ano ulit ang sinasabi nyo?
0: Yung unang condition, Ted, is dapat bigyan nila kami ng permit to enter. Meaning, pwede na namin pasukin yung property at gumawa ng mga preliminary activities even up to yung construction.
1: Okay.
0: And then, dapat yung permit to enter na yon, may concurrence yung banko.
1: Okay.
0: Kasi nga nakasanla siya eh. So dapat ang hindi mag-o-object ang banko. And then, pangalawa is that dapat eventually matanggal yung pagkakasanla, yung encumbrance. Dapat magburak doon sa titulo. At they will comply this. Also, at ang kinumit nila, actually, nakalimutan ko sabihin, Ted, is that matatanggal yung encumbrance na yun within 6 months, dapat.
1: Aha. Okay. Sandali lang. Ano yung August 13 na inyong ulit na deadline? Ano yun?
0: Okay. Ganito yun, Ted. Kasi, di ba, ni-require namin na number one, dapat may permit to entry. Na dapat may concurrence ang banko. Pangalawa, dapat matanggal din yung encumbrance. So, itong bagay na ito, kailangan nilang ikuhanan ng approval sa banko, sa China Bank.
1: Okay.
0: At nag-set naman ang Executive Committee meeting ng China Bank para i-discuss ito, yung formal approval niya. Itong August 13.
1: Oo. Anyway, kung sakasakali mag-approve sila, sige, pwede nyo nang pasukin yan, pwede na kayo magsusukat dyan kung ano-anong mga whatever na nagagawin for the station. Pero yung in 6 months, kailangan mabayaran ng mga bilyar yung utang sa banko para makuha na yung titulo, matanggal yung encumbrance, and then makapag-execute na sila ng deed of donation.
0: Hindi. Yung deed of donation, actually, pwede nang gawin yon, Ted. Kaya magpipirmahan na kami ng deed of donation, ng memorandum of agreement, actually, this coming August 20 or 21.
1: Aha.
0: Kasi ngayon ang condition namin, dapat magkapirmahan kaagad tayo ng MOA.
1: Okay, so ano ang komplikasyon nito kapag ang mga bilyar hindi mabayaran yung utang sa banko at pumirma ka na ng deed of donation doon at meron pa rin encumbrance?
0: Well, wala naman actually, Ted, kasi sabi nga namin, ang position namin dyan, which is supported nga ng provision ng civil code natin, kahit ang may-ari ng lupa, isanla ito, naiiwan pa rin doon sa may-ari ng lupa yung rights of ownership. Kasama sa right of ownership, pwede niyang ibenta ito, pwede niyang i-donate. Yun nga lang, may mga risky but still, pwede. pwede ba yan? At kami naman, yes, kapag yes. nagkapirmahan tayo ng MOA, mm-hmm. at talagang paninindigan namin ito, we will impose our right on sa property.
1: Sandali lang, attorney. Kasi nung una, kala natin, as in, klaro na, no? I mean, tuloy na, wala nang impediment dito. Pero, kasi kung babalikan ninyo ang kasaysayan nito, hindi ba kaya nga kayo sumulat sa kanya, ikaw mismo, manager, pati si Sec Banoy, kaya nga kayo sumulat eh, di ho ba noong pong March 18 ng 2026, no? Para po i-remind sila sa mga una pang commitment nitong Villar Companies na ito. Hindi ba, nung una, November 9, 2023, nag-propose sila ng Villar Sipag option, hindi ito natuloy. April 23, 2024, nag-propose ng realignment ang mga Villar. Umabot naman ng July 18, 2025, relokasyon ng Las Piñas Station sa C5 Road, kanto ng Tramo. Alright, and then yung pong nangako sila ng right-of-way usage agreement. Merong condition approval, ang haba ho ng kwento nito. And then eventually, di ba, December 3, 2025, natakda kayo ng deadline. Ang sabi ninyo, pag hindi kayo nagbigay dito ng right-of-way usage agreement, aabandonahin namin to at babalik kami doon sa unang aming plano, etc. And all of a sudden, nagsabi sila na sumagot daw sa inyo na, hindi, idodonate na talaga namin ito. Pagkatapos, hindi sinabi sa inyo na isasanla pala nila yung lupa na idodonate sa inyo. Can you feel good faith there? Ngayon, kausap nyo sila, 6 months babayaran, nagtitiwala pa rin kayo sa kanila?
0: Well, based doon sa unang-una, Ted, yung naunang sulat na nabanggit mo kanina,
1: uh-huh.
0: It is about yung, ito yung kasi, di ba, ang pangako nila, idodonate nila or magbibigay sila ng right-of-way usage agreement.
1: Mm-mm.
0: Kaya lang, in one of the several meetings, ng Villar Group doon sa aming PMO and then isa sa mga meeting na I was able to attend,
1: uh-huh.
0: parang biglang nagbago at that time, na parang gusto nila ibenta na lang, bayaran nyo. Kaya doon kami gumawa ng sulat. Sandali lang, sabi nyo, idudonate nyo, bakit ngayon gusto nyo ng pabayaran? So ganun yun ang pinagmulan ng sulat na yun, Ted. Kaya after that, yun nga, na talagang nag-commit na sila na idudonate na nila. Ngayon, doon sa issue ng donation, yun nga, this coming August 20 or 21, magpipirmahan na kami ng memorandum mm-hmm. of agreement, but mm-hmm. which is basically, ito na yung donasyon ng mga lupa na involved. Yung sinasabi kong 6 at saka 7, at ang 6 at saka 1 na lupa ng Villar Group na idodonate nila sa LRTA.
1: Hindi nga po, no? So, kaya nga itong ho ngayon ang kinasadlakan natin. Ano ha? Nung una, dodonate. Yung pala, pababayaran sa gobyerno, right? Kaya kayo sumulat. I mean, ang pinag-uusapan kasi natin, sir, dito, good faith, di ba? Good faith ng kausap nyo. Doon ho tayo magsisimula dito kasi otherwise, kapag yung good faith na yan, mawala, dito ngayon sa inyong panibagong deal sa kanila, baka mag-iba na naman ang ihip ng hangin. So, ngayon po, sa sinasabi ho ninyo na kapag ho itong lupang ito ay hindi nila tinubos, meron pa rin encumbrance ito, may karapatan ng mga Villar na ito'y i-donate pa rin sa gobyerno. Okay, walang question doon. Pero paano ang mangyayari kung sakasakali naman po na hindi sila makapagbayad sa China Bank at ngayon ang China Bank naman ang maghabol sa Estado at yung lupa na yan ay i-sequester nila kung sakasakali po. Anong komplikasyon nito sa Estado na ginagamit yun na po yung lupa na meron pa hong question legal?
0: Well, unang-una, when we speak of good faith, Ted, yun nga, that is the reason why itong nakarang meeting, pinatawag namin talaga yung mga executives ng Villar Group. So sila mm-hmm. mismo ang kaharap namin. You know?
1: Uh-huh.
0: Dati-dati kasi sa PMO level lang yan. But this time, itong meeting namin with them, ako mismo ang humarap, si Sec Banoy ang humarap.
1: Mm-hmm.
0: Kaharap din doon ang executives ng LRMC, itong mm-hmm. ating concessionaire,
1: mm-hmm.
0: at humarap din itong mga official ng Villar Group.
1: Mm-hmm.
0: So doon mo makikita naman na yung good faith on their part. And that they committed nga, this August 13, magkakaroon ng executive committee ng China Bank at yun nga, yung formal approval. Kasi, kaya formal approval yan, to na yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Good as okay na sa kanila. Kailangan lang ng formalities at Oh, ang tagal ko na sa LRTA board, ano, naging tagal ko naging corporate secretary. Mm-hmm. Kapag ka nagkakaroon ng board meeting, hindi ka pwedeng magdala doon ng isang subject matter na hindi pa tapos yung tinatawag natin na complete staff work.
1: Okay.
0: So, ang assumption natin dito, the good faith, is that this August 13, ready na lahat yan. That will be just be a formal approval on the part ng bangko kung saan nila isinunla ito. And kaya nga sabi namin, within 10 days, magpirmahan tayo ng, after August 13, magpirmahan tayo ng MOA.
1: Opo. Pero,
0: para dito sa donasyon na ito.
1: Opo. Ang MOA ho ninyo, sinasabi ho ninyo, yung pong paggamit ninyo, pahintulot, na pasukin nyo ng property. Pero dito po, hindi ipinag-uusapan dito na sinasabi ng China Bank na mabayaran niya o hindi ng mga villager, okay lang sa amin. Wala namang ganun, di ba?
0: Hindi po. Kaya nga, nandun ho sa panu yun. Yung mga po na yun, actually, it will become a deed of donation na ho yun.
1: Okay.
0: Deed of donation na yun. Technically ho yun, yung mga ho na yun.
1: Oo. Yun nga po. So, deed of donation nga, pero yung idodonate nilang lupa, nakasanla. Ang pinupunto ko, attorney, okay po yung kayang gawin yon noong po may may-ari ng lupa, karapat na pa rin niya yun, pero obligado pa rin siyang bayaran yung utang niya sa banko, di ba?
0: Hindi po, ganito po yun. Kaya nga po hinihintay natin yung August 13. Kasi yung August 13, doon po yun na papayag na, pumayag na ang banko na tatanggalin na po yung pagkakasanla. Yun ho yun. Kaya nga critical ho yung August 13.
1: Sige.
0: So, yun po yun, okay. Yung August 13.
1: Sige. Papayag na yung banko, tanggalin yung pagkakasanla, tapos ano yun, babayaran ng mga villager yung utang?
0: Dalawa po yun. Pwedeng bayaran nila or magbibigay sila ng ibang lupa.
1: Okay.
0: Ilang security din kung ano man ho yung pinagkakautangan ho nila. Ganun po yung mangyayari.
1: Okay, sige. So, aabangan yung August 13. So, maaaring sabihin natin, dito po sa headline ng inyo pong press release, tuloy na, parang hindi yata totoo ito. Parang, wait muna.
0: Hindi naman po. Kaya lang kasi sa amin, sabi ko nga, Ted, being a part ng ganyang proseso, the fact na ang isang bagay is nakarating na doon sa approving body.
1: Okay.
0: At nakaset na yung schedule. Usually yan, tapos na ang kanyan eh. Tapos na yung tinatawag natin na complete staff work yan eh. So
1: okay.
0: Formalities
1: okay.
0: Na. Kaya,
1: okay.
0: Kaya paulit-ulit yung sinasabi kanina, Ted, na
1: okay.
0: Yung formal approval.
1: Okay.
0: So yan na yung isang meeting yun. Doon nila
1: sige.
0: Bibigyan ng formal na approval.
1: Okay, sige po. Sige. So, August 13 po, it's going to be on Thursday. Magkakaalaman po tayo dito. Ngayon, assuming lang po that everything is above board and in order. Magmula August 13, ilang taon ang hihintayin natin bago matapos yung Las Piñas Station na yan? Although, wag na ho natin isama po yung Bacoor at yung Sapote. Ilang taon bago matapos yung Las Piñas Station, yung stretch na yan?
0: Okay, Ted, umpisaan ko sa una. After this, ang mangyayari dyan, we will now start acquiring yung mga ibang lote. Kasi hindi lang naman yung builder group ang affected dito, may mga ibang lote pa dyan eh.
1: Okay.
0: Which hindi nga kami makausad kasi nga in limbo kami eh, no?
1: Mm-hmm.
0: But anyway, so we will start yung acquisition ng ibang lote. And then pag na-acquire natin yan, we will start demolition. Kasi i-demolish natin yung mga nakatayong mga bahay dyan, mga structures.
1: Okay.
0: And then we deliver itong tinatawag natin na right of way free and clear. Ibig sabihin, wala nang humahabol, wala nang mga nakahambalang na mga structures, di-deliver natin sa concession agreement.
1: Mm-hmm.
0: And then ito naman concessionaire. Mm-hmm. Ito naman concessionaire, mag-start na ng kanyang yung ating tinatawag na detailed engineering design and then construction na.
1: Okay.
0: All in all, Ted, we're looking at yung pinaka nagbigay na kami ng mga allowances, we're looking at around 3.8 years. No? Pero pwede namin pigain pa ito, pwede natin i-reduce to basically mga 3 years siguro. Katama na lahat.
1: 3 years and 8 months. Pwede hong pinaka mabilis ho. Wala na hong masyado pang problema. 3 taon. Matatapos. Yan lamang Las Piñas Station na yan. Sige po. Ako ho, kasi ano pa nga ho ba kundi ang akin dalangin dito, ito ho'y matapos na. Ngayon, ano mangyayari? Ano mangyayari kung may kontra doon sa mga ilan pang property owners, yung mga nakatayo doon? Pag hindi sila pumayag dito sa inyong gagawin demolition?
0: Well, Ted, una, meron na kaming mga nakausap lately. Actually, as of last week, may mga nakausap na kami. At bukang wala naman ang hurdle dito. Parang papayag naman na sila.
1: Okay.
0: Papayag sila. And then, worst case scenario na hindi sila pumayag, naka-ready din kami na mag-expropriate, magpapail kami ng expropriation case.
1: And that will take years again.
0: Yan ang gagawin namin.
1: And that will take years again.
0: Ted, ganito, yung sa expropriation kasi, hindi namin kailangan na matapos yung kaso, no?
1: Okay.
0: Makakuha lang kami ng permit to enter from the court, which usually nagbibigay naman yan. Pwede na namin pasukin kaagad.
1: Okay, sige. So, ano ho mangyayari doon sa binili na ho ng gobyerno na mga kalupaan dyan po sa original talaga na site ng Las Piñas Station kung hindi itinayo yung flyover po ng DPWH? Ano mangyayari doon?
0: Well, Ted, ang isa sa mga tinitignan namin ngayon is gagawin itong intermodal terminal. Ano? So, pwedeng maging terminal ng mga GP2 or ng mga private vehicles ng mga pasahero na pwede sila mag-park doon and then sakay sila ng tren. So, yun ang isang obvious na gagawin namin dyan. Mag-i-convert namin ito, i-develop natin ito into an intermodal terminal.
1: Gaano kalayo yun mismo sa istasyon ng tren?
0: Siguro, I would say, Ted, mga 100 meters ang layo niya. Kasi nasa kabilang side lang ho yun. Tatawirin mo lang yung, I think, Quirino.
1: Mm-hmm.
0: Tatawid ka lang ng Quirino.
1: Okay.
0: Quirino Avenue.
1: Magkano ang ginasta ng gobyerno doon sa purchase ng lupa na yon na hindi ho naman nagamit na so far ngayon?
0: Ted, sandali lang ha. Kasi yung record, parang ang na-acquire na natin dito sa original location, around po na ito, 61 lots. Around 730 million na yung ating nabayaran dito.
1: Okay, sige po. And then, yan pong binabanggit nyo na intermodal na facility na iyan, yan po a subject pa to a study and approval eventually po ng NEDA, di ho ba?
0: Ay, hindi na, Ted. Mm. Hindi na kailangan ng NEDA approval ito kasi kung ito part naman na ito ng nung ating nung ating project by itself ano so parang magiging ordinary project na lang ito
1: ng DOTR
0: or LRTA or pwede nating i-subject ito ng parang PPP separate PPP siya pwede ganun or pwedeng direct na gagawin natin ito
1: apo that will come after no ito ho kapag nasimula na po kayo nito Las Piñas Station
0: tama.
1: Alright, sige. So, good faith, ha? Good faith ng inyong touring doon sa wala kayong kaalam-alam. Pebrero, sinanla pala yung lupa, ha?
0: Tama yun, Ted. Kaya ito, sabi namin, malalaman natin ito, itong August 13, kung ano ang... Bata kami, sabi ko nga, based on my experience, usually kapag kapupunta sa ganyan, tapos na ang complete staff work nito.
1: Opo, pero nung kinakausap nyo, noong pa po, noong pang mga negosasyon at pinag-uusapan tong donasyon, nungka sa guni-guni ninyo na yung palang lupang ibibigay daw, isasanla pala.
0: Tama yun, Ted. Yun nga, nalaman namin lately na, no?
1: Okay.
0: Na yun nga, February 12, yung ating, yung nilagay yung tatak doon sa likod ng titulo.
1: Okay. Sige po. So kami muling tatawag, sir, after August 13 para malaman po kasi kami po'y nakatutok dito yung mga taga Bacoor, taga Cavite, at yung pong mga taga Bulacan na gusto makinabang po dito sa matagal ng proyektong ito. Gusto ho namin talaga ito'y masimulan na at na matapos na. Salamat po, attorney.
0: Maraming salamat, Ted. Maraming salamat.
1: Apo, mabuhay. Thank you. Ay, talaga naman, baby girl. Only in the Philippines, ha? Aaron, ha? Saan ka naman nakakita, ha?
2: Oo.
1: Opo, lalabas pa silang hero. Alright.
2: Ganun talaga.
1: Sige.
3: Oo,
2: hindi
3: saka,
2: tama yun.
3: Iba talaga ang pagiging matiwalain nating mga Pilipino, hindi ba? Lalo na ng ating gobyerno. Grabe tayo ka-trusting talaga. After everything that has happened. Ganyang klaseng tiwala ang kailangan natin sa pagsasama, di ba Kuya Aaron, na mag-asawa?
1: Mm-hmm.
3: Oo.
1: At ano ho mga kapatid, dito ho talaga ako, dapat magkaroon tayo dito ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po natin kayang baguhin. Alright, sa pangyayari pong ito, ako ho, na restraint yan ang pong ating ano, gustong ipatupad muna ngayon kasi gusto kong magmure.
4: Sobra na!
1: Gusto kong...
3: Naku, wag na.
1: Alam mo kung bakit.
3: Makauna ka pa maparusahan, bawal yan.
1: Alam mo kung bakit.
3: Bakit?
1: Mga kapatid, nagsimula lang itong problemang ito sa pagtatayo ng flyover eh. Na sinasabi po ni Ombudsman Boying daw na pa-iimbestigahan niya, di ba? Oh, tinatanggi po ito ng pamilya Villar. Pero nagsimula ang lahat, mga kapatid, no? Tinatanggi nila na sila daw ho yung dahilan. Aming ginagalang po namin yun. At ang aming programa muli ay bukas po sa kanilang panig. Pero nagsimula ang lahat ng ito doon sa flyover na itinayo kahit alam nila na may dadaan po na release ng tren. Doon nagsimula ito eh. Kung hindi tinayo yung flyover na iyan at pumayag lamang po kasi inabisuhan na yung DPWH at that time ng LRTA, ha? Na hindi kami sangayon dyan, kontra kami dyan. Sinabi po nilang on record, pero tinuloy pa rin yung flyover. Kung hindi ginawa yon, tapos na ito eh. Tapos na ito. Yung mga taga Bacoor, Cavite, malaya na po sila at matiwasay na makakabiyahe papunta po ng Baclaran, papunta po ng Taft Avenue, at makakasakay papunta ng MRT3 o LRT1 all the way hanggang sa Caloocan. And gladly po, MRT7 eventually. Dahil lang doon. Pero ngayon mga kapatid, eto po, dito pa lang tayo sa ibibigay daw finally na parcels of land na wala silang kaalam-alam. Ngayon lang po daw, Pebrero, sinangla.
2: What's the purpose of all that?
3: Huwag nyo nang pag-awayan yung flyover.
1: And then ngayon, palalabasin nyo, mga bayani itong mga taong ito.
3: Kawan ko ba? May magandang puso dahil mag-donate. At saka, tama na, huwag nyo nang pag-awayan yung flyover. Gagawin naman daw palang, anong yun? Terminal? Hindi ba yung nasabi kanina?
1: Hindi, yung unang property na binili.
3: Ayun pala.
1: Kasi tapos na ang plano eh.
3: Yes.
1: Bumili na po ng property, dyan ay tatayo yung Las Piñas Station. Pero, may mga tao po na naisip, sandali lang. Anyway, sige. Ako'y hihingi ng pomanis sa ating mga kapanayam.
3: Hopefully, hindi aabot ng another 10 years ha, bago ito, matapos yun.
1: Ito, taga Las Piñas ito.
3: Yes.
1: Si Attorney Romulo Macalinta.
3: Aba, hindi naman siguro tungkol to sa LRT.
1: Hindi.
3: Oo, tungkol saan?
1: Ha?
3: O, hingang malalim muna.
4: Ayos na ang buto-buto.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling...
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Before Asia,

0: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:06, masyado tayong busy sa impeachment. Ngayon naman po, napag-uusapan muli ang flood control scandal. Baka po nakalimutan ninyo na may halalan pong magaganap ha, Barangay and SK elections ngayong paparating na Nobyembre. Pero alam nyo ba na may naghain po ha, both houses po yan sa Senado at Kongreso, na gusto na naman na i-extend po ang termino ng ating mga barangay at SK officials. So from 4 years, gagawin po itong 5 taon. Kabilang po sa ikinakatwiran nito mga nagsusulong ng postponement, yung tinatawag daw nila na energy emergency dahil mataas daw po ang presyo ng krudo at yung gastos din sa pagsasagawa ng eleksyon ngayong paparating na November. Pero ang tanong, partner, kanina lang nakita ko na tapos na yung printing yata ng BSKE elections, pero naghahanda na kasi, hindi ba? Nakapagsimula na ng paghahanda sa mangyayari pong barangay elections sa November. Nakamagkano na ba tayo sa paghahanda doon? Kung ipopostpone ulit to, masasayang na naman ba yung ilang milyon o bilyong piso na nailaan na po natin for the upcoming elections this year para po sa barangay at sangguniang kabataan? Kausapin po natin, meron siyang reaksyon. Election lawyer, attorney Romulo Makalintal. Magandang umaga po, attorney Romy Mac.
1: Ay, magandang umaga, DJ Chacha at kay Ted. Sa inyo mga tagapanood, tagapakilig.
0: Salamat po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Attorney, diretso po tayo dito. O, ano po muna ang reaksyon ninyo dito po sa paghahain itong bagong panukala sa Senado at meron din po sa Kongreso na palalawigin po ulit from 4 gagawing 5 years ito pong mga elected officials natin sa barangay?
1: Well, para sa akin, with due respect sa ating mga mambabatas, parang isang malaking panlilin lang na naman ito sa ating taong bayan. Noong una, sabi nila, na-postpone yung halalan dahil sa they want to set the term of office to 4 years. Ngayon, gusto nilang i-postpone na naman ang halalan to fix the term of office. Ano ba ang pagkakaiba ng to set at saka ng to fix? Parehong-pareho lang naman yun. Parang nila pinalalabas lang, wala na tayong alam-alam sa mga bagay na yan. Ano, at yan ay isang talagang malaking paglabag na naman sa ating saligang batas. At doon sa mga alituntunin na pinalabas ng Supreme Court kaugnay ng pagpo-postpone ng mga halalan. Sapagkat maliwanag na wala namang kadahilan, walang reasonable necessity, hindi kinakailangan ma-postpone yan. At walang legitimate government interest. Ibig sabihin, ang ating pamahalaan ay wala namang interest para ay ma-postpone pa. At higit sa lahat, para bang para sa mga mambabatas na yan, yung 8 billion pesos na nagastos na ng COMELEC para sa paghahanda nila, baliwala sa kanila. Parang pinababayaan na lang maanod sa baha yung 8 billion pesos na yun. Ano, ha? Para bang sanay na sila na ang ating pondo ay mabaliwala na lamang at hindi mapakinabangan. Yan ay malaking dahilan kung bakit dapat na yung pagpupuspo na yan ng halalan ay dapat nating tutulan yan.
2: Attorney Romy Mac, if we recall ano ho, itong November 2026 election, pang ilan na itong postponement?
1: Pangalawa na yan, ano ha?
2: Okay.
1: Yan nagkaroon na dapat yan December 2025,
2: okay,
1: na postpone ng November 2, 2026.
2: Okay.
1: Pangalawang postponement na yan.
2: Opo. Ano,
1: kaya,
2: ngayon, if you also
1: naman yan, ano, ha?
2: If you also remember, attorney, hindi ba ito yung undas na eleksyon?
1: Yes, November 2.
2: Okay.
1: Ang undas. Sinasabi lang, ay kasi undas yan, maraming pupunta sa... Hindi ba ninyo, hindi pinag-aralan talaga ng ating mambabatas kung ginawa lang batas na yan.
2: Attorney, naalala ko po, sa aming panayam dati sa inyo, magamat tutol kayo, di ba? Tanong nga namin kayo ba'y pupunta naman ng Supreme Court para questionin ito? Parang pagod na yata kayo, hahayaan nyo na lang, di ba? Yung undas na sa halip tayo po'y mag-commemorate, ano ho, nitong banal po na ano sa mga Katoliko na okasyon, okay na lang, undas na undas, mayroong barangay election. Nanahimik kayo, di ba? Nanahimik na lang kayo Tama? Sabi ko nga.
1: Talaga na.
2: Go ahead. Pero ngayon, nagising na naman kayo kasi gusto ko na naman daw ilipat nga sa November ng 2028. Anong balak nyo ngayon gawin, attorney?
1: Well, talagang ito isasampa na naman natin doon sa ating Korte Suprema, ano ha? Kasi sobra na ito, Ted, ano ha? Hindi naman na siguro dapat nang payagan pa ito. Ang sabi nga ni ng Associate Justice Kagiwa doon sa kanyang dissenting opinion doon sa pagpo-postpone ng December 2025 election, ang sabi niya ay yung ponensya, yung desisyon ay isang tanda ng pag-atras at pagpapasakop ng Korte Suprema at magiging sunod-sunuran na lamang sila sa Congress na hindi na dapat mangyari. Kaya ako'y naniniwala na kapag ito ay atin din nila sa Korte Suprema, ay palagay ko naman hindi na papayagan ng Korte Suprema na muli na naman nilang magawa ito, na matanggal na naman ang ating karapatang makaboto. Lalahanin natin nung magkaroon sila ng halala noong October 2023. Ang usapan dyan natin sa kanila, dapat hanggang December 2025 lang kayo. Ay hindi, ginawang November 2026. So nawala na naman yung karapatan natin, dapat napalitan sila. Mm. Ngayon, gusto na naman lang palitan. Hindi ba lokohan na ito? Napakalaking kalokohan, parang niloloko na nila ang taong bayan, ano ha? Na para lamang sa sarili nilang political benefit, ay ito, magpo-postpone na naman sila kasi malapit na ang 2028 national election, ay gusto nila magpasikat sa mga barangay officials na kapag kami sinuportahan ninyo, aba, ipo-postpone natin yan. At what will prevent nila naman pagdating ng December 2028? Abay, babaguhin na naman nila. Sa another term, gawin natin 6 years ang kanilang term. Inuunti-unti nila ang panluloko sa taong bayan.
2: Oh, nako, diretsahan na po itong ano, itong sinasabi ni Attorney Romy Max, siguro nga po no, sa inyo frustration. Panluloko na kaninyo. So dito ho, okay, kailan po ito ano, kailan na po ito meron pong ano, kumbaga hinugna para questionin kapag naaprubahan po yung batas kung sakasakali
1: well, lulusot. Well, pagka pinirmahan yan ng Pangulong Marcos, ano ha, pero ako naman naniniwala na marami naman mga adviser ang Pangulo na makikita nila ng malaking kalokohan na ito, ano ha, na hindi na ito dapat pinapayagan. Kasi talaga namang mawawala na ang ating karapatang mamili ng ating mga kandidato. Alam mo, balang araw, baka isipin pa nila, pati term nila, i-extend nila. Ipo-postpone din nila ang national election para magkaroon din sila ng pagkakataon ma-extend ang kanilang mga position. Ano ka? Kasi kung babaguhin mo lang pala, if you will just say to extend the term or to set the term, aba, baka pwede rin to set another term para sa kanila. Ano ka?
2: Attorney,
1: so, yun ay dapat pangalagaan natin.
2: Attorney, so ngayon itong mga incumbent, ilan taon na silang extended?
1: Sabay, halos mangyayari niya, parang kung ma-extend pa siya, parang pangatlo na. Ano ha?
2: Hindi, pero ilang taon na ngayon? Kasi di ba dapat December ito last year, no? Ngayon,
1: dapat yan.
2: Okay.
1: Oh. Yeah, December 2025, dapat wala na sila.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, na-extend nga sila, so laging 2026.
2: Mm-hmm.
1: So na-extend naman sila ng 1 year.
2: Okay.
1: Ngayon, e-extend naman sila ng 2028. Mm-hmm. Another 2 years na naman yan.
2: Okay, sige.
1: So, napaka-bilis. Napaka-galing ng kanila. Tsaka isa pa, alam mo yung extension na yan, holdover sila, legislative appointment yan eh. So, huwag dating kalimutan na ang kanilang ginagawang yan, ina-appoint na nila na ang loyalty ngayon ng mga barangay officials na yan, hindi na sa taong bayan, kundi sa mga politiko. Ilang mga justices ng Korte Suprema ang nagpahiwatig na hindi nararapat itong holdover na ito kasi lumalabas, ina-appoint na lang sila ng ating Kongreso.
2: Opo. Sige, so kayo po ay a-action dito kung sakasakali na magiging ganap na batas ito pong panukalang ito na ipospone niya ang barangay elections on November 2028 na malamang by that time sasabihin naman po ng mga senador na ikatatapos lang ng pagkakahati-hati ng bayan kasi nga May 2028 may election.
1: Nagkahati-hati kasi postpone ulit natin. Kaya taong bayan, kayo naman ay magising naman. Oh. Tulungan nyo naman ako rito. Hindi naman po pwede mag-isa lamang ako. At kami ni Panong Ted at DJ Chacha ang nagsusumigaw na ito'y malaking panlilin lang sa ating karapatang makaboto.
2: Oo nga, attorney, tumahimik na nga kayo dito po sa pinakahuling extension na ito. Kanin nyo, di ba? Tinanong ko kayo eh.
1: Tama na muna. Oo, pero alam mo, yung ating mga kabataan, naaawa ko sa ating mga kabataan. Ano? Kaya kayo mga kabataan, tandaan ninyo yung pangalan ng mga kandidatong ito. Baka balang araw, yung mga iba itong isusuportahan, ipag-aralan ninyo mabuti. Tandaan ninyo na yung mga tao ito na walang pakundangan sa paglustay ng ating pera. Imagine, Ted, 8 billion na nagagastos ng COMELEC. Ang sabi ng COMELEC kahapon, handang-handa na kami sa eleksyon. 8 billion? Bali wala sa kanila yon.
2: Attorney, pwede pong mapagod pero bawal sumuko.
1: Bawal sumuko. Hindi tayo kaya. Sabi nga ni Justice Alfredo Caguiwa, yung ganyang uri ng desisyon ay isang pagsuko at pagpapasakop sa Kongreso, ay tayo hindi tayo susuko at hindi tayo pasasakop sa Kongreso.
2: Okay. Sige. So salamat na marami, Attorney, at kami aantabay po sa kahinatnan ng panukalang batas na ito. Mabuhay ka, Attorney, at bawal sumuko.
1: Yes, katulad ni Alex Ayala, hindi tayo susuko. Dapat pa tayo.
2: Ayan, thank you.
0: Ayos,
2: Attorney Romulo Makalintal. Oh,
0: pag ito'y natuloy, happy sila. Happy ang mga barangay officials. Ang tanong, happy kaya ang kanilang constituents? Kasi nung tinitignan ko yung mga balita, partner, dun sa pinakahuling postponement, hindi nga actually postponement, na-extend na rin yung term nila eh, di ba? From 3 to 4. Ngayon, 4 years na, gustong gawing 5 years. Gawin na lang kaya nating pang forever sila dyan. Kasi parang ayaw na sila paalisin sa pwesto. Oo.
2: Tsaka yung punto nga po na meron ng ginasta, no?
0: Yes, 8 billion
2: i-schedule natin
0: itong
2: ating interview sa COMELEC tungkol po sa gastusin na ito.
0: Tama.
2: Ay, nako. Ito, eleksyon. Yung issue po ng napaka-importante yung proyekto, LRT1 extension. Alam niyo ho yun? And then, ito ho ngayon, no? Kakapusin ako sa oras doon sa pagbabalik na po sa budget ng flood control for Metro Manila. Diba? Kaya sabi nga natin, girl, sa ating panalangin, kahinahunan pong tanggapin ang mga bagay na hindi na po natin kayang baguhin. Pero, lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po natin, yung nga lang, ano? Yung pong katalinuhan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Ito ho bang ganito po mga gawi, kaya pa ho natin baguhin? Kaya pa, kung tayo may lakas na loob. At magkakaisa, unity is the key.
3: Mahal na mahal kayo ng unity ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte.
2: 18 minutes after 9 o'clock, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Panalo ka, sarap magkape. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad. Amoy brewed coffee, di ba? At yan ay puno ng santone na galing po sa mangosteen. Yan po mainam sa ating pong kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Druga at mga piling supermarkets nationwide. Panalo ka.
4: Excellent.
2: Boss Mastery Coffee, sarap magkape. At ngayong mga panahong ito na... Hello, mataas pa rin po ang presyo ng produktong petrolyo, lalo na po ng diesel. Kahit na po may rollback daw bukas, mahal pa rin yan. Kaya sakit pa rin po sa ulo ng mga negosyante na gumagamit po ng dipetrolyo na mga sasakyan sa kanila pong mga hanap buhay. Kaya panahon na para tayo mag-full electric sa ating pong negosyo. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric passenger vehicle by sakto po ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala ng change oil, available pa ang mga spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Mga kapatid, hindi pa tayo tapos sa mga isyong pambayan. Si Ate Nati Ocampo Versosa nagpadala dito ng video. tapat daw ng Fourth Estate sa may bandang sukat, eh, ang taas ng tubig. Pero humupa naman din daw.
0: Oo,
2: ayan, okay.
0: Sa Paranaque.
2: Sige, so good morning po sa mga taga Paranaque. Diyan kila, ano, kila Anchet. Anchet! Good morning sa iyo, Anchet. At kay Lito Dandan, good morning. Yung mga kababata ko sa San Dionisio, sa NT Garcia, diyan po sa area po ng... San Dionisio, malapit sa ano.
0: Kamusta, nag-invest na sila sa bangka?
2: Sa palengke. Ang kababata ako sa San Dionisio.
0: Oh, taga doon pa rin sila hanggang ngayon. Good morning po sa inyo, sa mga taga Paranaque dyan. Okay. Na mukhang sanay na rin sa baha.
4: True FM Live Report.
2: Mamaya po, abangan natin ang live report kung meron man, ha, si Mary Mon. Kung sakasakali na siya ay hindi na tumuloy sa Senado, no? Kasi nga daw, postponed. Cancelled ang...
0: Cancelled ang impeachment.
2: Impeachment. Oh. Baby Bishara this morning.
0: Bakit?
2: Alright, baby girl!
0: So, wait lang, tanong. Kung cancel ang impeachment, wala rin trabaho ang Senado? Kasi di ba meron na sila mga iba pang dapat trabahuhin bukod sa trial?
2: Palagay ko parang ano yata.
0: Wala na talagang pasok?
2: Alamin natin kay Mary Mon.
0: Yun ang dat malaman. Kasi hindi lang naman impeachment ang ginagawa nila. Marami
2: tsaka
0: pang
2: may
0: iba.
2: Session today.
0: Yun na nga.
2: Okay, mga kapatid, sandali po lamang. Ilang pang importante yung panayam at ang ating pong mga pabida sa True FM. Chance to win minimum 2,000 pesos.
4: True FM.
5: Bigla ang gastos?
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang! May Cebuan na lumilir!
10: One story, one fascinating fact. This is Asian Games 101. Did you know, the Philippines hosted the second Asian Games in 1954, welcoming 970 athletes from 19 different countries. The Games were officially opened by former President Ramon Magsaysay at the historic Rizal Memorial Stadium in Manila, while Andres Franco of Athletics had the honor of serving as the host nation's flag bearer. Team Philippines delivered a historic performance, finishing second overall with 45 medals, including 14 gold, 14 silver, and 17 bronze. Witness history once again at the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026, from September 10 to October 4, only on Signal.
11: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
12: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
11: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.h.

0: everyday, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luwilier. Araw-araw, goods ka.
2: True FM. Good morning!
3: Oy mga kapatid, sa oras naman po na 9:25, nasa linya na po ngayon ang weather specialist mula po sa Hydro Meteorology Division po ng Pag-asa, si Miss Eileen Abelardo. Alamin po natin ang sitwasyon ng ating mga dams. Good morning po, Miss Eileen.
4: Hello po, magandang umaga po.
5: Good morning.
3: Good morning po, ma'am. Thank you so much for being on the show. Ito po, sa monitoring po ng Pag-asa, kumusta po yung sitwasyon ng ating mga dam ngayong umaga? Kanina nabanggit po nung taga-Bulacan na nakausap namin na nasa 170 meters na daw po yung Angat Dam, and yung other dams din po natin, kumusta?
5: Opo.
4: Yes po. So, yun nga po, as of 8 a.m. today, ang Angat Dam ay nasa 170.47 meters. So, sa nakalipas na 24 hours po, 8.66 meters po yung kanyang itinaas. So, gayon pa man, mababa pa rin naman po siya sa kanya pong rule curve. So, meron pang 10.66 meters para po ma-reach na yung rule curve niya. Para, kumbaga, pagka na-reach niya po yun, yun po yung sinasabi po kasi natin na magiging normal po yung function ng isang dam. And then, yung Ipo Dam naman po, 100.59 meters. So, bumaba naman po ito ng 1.19 meters dahil kasalukuyan po nagpapakawala pa rin po ng tubig dito sa may Ipo Dam. So, meron pong isang gate na bukas na may equivalent po na 0.3 meters. And ang La Mesa Dam naman po, 79.92, may pagtaas naman po ito na 0.20 meters. Ang Ambuklaw, patuloy pa rin po nagpapakawala ng tubig, 751.71 meters. At may pagbaba naman ito na 0.29 meters. Meron pong pitong gate na nakabukas, equivalent naman po ito ng 3.5 meters. While dito naman po sa Binga, so yung pong ipinapalabas na tubig mula sa Ambuklaw ay sinasalo po ng Binga Dam. So ngayon po, 8 a.m., 574.44 meters ang kanya pong level. 0.56 meters ang ibinaba niya sa nakalipas na 24 hours. May 6 na gates pa rin pong nakabukas, equivalent po sa 4 meters. Ang San Roque Dam naman po, 254.77 meters, tumaas po ito ng 15.05 meters at dahil nga po doon sa tubig na pinapakawala ng Binga Dam, San Roque Dam po kasi ang sumasalo nito. Kaya po malaki ang kanyang itinaas, kasabay pa po noon yung mga malalakas na pag-ulan po within the watershed po ng San Roque. Ang Pantabangan Dam naman po dito sa Nueva Ecija, 182.22 meters, may 0.76 meters naman po siyang itinaas sa kanya pong level kahapon. Ang Magat Dam tumaas naman po ng 3.61 meters. Kaninang 8 a.m. 174.34 meters na po ang kanyang level. And lastly po, Kaliraya Dam, 287.18 meters, 0.19 meters po ang kanyang itinaas for the past 24 hours. So yun pong mga dams na nagpapakawala po na tubig ay nagpalabas din po tayo ng kaukulang hydrological situationer dahil nga po sa pagpapakawala ng tubig mula po sa Ipo na ito po ay dadaloy sa Angat River. Ang Ambuklaw Binga naman po ay dadaloy naman po sa Agno River.
5: Okay.
4: Yun so, po yung latest po
5: opo, natin. Sige. So ito pong si Ipo, pagpakawala niya may salo sa Angat. Kaya kumbaga hindi ito magdadagdag ng tubig sa mga ilog na maaring napupuno ng dahil sa ulan.
4: Ah, si Angat po ang nasa taas, Ipo Dam po yung nasa baba ni Angat po.
5: I'm sorry.
4: So, apo.
5: So si Ipo nagpakawala kayo, saan to bumaba, sa Bustos?
4: Opo, dadaan po ito ng Bustos. So, yun po yung ano, yun po ang kailangan pong i-monitor yung Angat River po. Yung
5: ayun, opo. I'm sorry. Si Angat opo. Nasa itaas, ay toho si Angat kasi malayo pa sa kanyang kumbaga spilling level, no?
4: Opo, tama po.
5: Ayun, so sige. So si Ipo ngayon, siya po ang nagpakawala na dumaan sa Angat River papunta po sa Bustos Dam.
4: Opo.
5: Opo, pero itong La Mesa po, kumusta ito? Yung pong pa, kasi kahapon may babala ang QC government nga sa Tulyahan River na maaari pong daluyan ito kung mag-overflow ito. Kumusta po La Mesa?
4: Opo, ang La Mesa dam po 79.92. So meron pa pong 0.23 meters bago po sa kanyang 80.15 na overflowing level po. So yun po yung closely minomonitor po natin. Mm-hmm. And kung magkakaroon pa po ng mga significant na forecast rainfall dito po sa area po ng Lamesa, pwede po or magpapalabas din po kami ng hydrological situationer to warn naman po yung communities. Ayun. Along nga po doon sa May Tulyahan River dahil doon nga po ito dadaloy kapag ka nag-overflow po.
5: Opo. Kapag po ganyan, ma'am, na nag-overflow, halimbawa po yung Lamesa, mag-a-advise kayo sa mga LGUs, ilang ang ano ang lead time ninyo? Meaning, para maramdaman nung mga nasa baba po ng mga barangay, yung pong pagtaas ng tubig sa mga ilog, ilan pong oras yun ang lead time ninyo?
4: Opo. So, kapag ka ganun po, at least 4 to 5 hours po, makapag-abiso na po sa LGU para kung kailangan pong mag-evacuate ng mga residents po na malapit po dito sa may Lamesa Dam ay makapag-evacuate po. Gayun pa man po, nasasabihan naman na din po sila doon kung overflowing naman po ng Tulyahan River, nakakapagpatunog naman po tayo ng mga siren or yung wangwang po na naka-install naman po along Tulyahan River po.
5: Tulyahan ang major waterway nito, no?
4: Doon po dadaloy, sir.
5: Oo, yun, sa Tulyahan. All the way hanggang Nabotas na po yun sa Manila Bay, no?
4: Opo, opo. Tama.
5: Okay, ngayon pag high tide, yun ang problema natin kasi nga mababarhan siya. Yan.
4: Tama po. Oo.
5: So sa ngayon po ang Lamesa, kumusta ba ang panahon ngayon? May chance ba talaga mapuno ito?
4: Sa ngayon po, kung within today po, less likely po na nakikita po namin na ma-reach niya pong itong 80.15. Bagamat patuloy pa rin po namin minomonitor dahil nga po, kung magpapatuloy na sobrang lakas po ng pag-ulan kung dito po mismo sa catchment po ng Lamesa Dam.
5: Okay. Itong Ambuklaw dyan po sa Bukod Benguet, ito talaga napuno ito?
4: Ito po ay hindi naman po niya na-reach yun pong kanyang normal high water level. Kaya po nagpakawala siya. In case nga po na doon nga po sa sobrang dami ng mga pag-ulan ay talaga pong marireach niya yun kung hindi po sila magpapakawala.
5: Ayun. So inunahan na po ng management. And then, ang baba nito sa Binga.
4: Opo.
5: And then, Binga, all the way na po ito sa Agno River, papunta po na San Roque.
4: Tama po.
5: Ayun, yung San Roque ho naman kasi, mababa, kasi ito meron ditong hydroelectric power plant . Kaya nga, hindi makagana kasi ang baba ng tubig, ito ho mga nagdaan tag-init. Ano po? So ngayon, ang San Roque, kumusta po ang dam natin doon?
4: Ang San Roque po, 254.77. So, ang deviation niya po sa kanya pong normal high or yung spilling level na 280 ay nasa 25 meters pa po.
5: Malayo pa po ito. Sige, so timely din po ito sa pangangailangan ng mga magbubukid dyan sa ibaba po ng San Roque Dam. Kasi dito itong mga usapin ng dam, kinakailangan maintindihan din po natin ano yung kanila pong yung management po nito. Ma'am, salamat po na marami, but so far wala pa pong as in yung kumbaga danger zone, no, sa mga binanggit nyo po na mga dams na ito.
4: Opo.
5: Okay, salamat po na marami, Ma'am Aileen.
4: Thank you po.
5: Thank you very much. Yun kasi yung nga ang disenyo, baby girl, no? Kaya taas na may mga dam na salo-salo-salo all the way pababa.
3: Hanggang sa baba.
5: Opo, pero ho, sa baba mga kapatid ng Kongreso. Opo, ito lang po ah. Opo.
3: Opo, ano, mayroon, may pasok ba sila?
5: Ang Senado, wala silang pasok ngayon.
3: Kahit work from home?
5: Meron din yata yung iba.
3: Oo.
5: Sa House of Representatives din po, sinasabi ho ni Speaker Opo, at ni Ma'am Ann, na wala daw ho kayong pasok ah. Ano ngayon? Work from home. Ang mga kawani ng Kongreso Lower House at maging in the Senate. Opo, yan din po ang sinasabi ni Senate Majority Leader. Sino ba? Si Senator Tito Soto. Ano ba siya ngayon?
3: Si Senator Tito Soto? Siya ba ang Senate Majority Leader?
5: Hindi, si Mick Zubiri.
3: Si Mick Zubiri. O, nililito mo ko eh.
5: Siya ba pro tempore?
3: Ang pro tempore ay
5: pro tempore.
3: Sino bang pro-tempore natin? Tito Soto?
5: Yes,
3: Soto, no?
5: Naguguluhan ka na.
3: Oo, naguguluhan ako. Pero, kasi nga, nakailang palit din naman tayo. Bago ang lahat ng ito. Di ba may natapos ng pagkakaibigan dahil dyan?
5: Asan kaya si Ma'am Loren?
3: Ay, alam mo, may balita ako tungkol doon. Meron tayong isang kapatid na nagbigay ng information.
5: So, good morning po sa mga taga-Kamara de Representante. Wala daw kayo ngayong pasok nga dahil maraming daw mga kawani ng Kongreso, both houses po ang hindi makapasok nga kasi po tinamaan ng kalamidad. No, ang iba daw po ay work from home. Yan po inaanunsyo ng inyo pong leadership. Si Ma'am Loren kasi ako natataka lang, sinasabi daw na naka-medical leave pero hindi alam ni SP Gatchalian kasi nung na-interview siya hindi niya alam.
3: Alam mo yun na nga, kung hindi alam, pwede ba lumabas ng bansa ang isang senador nang hindi nagpapaalam sa Senate President?
5: Ha?
3: Tanong lang yun ah. Pwede ba yun?
5: Kapag official ata yung biyahe, eh, obligado magpaalam.
3: Ah, if it's not official, okay lang, kahit kailan.
5: Yun ang pagkaka-unawa ko dati-rate. Hindi ka na magpapaalam kung hindi naman ikaw eh, official.
3: Kung hindi kung hindi official trip.
5: Hindi ka gumagasta rin sa pera ng,
3: pero,
5: ng Congress.
3: Pero, dun daw partner sa leave niya, dapat daw hanggang August 5 lang.
5: Mm-hmm.
3: Yun daw nakalagay. Ano na ba ngayon?
5: Talaga bang concern na concern ka sa kanya? Talagang concern na concern ka
3: hindi
5: kay...
3: Hindi kasi syempre partner, concern ako kay Marco eh. Kasi pag nag-start yung impeachment trial,
5: anyway,
3: bawas eh, hindi ba?
6: Uh-huh. Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
3: Ayun na nga.
5: At least kinakamusta mo sila.
3: Mm-mm. Kumusta ba kayo dyan? Nasa France daw, yata.
5: Mm-hmm.
3: Doon daw ang punta eh. Yun ang sabi sa atin, NBI Director.
5: Okay.
3: Di ba? Nandun na kaya sila?
5: Okay. Batiin ko lang yung isang kongresista dyan sa island ng... na nagsabi na totoo nga yung sinasabi daw ni Lito Atienza. Oo, totoo daw. Isa raw sila sa mga inalok. Hindi pala ano yun, cash. Ang alok daw po eh, project. Hanggang doon lang ako. Ayun. So good morning, Attorney Kuya. Salamat
3: dati
5: na marami. Thank you.
3: Lang encyclopedia. Alukan ng proyekto, no? Uso kasing alukan dati, di ba? Yung
5: okay.
3: Encyclopedia. Di ba naka-Amerikana din yung mga yon? Yung nagbibenta ng encyclopedia.
5: Okay, tsaka,
3: mukha rin mga senador yun ah. Ngayon
5: tsaka,
3: kasi wala na dahil may Google na.
5: Tsaka may mga bumibili nun dati, talaga nakadisplay yan.
3: Sa bahay.
5: Sa bahay. Hindi pinagagamit.
3: Kung may encyclopedia ang isang tahanan, ang ibig sabihin nakakaluwag-luwag kahit papano sa buhay. Di ba?
5: Electrolux.
3: Oo.
5: Sige. Okay, meron tayong follow-up today ha. Ito ho, napakainam nito. Si Rachelle Hinlong ng Agusan del Sur. Ito ang ating follow-up. At ang ating winner ha, Seth, yung ating pabida ngayon ha? Meron ba? Opo, pabida po ang ating hinahanap. Yung pong tumutulo ang bubong. Yung pong talaga namang nako, naperwisyo. Hindi kayo nag-iisa. Marami kayo. Marami tayo. As in tayo.
6: I didn't even hear any of you say
2: FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
7: Para bigyan ng mukhang balita.

0: España Boulevard. Opo, mga kapatid.
1: At anumang dilubyo,
2: libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
1: Balita man sa lansangan,
3: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
1: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
4: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
1: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
5: Mobile Journal, Amy Achanza po.
6: Arles de los Santos po.
7: Denise Bodisanto po.
8: Ben Peringi po.
9: Las Paredes po.
10: Jeff Rivera po.
11: Julie Baiza po.
12: Kayla Macanta.
13: Mary Mon Reyes po.
14: Mariela Pascual po.
15: Halimbawa

0: PDPI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
2: True FM.
3: Mga kapatid, sa oras nga po na 9:40, tayo po'y nandito na sa happy hour po ng ating programa. Unahin na muna natin ang winner natin, partner, para sa ating pabida sa True FM.
4: Hindi, pabida muna.
3: Oo, ito na, pabida. Oo, ito yun, partner. Pabida sa True FM. Ito nga po ang hinanap natin. Pagbukas pa lang ng programa, ang sabi na agad ni Ted Filon, oy, kayo dyan, ang mga tumutulo ang bubong. Marami po tayo, kasama po tayo dyan. Kasama kayo sa Pabida sa True FM. May chance kayo manalo ng 2,000 piso. Bago po natin siya ipakilala, eto, panoorin niyo muna ang video na ipinadala po ng ating Pabida winner o Pabida winner, si Nanay Rosalinda Quiñones ng Silang sa Cavite. Narito, panoorin at pakinggan niyo po, mga kapatid.
5: Gandang umaga po, DJ Chacha, Ted Pailon. Ako po si Rosalinda Quiñones, anak po ni Esa Saradolia. Isa po akong on-call manicurista po. Ito po ang aking nanay. Nagnais po kaming makasali sa inyong tulong na binibigay sa para po magkaroon ng bubong. Kasalukuyan po kami ngayong nakikinig sa True FM. Ito po ang aking ina. Siya po ay isang blind senior citizen, 84 years old. Ito po. Ayan po ang kanyang munting radyo. Ito po ang aming bubong, TJ Tacha. Ayan po. Kasalukuyan pong may mga tulo.
3: Ang ayun, yun po yung video, napakinggan at napanood po natin para sa mga nakikinig sa radyo. Simpleng-simple lang po yung kanilang tahanan. Nakita nyo naman po at yung radyo kung saan sila nakikinig sa atin. Pinakita din dun po kanina si nanay na isa nga daw pong blind. Sabi ni Nanay Rosalinda Quiñones ng Silang Cavite, 57 years old, isang on-call manicurista. Dalawa po ang anak at kasama ng daan-daang libong pamilyang Pilipino. Isa rin po sila sa namong problema sa bubong nila na tumutulo ngayong malakas ang ulan. Good morning, nanay!
6: Good morning po!
4: Oo,
6: good morning po!
4: Ang sabi ni Nanay Rosalinda, ipapagawa mo daw tsa-tsa bubong nila, ha?
3: Eh, alam mo naman ang partner ko dito eh. Madali itong kausap. Ino-nominate na kita agad dito. Pero kausapin muna natin si Nanay Rosalinda. Nay,
6: hello.
3: Si Nanay. Nay, good morning. Nakita namin yung radyo nyo. Mukhang old school radyo yun, pero ang lakas pa rin ah. Ang ganda ng signal.
6: Opo. Oo. Maliit lang po na transistor po.
3: Transistor
6: po
3: radio.
6: Sa nanay ko.
3: Gaano na po kayo katagal nakikinig sa amin ni Manong Ted?
6: Ako po, nakinig lang po ako neto pong 2025 kasi po lagi po ako nasa service.
3: Oo.
6: Pero si nanay daw po, nakikinig po siya simula daw po nung October pa po na pagsimula po ng DJ Chacha po sa FM, eto po sa radyo na po ito.
3: Opo.
6: 2021 pa daw po.
3: 2021, oo nga, kasi 2020 pa kami dito.
6: Nanay, po si nanay.
3: Ano pong pangalan ni nanay?

0: At ilang taon na po siya?
1: Esther Saragolia po. Naiiyak.
0: Ano po ulit pangalan? Esther?
1: Esther Saragolia po. Ang lakas kasi ng ulan.
0: Esther Saragolia. Diyan po ba sa lugar niyo binabaha kayo, Nay?
1: Hindi naman po dito sa lugar po namin sa Barangay Acacia, hindi naman po.
0: So pag kayo po ay nagmamanicure, sino po naiiwan kay nanay para po kasama niya dyan sa bahay?
1: Nagpapalitan po kami. Minsan po yung asawa ko po nagbabantay. Mm-hmm. Tapos po pag siya naman po ang magupit, ako naman po.
0: So si nanay, ikaw po on-call manicurista, si tatay on-call barbero.
1: Opo.
0: Oo. Kasama niyo pa po dyan sa tahanan niyo yung dalawang anak niyo?
1: Opo, kasama po.
0: Ano pong mga edad nito, Nay?
1: Isa pong 26 po at saka po isa po 21.
0: At ano po ang trabaho nito mga anak nyo?
1: Yun pong panganay ko po, asa po ano po siya po sa Gohar po, nagaan po ng mga aluminum, nag-i-install po sila, pero po pag wala po silang gawa, nandito po siya sa bahay.
0: Aluminum installer.
1: Pag ngayon po maulan, wala po siyang gawa.
0: Oo. Yung isa po?
1: Yung isa po naman po, sumasama po siya, nag-a-apply din po siya, tapos nasama po din siya sa may construction. Nandiyan po, nagtitinda rin po siya.
0: Pero nag-aaral pa po ba yon yung bunso nyo?
1: Nakagraduate pa lang po sila, pareho po ng grade 12 lang po.
0: So tapos ng grade 12, tapos ngayon pareho na pong nagtatrabaho at parehong nasa
1: Opo.
0: Construction po
1: yung
0: ito.
1: Yung bunso ko po, nakatapos po, tapos may NC2 po siya ng FPS po sa food processing po.
0: Ah, okay. So ito po ang katuwang ninyo sa gastusin sa bahay, itong dalawang anak nyo?
1: Opo. Oo, pareho po yung gupit, saka po si nanay.
0: Pareho pong lalaki to, yung 26 at 21 years old, Nay.
1: Opo, pareho pong lalaki.
0: Oh, at kanina nga, ang binanggit namin ni Manong Ted sa mga may tumutulong bubong. So ito po ba ay plano nyo ring gamitin dyan po sa inyong bubungan, yung 2,000 piso? Paano po sa inyo po gagamitin?
1: Kung ano po, bibili po namin ng yero po.
2: Okay. Oo. Si
1: kasi nababasa po talaga kami.
2: Naintindihan po namin, nanay. Hindi po kayo nag-iisa sa ganyan po sitwasyon. Si Nanay Baho, nakikinig ngayon sa atin?
1: Opo, katabi ko po. Nakatapat po sa kanya yung cellphone.
2: Oo. Ano po ang pangalan ni nanay?
1: Nay. Esther Saradolia.
2: Okay, sige. Si Nanay Esther. Nanay Esther, saan po kayong probinsya pinanganak?
3: Tabulan, Sorsogon.
2: Sorsogon. Ilang taon na po kayo dyan sa Cavite? Ba't kayo napadpad ng Cavite, Nanay?
3: Nung bata pa ho ako, 1957, napunta na ako ng Laguna.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nagtapamilya ako, napunta kami na dito sa Cavite.
2: Opo. Si tatay po taga saan?
3: Kalibo, Aklan.
2: Okay. So Nanay Esther, yan ho bang inyong mga mata? Yan ho ba ay inborn o nabulag na lang ho kayo kinalaunan?
3: Nabulag ho.
2: Ano pong sabi ng doktor? Glaucoma ho ba yan? Glaucoma?
3: Oo. Glaucoma po. Sabi po ng doktor sa Terra Medica po, glaucoma daw po. Tapos hindi naman po din maano kasi tumataas po yung dugo niya. Pag po nung pinating mo namin, ang sabi din po, hindi din daw po sure kung makakita po pag opera.
2: Naintindihan po namin, mahirap pong karamdaman yan. Tsaka ho, may mga bagay-bagay po na kinakailangan pong ikonsidera. Sige, so Nanay Esther, ilan pong inyong anak? Pangilan itong si Rosalinda?
3: Nagpangatlo.
2: Opo.
3: Apat po ang anak ko.
2: Mm-hmm.
3: Namatay na yung dalawang lalaki.
2: Mm-hmm. Oh. Ito pong si Rosalinda, hindi siya nakapagtatapos din po ng kolehiyo?
3: Hindi ho. High school graduate lang.
2: Oo. Alam po namin din, sa kahirapan nga din, malamang ito ho yung ating pong mga problema. Kaya po yung mga anak, mga apo, hindi makapag-aral ng lubos kasi po sa kahirapan. Ito pong inyong pakikinig sa amin. Sa totoo lang po, nanay, paano nyo na-discover ito kung kayo po'y walang paningin? Sino hong tumulong sa inyo para mahanap kami?
3: Hindi, nakikinig ako sa tulpo.
2: Oo.
3: Ay ano ninyo na kayo sa
4: Anaheim.
2: Lilipat kami.
4: Oo. Yun ang pakinggan ko. Pakinggan ko ng ano, sinubaybayan ko.
2: Opo, sige po. Actually ho, kahit na kayo nakikinig lamang sa amin ngayon, kahapon lang, wala akong problema yon. Importante nga lang po, nataon na nakikinig ho kayo ngayon at naghahanap kami po na maaari po nating matulungan sa pangapanahong ito. Yung 2,000 piso, kulang yan kung ang pag-uusapan natin pag-aayos sa inyong bubong. Para dito kay Nanay Rosalinda. Nanay, kung gagawin niyo ang bubong, kung gagawin niyo ang bubong ninyo, sino ang gagawa?
1: Pwede na yung anak ko po, magtutulong-tulong na lang po.
2: Well, 2,000 piso, sigurado may mabibili ho kayong yero, yung pinakamanipis, pinakamura. Pero kung sakasakali ho ba, pwede ho bang magpa-estimate kayo dyan kung gagawin natin yung bubong? Hindi naman as in, siguro, no, ganun po kagarbo ito, pero yung pangangailangan lang po ninyo, bagamat maaari ho kami magpadala ng pauna na pera, ano ho. Pero yung pag-aayos niyan, kung sakasakali, pwede ba namin kayong balikan lang po sa estimate ninyo?
1: Opo. Hindi naman po ito malaki, sir.
2: Mm-hmm.
1: Hindi naman po. Maliit lang po.
2: Okay, sige. Sige po, ganito. Si nanay ba merong iniinom ng mga gamot?
1: Opo, may maintenance po siya. Lasartan po, tsaka betahistin.
2: Oh, saan ho kayo kumukuha ng pambili ng gamot ni nanay?
1: May pension po si nanay, 3,000 po.
2: Saan galing, si SSS?
1: Opo, sa tatay ko po, sa SS.
2: Ah, mabuti ho naman. Ano ba ang trabaho ng tatay mo dati?
1: Driver po, family driver po.
2: Ah, okay. Good, sige. So ganito ha, gagawin po na, ganitong gagawin natin ha. Para po, kung sabi ho ninyo, maliit lang naman po na portion ang inyong gagawin ng paraan para po makabili kayo ng mga yero, ganito. Magpapadala po kami ng 5,000 piso. Ito na po muna ang gamitin po ninyo. Okay? Hello?
1: Hello po. Hello po. Masaya lang po.
2: Oo. Sige, padalhan namin kayo ng 5,000 piso. No? Para ho, ibili nyo na ho ito ng yero kapag ho, tumila ang ulan dyan at may mabibilhan po kayo para po kahit papaano ho ipantapal at hindi na ho kayo nahihirapan pa, lalo na kapag tuloy-tuloy ang ulan. Tapos magbalitaan po tayo pag ho nagawa nyo na po yan. Sa halaga pong 5,000, ito ho muna ang ating ibibigay pong tulong. Galing po kay Happy K, Happy Man, Happy Daddy at Happy Anonymous. Sige, so kayo na pong bahala, Nanay Rosalinda.
1: Opo.
2: Okay.
0: Thank you so much, Nanay.
1: Salamat po. Okay.
2: Nanay Esther, salamat po na marami ha. At salamat po sa inyo pong tiwala sa aming programa. Sa aming pong programa, ano pong pinakaabangan nyo? Si Chacha?
0: Hindi siguro.
1: Ano po, kay Sana Lord, pinapakinggan din po
0: Sana
1: namin
0: Lord.
1: Yung drama.
0: Ah, oh, bukod daw sa atin, Sana Lord. Nalipat na si Sana Lord ng 11 a.m.
1: Po kay
0: pati si Nanay Christy. Okay, tamo. Alam talaga ni Nanay.
2: Talagang nakikinig sa True FM.
0: Solid listener. Salamat po at babalikan namin kayo, Nanay Rosalinda. Ha? Thank you po.
2: Okay.
1: Salamat po.
2: Anong oras kayo nagising, Nanay Esther?
4: Nay, noong oras ka doon, Nay, nagising. Ay, alas 4 pa.
0: Wow.
4: Kay Rotrabal.
2: Oh, yun.
0: Kilala din nila.
2: Oh, tsaka kay Rigi. Oh. Ayan, oh. Salamat po, ha.
4: Malinaw.
0: Alam niya talaga.
2: Deserve talaga manalo.
0: Sobra.
2: Oh, sige.
0: Thank you, Nanay.
1: Matagal na po niya akong inuutusan na sumali. Hindi po kasi ako marunong magpipipindot.
0: Oo nga
2: si
0: naman.
2: Si Nanay Esther.
0: Oo, siya kasi talaga ang listener natin. So nagpatulong na siya sa kanyang anak na si Rosalinda.
2: Okay.
0: Oo, yun din ang...
1: Hindi po kuya, hindi po sumali. Talaga po. Kaya kasi hindi naman din po ako marunong. Tapos di ko naman po naririnig agad yung... Ano, nung narinig ko po kanina na sinabi niyo po yung sa Facebook page. Bukas po agad ako sa Facebook page.
2: Oh. Ito ba si Nanay Rosalinda to?
0: Si Nanay Rosalinda po ba ito? Si Nanay Esther?
1: Rosalinda po.
0: Ah, si Rosalinda, okay.
2: Oo. Sige, so, opo. Si Nanay Esther, si Nanay Esther po, lagi nakatutok sa amin, simula pa lamang alas 4 ng umaga, ganun po yun. Kasi nga, wala din siyang paningin at malamang ito po ang kanyang libangan.
0: Tama.
2: Tama, Nanay?
4: Oh.
2: Oh, sige. Dahil dyan, gagawin na namin 10,000 ang inyong premyo.
0: Alam, grabe naman! 10,000!
4: Salamat po. Salamat po.
2: Okay, nanay. Bili kayo ng gamot niyo, nanay. Bili kayo pagkain, ha? Okay, okay.
4: Ibili ko po siya.
2: Okay, Nanay Rosalinda, pakainin niyo po ng masarap si nanay. Okay.
4: Para akong mahay, vlog pa niyan.
0: Oh, excited si nanay. Nay Rosalinda, kailan ka huling nakahawak ng 10,000 piso?
2: Kahapon.
4: Wala po.
0: My first time. O ngayong araw na ito, pagkatapos po ng programa namin, ipapadala po yan, ha?
2: Okay, nanay.
4: Ano, paano po? Hindi po kami mahalin po.
2: Hindi, gagawa kami ng paraan. Paano makakapadala sa inyo, yes, ng 10,000 ngayon din pong araw na ito. Okay?
0: Amen.
2: Sige.
4: Salamat po.
2: Salamat din sa inyo, ha? At sa higit sa lahat po sa Panginoon ng ating pasalamat. Thank you. Thank you. Oh, yun,
0: Narinig ko na excitement ni Nanay Rosalinda at Nanay Esther. Saan ka ba naman kasi makakahagilap ng 10,000 piso? Wala, kapatid. Maraming salamat. May additional pa. Si Happy Mega.
2: So gawin natin 12,000.
0: 12,000 pesos galing, okay, kay Happy Mega, mga
2: sige,
0: kapatid.
2: Sa ngayon po, mag-aambag-ambagang para po sa ating pong 10,000 nung una ay namang gagaling kay Happy K. Meron siyang 2,000 piso. Si Happy Man, meron din siyang 2,000. At si Happy Daddy, may 2,000 piso. Yung 4,000 ko galing kay Happy Anonymous and yung 2,000 galing kay Happy Mega.
0: Maraming okay? salamat po sige. Sa lahat ng ating Happy
2: 12,000
0: Anonymous.
2: 12,000 pesos, oh.
0: Thank
2: sa halip
0: you so
2: ng 2,000
0: much.
2: Naging 12,000.
0: Kaya nga sabi ko sa iyo, nagsisimula lang po tayo sa 2,000 pesos. At yeah, ngayon nga po, natapos sa 12,000 mga kapatid. Ang dami pang sumasali para dito sa Yero na tumutulong. Ang dami nagpadala dito sa Facebook.
2: Talagang cha-cha.
0: Ano ba, partner?
2: To
0: ano?
2: God be all amen. The glory
0: amen.
2: Indeed.
0: Amen. Thank you, thank you, amen. Thank you, Lord. Sana bumuti sige. Na po ang panahon mamaya.
2: Meron tayong mga paalaala po para sa inyo at tingnan natin kung kakayanin pa po ang ating oras para po sa ating pong follow-up. Maganda rin po ito. Nagpahabol po si Happy Attorney Kuya ng 2000 last Friday. Alright, so ang total na po natatanggapin, tinanggap no, ni Rochelle Hinlong ay 15,000. Ang gagandahan po dito, pati po nanay niya at ate niya may share. Alright? Meron pong tatanggapin din na biyaya. Maganda ito, ba? Hindi ko ito aapurahin para ho natin maipalabas ng lubos tomorrow. Okay? So mga kapatid, dyan po lamang kayo. Ha? Hindi pa ho kami tapos sa ating pong Monday morning edition. Sa gitna po ng malakas na buhos ng ulan, tuloy po ang biyaya. Amen! Aleluya!
5: Celebrate the lives of your fallen. We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
6: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
5: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

0: muna tayo ng magandang-magandang morning dito po sa tiyahe ni Kuya Aaron Tolentino. Good morning po, magandang-magandang umaga and happy 71st birthday kay Leonides Tolentino Aboyme. Happy 71st birthday, nanay. Ang pagbate galing po kay Kuya Aaron, ang inyong masipag at napakabait na pamangkin. Once again, happy 71st birthday, nanay Leonides Tolentino Aboyme. At binabati ko na rin ang good morning itong mga nasa True FM YouTube channel po natin. Yung mga nagko-comment dyan at nagre-reklamo, ba't daw gano'n na hindi malinaw? Basta malinaw po ang audio, okay na yan. Pero gagawin po namin ng paraan para luminaw po yung video natin dyan on YouTube ng True FM. Good morning kay RJ Cruz, Danilo Ibasco, magandang umaga. Si Boom Shakala on YouTube. Tessie, Nanay Tessie Bernabe ng Norzagaray, Bulacan. Ayan ang sabi niya. Sila daw ay tuloy pa rin ang pagtitinda sa kalsada dyan sa Bulacan kahit na maulan ngayon. Ingat po kayo ha, mga kapatid. And good morning also to Gracita Kiambao, maging yung iba po na nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Salamat po sa pagsama sa amin. Apat na oras po yan. Simula kanina pang 6 a.m.
1: Yung bang oras mo, naihatid mo na.
0: Naihatid ko ng lahat yan, partner.
1: Nakita mo naman. Ako lamang ay naggugulantang sa iyong hikaw.
0: Ikaw no. Ano lang yan? Laro, ano yan mo? Oo, ang gaang. Oo. Okay ba? Ang Payet de la Rosa natin. Oo. Kanina pa siya eh. Oo. Ba't ka naggugulantang? Gusto mo ba hiramin?
1: Hiramin? Hindi.
0: Ikaw talaga. Silip po kayo sa YouTube sobra namin pag kayo po yung may oras.
1: Sige. So, good morning po kay Ma'am Ann, ha? Ma'am Andy.
0: Morning, Ms. Ann.
1: Ang caregiver ni
0: Sir Boji.
1: Sir Boji. At kay Ma'am Helen na caregiver din po naman ni Sir Tito.
2: Positive.
0: Ninang Helen, good morning. I'm Helen's Kitchen, good morning.
1: Nanonood po sa atin this morning, mga kapatid. Ano po? Kasi nga, wala nga yung pasok din ang both houses at work from home daw po ang karamihan sa kanilang mga staff kasi po ang iba ho sa kanila ay binaha din po yung mga lugar.
0: Eh, alright, partner, makaka-Netflix ka mamaya at makaka-siesta ka na maaga.
1: Hindi.
0: Oo.
1: May sasabunin ako.
0: Maglalaba ka?
1: Oo.
0: O sige, sasabunin, galing ka mo ha.
1: Kasi tumulo.
0: Banlawan mo ha. Pagkasabon mo, banlawan mo.
1: Oo. Talaga naman.
0: Ay, di ka nagsosolo.
1: Oo.
0: May mga ano tulong yan? Na yan sa bubong, masakit sa ulo.
1: Sakit sa ulo. Mga kapatid, bukas po tuloy ang ating public service at babalikan ko yung budget na nailaan for Metro Manila sa flood control.
0: Yan na.
1: Just to remind everyone.
0: Matapos ang Bulacan, magkano ulit yung Bulacan?
1: 41 billion
0: for 4 years.
1: Oo, mga kapatid, abangan po ninyo yan. Bukas po, huwag tayong makalimot. Ang problema sa mga Pilipino, masyadong malilimutin.
0: Tama.
1: Alright, so abangan na po ninyo sa ilang sandali po ang programang
0: Perfect Mornings with Ma'am Cheryl
1: Cosin.
0: Yan, tumama ka rin sa wakas. Oy mga kapatid, maraming salamat. Bukas magbabalik kami araw po ng Martes. Stand by Lona DJ Chacha. Dito pa rin po yan. So 105.9 True FM, laging true sa'yo kapatid.

0: Kinabuhan na pang pananaw? Myopia? Diabetes? O eye strain baka ha? Ayaw na pagantos? Aniya na ang iBerry?
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Shabas's radio time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay

0: the nine.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
5: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minorgi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9 Retro City.

0: Oras sa Bogos nga Pilipinas. Governor Carlos Jericho ikot pitil alas 4:20 na.
1: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
2: The views and opinions expressed by the host and guest on the following program do not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
3: Himang Rawon. Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himang rawon. Aton paghihisgutan, panginginan noon, ngan klaklaruhon. Himang rawon, ang iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himang rawon. Himang rawon.

0: Mike.
1: Oi.
0: Ha ha hi. Hello.
1: Here in Adam.
0: Kumusta? Good afternoon, Philippines. Hello, Region 8. Mayong hapon, mga igsoon. Hello, world. Kumusta po? Kumusta? Okay na ba? Relax muna, relax ano? Para sa impeachment. Relax muna, relax para

mga kapatid. Ay, hindi ako ano na yung bagyo na luwa. Oh my God, ko na ini. Abagat. Ano may na po bagyo? Dito mga kasalun na yung susunod nga. Kayabot niya bagyo. Kamang ito. Kasi daw lugod niya pasalamat, lugod pag-ampo, landong. Kayabot niya bagyo pag hinulat. Ito ang nga pag hinulat. Ito. Okay. Buwas na. Ano? Magkakamayadahin rollback. Oh, good no. Dako nga ha. 4 piso sobra. Sana all diesel ng gasolina. Tandaga. Upod petrolyo. Kita ang tabuas. Dako ito ng 4 piso. Kung raraguduso na lalirin sa 20 pesos, maropay. Kau yun. Nagbusag naman din buhok. Ayaw lang kay. Itira uso, it mga buso din. Busag na at buhok. Karag niya naging titinin itong. Takay din to ha aliman diri man uso. Engineer. It uso din to ha German eh. Kuhan, busag. Karag niya mga busag. O pala nakbuhok. Kaya nagbusag din to tungudan. Sobrang hangin nga nagkot, nagbusag. Pare masunog, nagbusag la. Thank you. Okay, sige. Kaya kita mga kasangkayan. Sana buwas. Rollback na yun ha. Para ito na petrol, ito na lana. Para ito inin presyo ini. Presyo lana. Diesel, gasolina, kerosene. Wow. Okay. Mga kababayan, mga kapatid, mga kasangkayan, kapuman, itaanto yan na nga mga harus mangguntik ang din niya ito na noong probinsya. Ang butong ko yan, noong itnawong perming at Manila. Yan ha. Ay sigit babaha dito. Ah, man. Okay, ato it maupay nga panginabuhi. Matagmitla dito it. Sing panera, mabilis ang pera eh. Pero mabilis din mawala. Mga pinamala kung nagdaragot siyo ulit naman ni biling ka nga maupay nga panarabaho. Ano? Okay na. Pero yan na, nagtitikada mo at wari trabaho. Di pa yung kalamidad. Ang ihayin nga pagbabaha dito ba? Yung nga, upating ka adlaw nga dito sa kasimana. Masubside. Okay, sige. Daon na kita. Sana. Manindang na yun nga uuran. Mga kabaha din to Manila. Yun nga uuran. Okay. Maabot 5 kabilyon. Ginondoli ni rin itong pagbibiling ba, no? 5 billion. Lipong itak itong ulo kung pakita ko na kin 5 billion. Ah, okay ka lang ito. Niimot kwarta nga 5 billion. Pero kay kanan gobyerno ito. Adto na liwat ini ha Department of Selection and Wrong Distribution. Ay, sorry. Department of Social Welfare and Development pala. Iisgang kita yun eh. Okay. Sorry po. Tao lang. So, din hi mga kasangkayan, manahatag ini. Adiri pa yan na. Pero diri din hi aton. Para ini mga nagkaigo, hini nga uuran. Hini nga pagtagahabagat naman kita yan na. Di ba? Dito alusyon. So may daging alutaga, budget nga 5 billion standby fund para ha Department of Social Welfare and Development. O, pera na naman! Mr. President, tagi-tagigan bang kami? So, maram kita nga suka din itong epekto na yun itong uuran yung bagyo ha Luzon. Bagyong may-may, naghina na. Low pressure area.
Typhoon Dolphin. Palayon pa. Naging babantayan hagawas iton Philippine Area of Responsibility. Buhay talaga o. Naduro yung maningat Pilipinas kung baragyuhon. Dito engineer mga kasyangkaya na kanto ka Germany Haros nga ni waray nga ni dito uuran. Umuran mo panalagsa. Mapasok man panalagsa. Balansi tira to kung dito panahon weather. Di rin mapasok. Pero igu ko man liwatit buka saktong hangin yung hagkot. Kasi magkot dito ay era permi. Hindi ko kaya yon. Masuka dito. Anak, mauli lang ka Pilipinas. Maro pa lagi up dito. Okay, sige. Ngali. Ano na ba ini talaga? Ay, daw na eh. Inin investigation ba? Ngali, pagtaga flood control. Maray naman, ano? Andaman bumaton, former Speaker Martin Romualdez. Pero halata man ito. Kaya, anong kahalata? Wala man ebidensya. Ang sakawi. Huwag na, ebidensya po, hindi. Pero kung ana lang, mga hersey-hersey, marites na, awa na. Kung dahil na, human. Nag-usik-usik lang mo panahon, ana. Wari man. Charing pa man ni legal counsel. Nga, wari man ito. Mga pagruba la ito't ngaran. Hala, sige. Di lang, dahil itong magruruba kung di itong maaram ang klaro kung wala ebidensya, di itong mag-renova. Pero kung may mga ebidensya, patakasin niyo. Pero kung wala, ikaw mo itong. Imangin ka mo na ito. Hindi rin magiging malin ang puson. Upat an inawat an kinabuhi han Bagyo Luis. May nganhan kanan kahabagat. Sigon han Office of the Civil Defense. Grabe ano, naduroy. Nabaga, kamaraot itong panahon. Sige. Ada, ato na lahi ni Pamalandong, pagampula kita nga pastila, hindi na ganun kami hindi maiguhi ton. Bagaamo naman la, di ba? Kadunalitit iba, pastilan ka mo. Mga kasangkayan, nagbag-una. Waray pa nga ni, magpira pala kasi maana. Bag-una liwat. Ano ba talaga yun ni Mr. President? Ano ito, pabago-bago o pagbabago? Ano ba talaga mga taga-Malacanang? Ano bang ibig sa bihon? Bihon? Mami? Lumi? Ibig sa bihon? Alam nyo, mga kapatid, bago lang. Bago yan ah. Oo, yan ala. Wari pa nga ni Kahaon. Kuha na, engineer. Maram ko na. Maram na ka mo. Hindi ka maram, sumatan. Bago naliwat itong secretary itong Department of Health kay ini nga gimbuta nga bago nga secretary nga ginluanan umot perla kasimana kon nga ian siya yung palidwa mo na Eastern Samar hugador dama at tara. Hugador kay piho kuno kay yata kasino. Pero ang tatay hini ini nga nag-sekretaryanin sa kadali. Loyal itong mga Marcos. Yan na siguro, nagkiritihan mga anak. Diba, anak ka ni Nim Tatay, yung sekretary noon na. Sige. Ubutang teka mong sekretary itong Department of Health. Pero sa kadali lang ha. Ikaw ang kaman, hugador. Yan na, bagong sekretary. Wow! Itong Department of Health. Okay. Sana matuhay na ini. Mare man hinibaga. Kaklaruhan.
maya-maya magpapalit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito ba ay tunay na pagbabago o ito lamang ay pabago-bago? Mamaya bago na naman. Mamaya bago na naman ulit. Bago-bago ah. Bago yan ah. Mga taga Malacañang, putain ka niyo yung tultol. Yan ay, itong tipag-eleksyon at barangay ng SK. Panmurutang ng laluat, panmurutang. Ay, nako. Bakit ba ganyan ang buhay? Parang life lamang. Dawane, ha, nag-cellphone. Ato. Cha-charge. Mga kasangkayan, ang butsan uliwat ini, gihinulat ako kung saan inin maabot itong effectivity. Maging epektibo ba? In nga sa dinini bangag. Sorry. Ano ba talaga kuya? Ang saad ni Presidente Bongbong Marcos sa niya State of the Nation Address. Diba? Pero iningatanan mga kasangkayan, hulatunta. Ha? Ako din ang maghinuwal pag iniha. Eh, saad naman ng Presidente? Saad na liwat ini? Ayun na Mr. President, duro ka naman hingka. Anga-anga liwat ini. Ito mga tao nang ginugulan na. Gusto na kundi rin paspasay nga desisyon. Basta paspasay nga baga pagpatuman kung na siya naman la. Kaya nagod, ano good problema? Ano problema? Nagbibinenda ko yan, bayad na lang kurinti mahal. Hay na mait niya gusto tanggalon nga systems laws. Singpat si Buano, los-los ni mo, Mr. President. Tanawa ragod na, mura magug nasuko dong. Akin sa may di masuko kay bungol mo na, bungol. Ah, bungol, mapapun ka kadungog. Wa ka kadungog, naingon gani nga. Hulat-hulat la ka mo. Kaya papatuman ni nga systems laws, tanggalon na ito. Hulat-hulat la ka mo. Takay bungol man, Mr. President, waray ka pakabatihan sa ring hulat-hulat. Takay si Buano, nakadunduyo. Nadirin Tagalog, nadirin Winaray. Pag sa ring ano, kunod doon na sing hulat-hulat la ka mo. Nasa man si Buano, aw, wag ka kadungog, nigo ma. Uwat-uwat lang mo. Uwat-uwat lang ba? Uwat-uwat lang mo. Uwat-uwat lang mo, uwat-uwat. Ngayon, uwat-uwat lahi mo. Ayyo. Ay, nakambuhay talaga o. Oh. At inood lang mga kasangkayan. O sa malayta ko nini, punto. Whether you like it or not. No? At mga soking ating pumati na itong mga viewers and listeners, hindi nga inhimang rawo ni Kaoyo. Actually, inuotro ko. Kunit presidente, diretso magdidesisyon. Natanggalon it nga systems loss. Di rin nala loss-loss. Kaya. Kaya ito nga mga oligarch, ito nga mga rikuhanon, nga pastilan nga diit na iipit. Ah, manan unang administrasyon, naipit man. Naipit o. Natanggal pa nga ni. Nagbayad pa nga ni. Mga Lopez's, di ba? Mga, yung tagay ito nga, nagmamanguluhan, mangunuluhan Philippine Airlines. Lusutan? Ano man? Nakaya man. Pero ini nga. Milyonaryo naman nga ano ito. Ito ba nga? Money. You can big my money. Kwarta ba? Kwarta. Himani pangilinan. He shows. Bilyonaryo na ito. Dirit orwaton. Magbabayad? Systems loss? Ha, may negosyan tinga mapalugi kung di ka ol-ol. Di ka bangag, di ba? Pero kung kaya't presidente, magya ka na nga nga kailangan tanggalin ang systems laws. Ida niya State of the Nation Address. Tapos! Nasa rin may pangilinan manimaan nila. Negosyo yan eh. Pag i-studyuhan. Ha? Pag-aaralan? Ginoo ko.
Iyon na itong pag-aangay, pag inistudyuhan, mag-aaram na gitira ng mga negosyante. Malulugi ba itong abin? Sa bagay, di man in-chikip. Mani pangilinan. Ano man ni? Mga damod na rin eh. Amerikanuhay. Hapunisay. Ano pa? Singapuray. Basta nga tanan. Darama ito niya. Kaya ibumati yan awong. Pero hindi ni mga kasangkahin. Ah, ba ito? Basta rin kasimple gadlaw dug hinduro. Ikaw, nagbabaligya kahin ice candy. Ani mo ice candy, waray bumagtik, nagpanos. Diba? Lugi ka. Hino at pabasulon. Natural. Mani pangilinan. It nagninegosyo, dire iton masyaring amo init na itabo. It negosyante, perme iton, ito na ho na pag igaganan siyahan hin sobra. Nga walang hiya kayo. Hiya-hiya naman kayo. Di pa, 85 nga kadugang nasildo, waray man. Ilanit yung mga negosyante digat magninegosyo yung permilogi. Ganansyahan ganito nera. Buwas! Maubusit presyo itlan. Ber, kung magubusit mga panguna nga papliton, nakakapira man lang. Nag-ubos sa kasimana. Sunod nga simana, increase na liwat. Pinaugpaug naman ini nga. Ang gobyerno, hangkon na siya. Magkita itong baga. Sinuson kay di makitit mga negosyan. Pero kung may ada alternative, number one thing to do is alternative. Himuin pamahagi ay pag inanga-anga, Mr. President. Kung kontra ha, paray mo din tapang talaga. Kailangan ng tapang at malasakit. Hindi ako pangulo ng pamilya. Hindi ako pangulo ng kamag-anak. Ako'y pangulo ng taong bayan, pangulo sa inyo. Ano naman nga di ka na mama, tihaam? Hindi kami tinutuon. Siya rin pa ni Tito Boy, abunda. Pamatiigad man kami. Ayun! Nagkikita diyan ni Tito Boy. Pangin doon nga niya program doon. Ganoon! Alamin na din yan.

mong pag-inuran. Mamay kala, pati hini ni Maymay. Papadayon nga dahiton, hala, sunod pa nga si Mana. May gulay. May rin umunda nga pag-inuran. Babaha, Manila, Hakabiti. Haruy. Ang kababayan natin din niya. Ay, kamo kabaraka. May pundo nga 5 billion. Para standby fund para itong mga biktima niya na nga iguhan kalamidad nga mga kapatid. Ano man kita. Piktuhin niya na na sobrang pag-inuran. Sabi liwat, ano? Nadoroy. Kaya mag-aano man kita, kaya gano'n naman talaga. Panahon, weather la talaga. Di kita yung makakapag-boot nga kaya undang alaanay. Hindi ba itong pwede? Di ka man hi-Hisus. Oo. Di na. Ay sus, dito ay rataas si tubig. Alert level na. Nangataas na Quezon City. Sige. Walat-walat lang kita yun eh. Mag-asya man. Ano siya yung pag-asa? Nababahala itong pag-asa. Oo. Kaya ano? Posible pagbaha. Liwat. Dito yun eh, Quezon City, Tulyahan River. Nako. Magtiniyo. Walo. Ay, nawawara. Walo. Dusen inawat ang kinabuhi. Unsi ang samaran. Tungod din nga, habagat. Habagat na kasi. Mauran na. Climate change. Mag-aano man dito. Kare po man din engineer gagawa sa pagliwan itong bago nga sekretary itong Department of Health. Si Dr. Mercado ada. Ginaliwan kan Dr. Jose. Apelido ni Jose. Dito amon Jose ka nga ni Barabas. Ahay buhay. Bakit ba ganyan? Muti ni nga itong kabutangan. Kaya ganito yan eh. Antay nyo na lang pagdating ng panahon. Magpipili ka ng mga tentuhay para, di ba? Makapili ka nga ni. Siguro maghinahinay na. Hinahinay naman lang mabantayan nga mabayaran ito utang Pilipinas. Ay, kauyo, maram ka ba? Ito Metro Manila, babaha yan na. Tungod din ka ng habagat. Bah. At yun na dito, mga sulod balay, mga pariente, ada, Espanya, Manila. Babaha dito. Kay guti, malit nga oran nabaha man dahil nila. Oo. May Espanya. Arani ito, may UST. Aray talaga. Asa rin ka masusulbar na. Waray God. Oo, napatood ba nga dito. President Marcos, mahigit na pinababantayan ang epekto ng bagat. Malamit yung mga kapagbutit panahon. Bantayan lalo kati yung mga tao, mga mini. Libo-libong resibo para han Office of the Vice President Confidential Fund pipirmahan. Ha? Pinirmahan na? Talaga. Pero anya na anton impeachment hearing waray gin ugsod na liwat. Ala, sige, pag inihalat niyo. Pero rin naman, alam siya naman ito, alam siya na.

Alam na yun. Wala kayo dyan. Ah, ilalay ito na. Hindi ito maaram ha. Basta, yung sumatlay din ako nili. Alam na. Sige. Hulatun, takay may edak balito. Prosecution. May edak prosecution na Senado. May edak defense sa Senado. Kita, unta ko na nagtabutangan. Hindi ko nino talaga ito. May mga magbugat ng ebidensya. Ay, yung mga ebidensya, naiha nala. Aray lang gapit yung mga ebidensya, kikit eh. Hindi na kitang maiha, kikit ang ganito. Tulad lang ka mo. Kaya mag-alala. Lalabas din yan. Balit, oh God. Balit. Ang maleta na ihatag habuaya kay ano hi kami kay waray pa ang maleta waray kami katagi tagi-tagi ng mga dlakamit ngayong maleta he shows Crispin Rimulia. Aray God, Stilan. Iragadit ombudsman, irait DOG, irait NBI, irangatanan. Iyuhan nala. Hulat liwat ko ni kamot magpresidente. So far, kabila anay, hulat ka mo. Ano? Nangakong sisikapin matupad ang pangako sa suna sa 2027. Bah! Inihapit sunod nga suna. Sunod pa nga 2027. Nungod pa ng 2026. Ano ba talaga kuya? Kaya initanan nga mga kinahanglanon, may babatayan niyo, masasabutan niyo, di dahil itong 2027. Iba na ito. Sige, wala itong nalatong nini. Dere pagkaasyahin nga senador, Pinglakson nga Alan Peter Cayetano, kauyo. Wala na ba nira iba? Nga era war games. Hindi ito war games. tinatawag ito ni era nga awayan sa salita. Balita, ano di rin natutuhay? Okay. Para ako sa naman lain eh. Kaya siyempre kung maga nag-iibag ulit panahon pag-abot ito kung napermahan ni Mon Malita okay ito may da ka pero kung waray ka makapermon Malita waray ito adi ano man ini 4.2 kamilyon na kantidad hin piki nga magic sarap ano? Magic sarap? Ginihimo na nga fake? Bisi nga ano ito, ebidensya, ginihimo na nga original, bisan fake, basta kwarta, original na yan. Alo, ganda no, magic sarap, mabutin 4.2 million kantidad, piki, nakumpiskar ka sang kaya, nadakpan, nasakban mismo, dito ha, Cebu City. Ano ba yung nakmata, engineer? Makatol mo yung nakmata. May ada-ada siguro hugaw. Pero kung na-inchik, makatol nga ni kunit imo kamot, may ito maabot na kwarta. Tayta akong mata, kayo makatol, ano mo maabotin eh? Hindi makakita yung kwarta. Ang ahaw, di maupay. Ay, nako, ang buhay nga na naman talaga, oh. Bakit ba ganyan? Okay. Mga kasangkayan, dinhi na kita aton, dinagtan ganito. Maano naman kita yan, dinhi aton nga, ano,
problema ba lang yan ang tubig? Bakit ba ganyan? Bakit ba ganyan? Ano yung engineer? Babaha mo lang pa Metro Manila. Jesus Maria. Bakit ba kayo ganyan? Tulungan nyo naman. Ano may tingin eh? Suso, truliwatin nga politiko nga gunggong. Pundo, naging alutaga. Daman? Hand flood control. Dapat ma-account. Haroy, Senador Pangilinan o Trukaliwat. Nagimok yung balaw doon ka ng kabataan. May loteng antuan. Inuoko. Tapos yan ang mga inano kalat, flood control. Inasay mo naman ini nga, ini last hour na mga eleksyon na. Right on. Miska ito magkinandidato. Kunin ako natin, papakyan, hindi ka na tidaog. Oh God. Puro malito yung pag... Paro artista. Inuoko. Ang buhay... 135 million. Mamay kalahiton. Ang nahimo nga ipikto. Nakaapikto. Grabe, ano? Han ka ng habagat. Ini nga pagtaga bagyo. Kakurit kabutangan ta. Naduroy. Ambutan mag... makabulig inihibuas pag ubusit presyo lana sana, di ba? Kung nasya man 15 ang nainawat ang kinabuhi tungodhan kamarautan panahon sigunan Philippine National Police. Ay Jesus, okay lang ito, di rin mong pinulis police nga report lo ganda no. Adi na. 38,000 customers waray supply han kuryente power restoration padayo na pagkainah itong Meralco. Oy mga taga Meralco, Meralco nasa rin nga maubos na tanggalon na itong nga systems loss loss loss niyo tanggalan it niyo marupay pa. Ay, nako. Sige. Ano daw tinig nga polis? Polis! Inawat ang kinabuhi samtang ginsusulbar niya sa salbar ang duhang bantay dagat. Jesus! Duhang bantay dagat volunteer. Oo. Oh. Tinaganhin parangal ng Philippine National Police. Sige, ako pa ito. Nakabulig ka. Mabait nga premyo. Diba? Oras sa Bukos ng Pilipinas, alas 4:55 na. 5 minutes more to go before we end this program. Okay. Ano natin eh? Department of Health ngimpapahirot itong publiko naman ini nga leptospirosis habot ngayon nga padayon nga paginuoran kay babaha ang kanan mga yatot man ini aray pa man didi naguuna na liwat ako inliwanan ng Department of Health Secretary. Luwanan nilatin bago kinliwan ni Dr. Mercado. Paya ini nga Department of Health din mahimong nga Mercado naman. Barbaralyo, liwan-liwan, pastilan ginoo ko. Ano ini? Commission on Human Rights. O, sige. Ano man iya karuyag? Okay, kihang ang bulig. Sige. Adi ko no. Ano di? Kauyo
militar. Oo. Ginkasuhan kay in may violation in human rights military to ha. Human rights kay may da kaso, may da problema. Ginkasuhan in human rights. Pero ang militar na igo hin kontra waray la. All rights la. Jesus, Ginoo. Ay, nako. Ang buhay nga naman sa Pilipinas. Justice. Ba? Department of National Defense. Hindi susuko ang Pinas sa baho di masinlok. Balit. Titinuyo lang ang kita at mga inchik. Titinawa ang lakita. Masisus. Ngayon, Department of National Defense Secretary. Raman ito. Matulunod ng manarhog. Ano agad ito? Ira ito ha? Ira ito ang reaksyon. Ito ang mga inchik wasay. Mga kasangkayan, papakyan na. Kauyo, alayon daw, ano ba't problema niya pagtagatubig? Para malagabit masusulbar kauyo. Ay, Isos, ginoo ko. Tubig din niya dun. May mga order na nga, ni. Pwede ka nalang umorder yung pansit. Kahit yung mga order, tikang pa Malacanang, tikang pa Loa. Di man. Wala man ibigto. Jesus, Ginoo. Ano ba ito? Magsusuna na liwat para maging epektibo kung magsusuna. Ginoo, kung din niya aton. Labi na din niya aton. Ha, ba't talaga ito? Ha, ba't may sayop? Source itong tubig o itong nagmamangulit source itong tubig? Mga negosyo kasi ito eh. Mga, kamutak sinisaring. Di nga ni matundog, maigo, mapuntariya iton mga oligard. Ini nga mga dagko ng mga negosyante ng marikuhanon. Ito na ho na ito. Di nakikialam ito mga tao. It pinakikialaman ito ni Rapermit. Ira mga negosyo. Bahala na ka mo ng mga tao. Magsakripisyo. Ha? Kahit nga tubig. Ako ni doon. Tubig yung amay nga imo. Kana natural resources ito. Sa yung pahanak apoy, kanan makagrahom ito na ginhatagaton, tapos ninigusyo niyo, kamapit nagbubuot. Oray, ganun lang udog. Kaya kung may din ni matapang presidente, human na ini, ng mga oligarch, okay, oray man, nahatag man siguro pag-abot ito pag-eleksyon liwat. Yan, dito iyo, kaman, yaw-yaw nila. Oh, pwede nalang ako, tagi-tagi na mga dla niyo kauyo. Tagi-tagi na mga dla ako. Kung baga siya man, di ba? Oh, para in fairness, di ba? Logo din niyo ba, ano? Pero kung nagsiring ang pag-asa, oh, Tulian River, umabot na mataas. Grabe. Ay, naku, ang buhay talaga. Ganun talaga yan, kauyo. Ano man solusyon ito, kauyo, ng pagtagatubig din niya aton? Bakit pa still ang ginyakan na nga nito di daharwang ang konseyo sa dinasyonan Tacloban? Waray man. Mga budlot man. Hay naman yung mga organisasyon, di ba? Hay naman yung mga mayor. Bisa naman laguti ay nga di naman lagumuli at humuring naman la, oy, pamatikad kami ng mga mayor at di mga munisipyo, waray good man talaga tubig. So, kung nalauntay ito, waray man. May da mga private organization, hay man ito. May mga nagrarally, waray naman. Nangan nala, basta ha. Ba't anong lalugod ka mo ni Mayor Alfred Nising? Wala yan, mga reklamo, wala yan. Sanayan lang yan. Nireklamo. Halimbawa ngayon, may traffic. Traffic. Reklamo ng reklamo. Wala naman eh. Matraffic lang. Kahit saan, traffic. Punta ka ng Luzon. Traffic. Sa Mindanao, matraffic. Sa Visayas, ganoon pa rin matraffic. Hindi naman agad-agad masosolusyonan yan. Sanayan lang yan. Iyon, sanay ka na, reklamo.
Ari nito. Yan mo na lang. Ay, naku, nakaduro ito mata makatol. Ay, kung pag kinalo, takay mga duro ilugod itong kaoyo. Oh, sige. Sorry, kaya di na ilubit ka makatol. Anyway, sige. Ipa... In abutan nalang ini nga diton na general manager iton Prime Water Liti Metropolitan Water District. Kira ba ini nag-restore ya? Ano ba talaga? Ano ba problema? Mga negosyo mong gudin eh. Alang makin makisaw so, pakiana na mga labo, maturo na mga lak niyo, bisa man lak mga dere contented mga consumidor, at least nabaton. Internet mga diri naman la. Di naman la napakita, di naman la nabaton, kung ano nula. Aray. Ano matihin mo untay ni? Hulat. Narit ka may ada tubig. Sorry po. Sanayan lang po. Anta? Hingkao pa yung sanayan lang. Balit. Ah, ano naman ito, di sanayan lang. Sanay ka na, pag wala ng tubig, masasanay ka rin yan. Pag dating ng panahon, lilipas din yan. Ay, nako, kauyo! Hainan mga remittances and mga overseas Filipino workers. Humataas na ba? Ay, amot, hindi tama na kanyang ipagyaan. Basta mga reporti kang hair, pakaupay, malakanyang. Pero pag abot haton, aray, nga kita. Ito na lang, kita lugo din to. Natulat na la, kauyo. Ay, naku, ang buhay talaga. Bakit pa ganyan? Hanggang dito na lang ba tayo? Balit. Mamago din ni Permiton. Natatabo. Hulat-hulat. Hulat-hulat, nasing pa ako. Ngayon kay Bungol, uwat-uwat. Uwat-uwat lang dong. Grabe. Man. Pira ito, naniperwisyo niya ng bagat. 135.3 million. Grabe ano. Logi sektor nga agrikultura. Eton, sigurado ako na pagka logi, mabudget na liwat itong Department of Agriculture. He shows! Panganin na human, budget na liwat. Huwag ano man kita kay kalamidad dito ka, Uyo. Wala, sige. Ay sunod sa utos lamang. Natural. Diri magsusunod. Iba? Sunod kita. Para ikaupay. Senador, kauyo, suportado ang pagpapalawig ng termino. Nako, anak ng titing. Boy no, magano mong kita itong oras ng panahon. Daman kita. Ang harang gaya po nato, partner din eh, engineering, thank you. Ang IT department, salamat. Ang arang gihapon na natin, Chief Executive Officer, at the same time, President ng magkalalain ng FM Station. Opo, dito Hormok, when I can, Mr. Bob Villanosa. Ilota niyo, busang sangkay, talo na niyo, kablas, aniyo, pobre, anak, sa pobre, sa ilukaw, yung pindrosa, oy, may ka mo sumere, ngayon, kapobre, hindi rin itong rason. Ha? Bakit kay pobre ka, maghihinobiya ka nala, pag-aram, pag-eskwilahin maupay, pag-buutan, pag-tangkod, pag-respeto, yun. Nga hibaro, pagpiliin tama ang eksakto. Yun ang kailangan, di ba? Dapat yan ang panahon. Huwag paluko-luko. Huwag isabay ang pabago-bago. Kailangan pagbabago. Ayaw mga tanan. Salamat tanin pamati. Ngan, kumusta ka mo? Bye!

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
5: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.9

0: in me.
1: You got a friend in me.
0: You got troubles, I got them too.

Get up. It's Retro City.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Feel the weather song unwritten.
1: Before that,
0: sabi niya nga, feel the rain on your skin, partner.
1: Before that, dreams. Yan po ang ating unang tugtog. Sarap po mag-dreams sa mga panahong ito. Ay nako, baby girl. Ngayon po ay araw na ng Martes. Maulan pa rin po sa ilang bahagi po ng Luzon at ilang pong bahagi ng ating buong kapuluan. Nasa linya ngayon si Alzar Aurelio ng Pag-asa. Good morning, Alzar.
2: Good morning sa iyo, Manong Ted.
1: Okay.
2: Patuloy pa rin yung epekto ng habagat sa Luzon. Pero yung dala ng ulan nito ay nabawasan at ilan lugar na lang po ang makakaranas ng pagbukso ng malalakas ng ulan. Ang mga lugar na makakaranas ng paminsan-minsang malalakas ng ulan ay sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Asahan din ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Carabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte. Sa lalabing bahagi ng bansa ay maganda at maliwanag sa panahon dahil sa bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan. Maaraw, masisilayan si Haring Araw, pero may tsasa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan.
0: Mm-hmm.
2: Wala naman tayong inaasahan o binabantayang bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong habagat ay patuloy na makakapekto sa susunod na tatlong o hanggang Biyernes ay mayroon pa rin epekto ng habagat sa Luzon. Pero yung ulan ng dala nito ay mas kaunti kumpara na itong nakarang araw na pasangkarasayo ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Iyan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar Di Aurelio.
1: Alzar, yung binabanggit mo na epekto pa rin ng habagat hanggang Friday, pero hindi na ito as in tuloy-tuloy. Makakasilay sa araw ngayong linggong ito sa Metro Manila?
2: Yes po, dito sa Metro Manila masisilay sa aring araw. Ang inaasahan natin yung concentrated ng maraming ulan o yung dito lang po sa western section, kalurang bahagi ng Luzon, like Ilocos Region, Bataan, Zambales, doon po yung mga nakita natin mga concentrated na pag-ulan.
1: Sige, salamat na marami sa iyo, Alzar, at kami aantabay sa pinakahuling balita pa rin from Pag-asa. Okay, thank you very much, Alzar Aurelio ng Pag-asa. Pag-asa, yan po ang ating dapat na lagi po namang iniisip. Ano po, at ipinapanalangin para po sa ating inang bayan. Pag-asa na tayo po'y makahulagpos sa problema ho ng pagmamaha sa malaking bahagi po ng ating bansa, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning. Araw nga po ng Martes. Anong petsa na, baby girl?
0: August 11, taong 2026, mga kapatid. Wala pa rin pasok po dito sa Metro Manila.
1: Aha, as in?
0: Yes, karamihan ng mga lugar. Hindi lahat po.
1: Sige.
0: Pero mamaya, announce po natin yan isa-isa. Abangan niyo po sa ating balitaan dito sa Uluulong Balita. Dito sa Quezon City, I think senior high school o kinder hanggang senior high school lang. Iba pa po mga detalye mamaya, abangan niyo po yan.
1: Yes, ma'am. And today, mga kapatid, ang dami ho natin mga pag-uusapang isyong pambayan, mga panayam na napaka-importante, maging ito hong ilang pang mga pangyayari ngayon na hindi po lamang sa ating pong pamahalaan, higit sa lahat po sila mga lugar na nakaranas nga po na matinding epekto ng habagat. Sa oras na 12 minutes after 6 o'clock, hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Ay, nako, panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Panalo ka. Sarap magkape. Today, we sincerely pray sa lahat po ng mga naapektuhan po ng habagat. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po kaming lahat. Ang aming pong inang bayan muli ay naharap sa pagsubok nang dahil po sa kalamidad na ito. Salamat Panginoon sa paghupa po ng ulan. At kami po ay nananalangin sa lahat po ng mga pamilyang apektado po ng kalamidad na ito. And Lord, gabayan niyo po kami sa aming pong programa, sa aming pagmimisyon. At alagaan po ninyo ang lahat ng aming nakapakinig at ang mga nakatatanda sa mga marami na pong nararamdaman sa katawan, Lord. Kayo na pong bahala sa amin at kami po'y dumudulog sa inyo na inyo pa pong dugtungan ang aming buhay. Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng mga taong tumutulong sa panahon ngayon na marami po ang nangangailangan. Dear Lord, muli po, salamat sa lahat ng biyaya. Salamat po sa biyayang pahiram na buhay higit sa lahat. At muli kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen, amen, amen.
1: Praise God! Marami po ngayon na mga manggagawa na masama ang pakiramdam, pero tuloy pa rin po ang pagbangon kasi kinakailangan po magtrabaho. Ano po, kinakailangan natin pag-ambag-ambagan po itong pangangailangan ng ating pong inang bayan, lalo pa ho at ang hinihingi po na budget ngayon ay 7 trilyon piso para po sa 2027. Okay, so sige, trabaho, trabaho, trabaho, trabaho po tayo. Kayod, kayod, kayod, kayod.
3: We should be happy we have a budget.
1: Guys, good morning muli! Ngayon, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ito ang mga pangunahing balita. Ito ang mga ulo-ulo ng balita. Mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong daigdig. Una po sa lahat, 16 po ang patay, 11 ang nawawala at 8 ang sugatan sa pananalasa po ng hapagat.
0: Mga nasirang silidaralan sa buong bansa, umakyat na po sa 4,000 dulot ng pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at ng habagat.
1: Samantala po naman pinsala sa agrikultura dulot ng bagyong Luis, bagyong Maymay at habagat. Umabot na sa higit 135 milyon pesos. Higit 6,000 magbubukid sa 5 rehiyon apektado. Halaga ng pinsala po naman tataas pa ayon sa kagawaran ng agrikultura.
0: Higit isang buwan na dami ng ulan, ibinuhos ng habagat sa Baguio City sa loob lamang ng 9 na araw. Ayon po yan sa PAGASA.
1: 4 na dam sa Luzon, nagpakawala na po ng tubig dahil sa matinding buhos ng ulan.
0: Trabaho sa gobyerno sa mga probinsya po ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Work from home na muna ngayong araw. Alternative learning mode naman ang mga klase sa lahat ng antas sa public at private schools sa mga nasabing lugar.
1: Mga kapatid, impeachment trial ni VP Sara at mga sesyon sa Senado kahapon kanselado ng dahil pa rin po sa habagat.
0: Retrial sa kasong blunder ni Senator Rodante Marcoleta na antala rin.
1: At mga kapatid, panukalang 7.2 trilyon pesos sa pambansang budget. Sa 2027, isinimita na ng Budget Department sa tanggapan ni Pangulong Marcos the Jr.
0: Buhalte out, Mercado in. PhilHealth President and CEO Edwin Mercado. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health.
1: Hindi man lang po umabot ng isang buwan ito pong si Secretary Buhalte sa kanya pong tanggapan bilang kalihim ng DOH Buhalte. Samantala po naman, former Health Secretary Jose Bris Buhalte, idinahilan po ang kalusugan sa ginawang pagbibitiw. Dating DOH USEC at Chief Health Officer na ng Ayala Health Care Holdings Incorporated, Dr. Beverly Lorraine Ho, itinalagang bagong CEO at presidente ng PhilHealth.
0: Dating DPWH Secretary Manny Bonoan, ipinatatawag ng Sandigan Bayan 3rd Division para tumistigo sa kaso laban po kay Senator Bong Revilla.
1: Nasa 60 bilyong pisong nagasto sa mga proyekto para sa flood control project sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Sisilipin na raw po ng ombudsman.
0: Dating ICI lead investigator at Baguio City Mayor Benji Magalong, dismayado daw sa takbo ng investigasyon sa eskandalo sa flood control. Ang hirit po ng alkalde, yung ilang senador nagagalaw pero ilang congressman pangiti-ngiti lang daw.
1: Samantala po naman, batas na naglalayong hindi na pagbayari ng income tax ang mga manggagawang kumikita lamang ng 350,000 kada taon na ihain na sa Kamara.
0: Request ng Amerika para sa extradition ni KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy, pinag-aaralan na po ng Pangulong Marcos Jr. Desisyon ilalabas sa mga susunod na linggo.
1: Mga Pinoy, inaantay muna po ang mga ilalabas na ebidensya sa impeachment trial bago magdesisyon kung convicted ba o dapat na ma-acquit si VP Sara Duterte ayon sa Octa Research Survey.
0: Korte Suprema, inaprubahan ang rule on civil forfeiture of Pogo-related assets na magtatakda po ng proseso para makumpiska ng pamahalaan ang mga ari-arian, kagamitan at kita na may kaugnayan sa ipinagbabawal na operasyon ng Pogo. Alinsunod yan sa Anti-Pogo Act of 2025.
1: Road construction at pagkasira po ng 14 na booster pumps kabilang po sa mga dahilan daw na matinding pagbabaha sa Las Piñas ayon sa MMDA.
0: Habagat, nagdala po ng tambak ng basura sa Coastal Dike, Bagong Bayan North, Navota City at Ilog malapit sa LRT Redemptorist Station sa Paranaque City.
1: Resolusyon para imbestigahan ang pagpalya ng mga luma o ang ng mga tumana ayon at Iwahig Pumping Station sa kasagsagan po ng habag at inihain na sa kamara.
0: Mga negosyante sa Pilipinas desmayado sa patuloy na red tape sa bansa. Tamang implementasyon o implementasyon ng Ease of Doing Business at Efficient Government Service Delivery Act hindi pa rin maipatupad ayon sa DepDev.
1: Philippine Ambassador to U.S. Babe Romualdez, hiniling po na pag-usapan muna ang mga positibong epekto ng teknolohiyang hatid ng Paxilica. Tulong nito para sa posibilidad o posibleng pag-unlad po ng bansa, baka raw mawala kung bibitawan ito ng Pilipinas.
0: Paxilica, makatutulong daw sa industriya ng pagmimina. Yan po'y ayon kay Ambassador Jose Manuel Romualdez.
1: Samantala po naman, tubig sa Lamesa Dam, umabot na si spilling level. Hapon po ng Lunes yan, mga lungsod at komunidad sa paligid nito pinag-iingat sa posibleng lalo pang pagbabaha.
0: O ito, good news! Sa presyo po ng produktong petrolyo, bababa po ng hanggang 4 piso ngayong araw. Samantala, bababa rin naman ang singil ng Meralco ng hanggang 14 pesos per kilowatt hour ngayong buwan ng Agosto.
1: DOH, nagbabala po naman sa publiko na mag-ingat sa mga peking links, websites at social media pages na nag-aalok ng 30,000 pisong halaga ng medical assistance.
0: Labor Department, nagtalaga po ng administrative order na magpapatibay ng pagsunod sa wage orders.
1: At sa iba pang mga tampok na balita, Senador Pamphilo Lacson, inaasahan na po raw ang paglalabas ng cease and desist order mula sa Philippine Reclamation Authority at DPWH sa ginagawang slow protection at flood control projects ng Taguig. Kasunod po nang nadiskubring nasa higit na 30 di umano'y maanomalyang mga proyekto.
0: 1,200 pamilya o halos 4,000 individual inilikas sa Pasig.
1: Mga kapatid, sa Luzon, bilang ng mga namatay sa landslide sa Baguio City, umabot na sa 8, 3 iba pa nawawala pa rin.
0: 3 lalaki nagnakaw po ng industrial equipment mula sa isang tindahan sa Bataan, arestado sa Baguio City.
1: Bayan po ng Sigay sa Ilocos Sur isolated matapos pong matabunan ng landslide ang kalsada patungo doon.
0: State of calamity ineklara po sa lungsod ng Dagupan dahil pa rin sa malawakang pagbaha.
1: At sa Kabisayaan po naman, brownout pa rin sa Cebu matapos ilagay po sa red alert ang Visayas Power Grid kahapon.
0: Isang buhawi humagupit sa Iloilo City noong Sabado. Pinadapa po ang 81 kabahayan, pati na rin ang mga puno at poste ng kuryente.
1: 13 empleyado po ng LGU ng Isabel sa Leyte nagpositibo sa ipinagbabawal na gamot matapos ang sorpresang drug test. Mga regular na empleyadong nagpositibo dadaan sa rehab at mga job orders naman at casual employee sa pwesto sinibak.
0: Cigarette smuggling patuloy pa rin po sa pamamayagpag. 1.2 milyong pisong halaga ng sigarilyo nasabat sa ginawang raid sa Malangas, Zamboanga, Sibugay. Samantalang sa Lanao del Norte, 1.1 milyong halaga ng sigarilyo, kumpiskado rin sa checkpoint.
1: Alas 6:22 ang ating tamang oras ngayon sa mga balita po ng pang-consumer at kalakalan. Foreign Direct Investment o FDI o pamumuhunan po ng mga dayuhan sa bansa bumagsak sa 65%. Ito ang pinakamababang antas sa higit na isang dekada.
0: Negosyanteng si Ramon Ang binili ang 25.7% ng shares ng Lopez Incorporated mula po yan kay Gabby Lopez.
1: Mitsubishi Philippines, Tinitignan daw po ang bansa bilang export hub ng mga electric vehicles.
0: Bureau of Internal Revenue o BIR, binalawig po ang tax deadline sa mga lugar na apektado pa rin ng matinding pag-ulan.
1: Higit 400 empleyado sinibak ng Semirara Mining and Power Corporation.
0: Amerika, nagbigay ng $600 million sa Pilipinas para tulungan ang healthcare sector.
1: At sa ibayong dagat naman, silangang bahagi po ng China, binagyo Shanghai,
0: Piloto po ng Air India flight na nakaranas ng matinding turbulence, ipapa-drug test. Ayon po yan sa India Aviation Ministry.
1: 30,000 hanggang 50,000 ang mga sundalo mula North Korea. Ipapadala daw po sa Russia para lumaban sa pagpapatuloy po ng gera kontra sa Ukraine.
0: Higit 100 katao patay sa 7.4 magnitude na lindol sa bansang Colombia. Mga pagyanig, ramdam po sa Ecuador, Panama at Venezuela.
1: At mga kapatid, sex doll, napagkamalang biktima po ng pagpatay dahil sa natagpuang nasa loob ng maleta na itinapon sa liblib na lugar doon sa Sydney, Australia.
0: Alex Ayala out na po sa Toronto Open matapos talunin ng Swiss Olympia na si Belinda Bencic sa round of 16.
1: Balibalita po naman sa sports, ha? Samantala po naman, men sepak-tak raw ng bansa, iuwi ang silver medal matapos naman bigong pong makuha ang ginto sa 39th ISTAF World Sepak Takraw Championship laban sa host country na Thailand.
0: Umanaw na po sa edad na 86 ang dating Boston Celtic at NBA Basketball Hall of Famer na si Don Nelson.
1: At balita po naman sa entertainment, cast ng Secret in Prague nasa Roma.
0: At asa mula, may special performance sa The Hot Dog Tribute Concert bilang si Ani Batong Bakal.
1: Aura Brighella, nagsimula na sa kanyang transition.
0: SB19, Coachella bound na rin ba?
1: At Jong Yeon ng Twice, aalis po sa JYP Entertainment. Sinisiguro naman po ng singer na siya'y mananatiling miyembro pa rin ng K-pop girl group. Yan po ang ating mga pangunahing balita ngayong pong araw na ito ng Martes, August 11, 2026. Sa isang iglap, inyo natong hayan ang mga pinaka-importanteng balita sa bansa at sa buong mundo. Ang ilang pang mga detalye ng mga tampok na balita, abangan sa
4: News 5 FM.
5: Dito tayo sa totoo.
6: Ang galing, pang matagalan.
7: Warning, baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis! Malalasing ka lang sa katotohanan! Kasama si Attorney Ed Chico,
8: Amoy Chico!
7: Usapang may tama pero walang hangover! Maiinip na balita, matitinding banat, legal na paliwanag, at komentaryong may kurot at may kulit! Simula August 10, Lunes hanggang Biyernes, 5:30 hanggang 6:30 ng gabi.
9: B1079.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Happy! Everybody is happy!
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
16: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
15: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
17: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
15: Walang kulay, walang kinakampihan.
18: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
15: At wala rin inaatrasan.
19: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyayari.
20: Wala sa ilang lugar dito
21: po nang lumangoy.
15: Susugod sa bagyo.
22: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
15: At anumang dilubyo.
23: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
15: Balita man sa lansangan.
24: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
15: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
25: Fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
15: Pati na
7: kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
0: Mobile Journal, Amy Achanza po.
2: Arles de los Santos po.
3: Denise Bautisancho po.
9: Ventanigi po.
21: Las Paredes po.
25: Jeff Rivera po.
26: Julie Baiza po.
27: Kayla Macanta.
28: Mary Mon Reyes po.
29: Mariela Pascual po.
30: Halid, ang parang balita!
1: FM sa ating pong happy hour today. Tuloy po ang ating pabida sa True FM. Kahapon nga po ba tayo po ay merong winner dyan sa Cavite. Silang Cavite po si Nanay Rosalinda Quiñones, kung saan po ang talagang nakikinig sa atin ang kanyang ina na si Nanay Esther Saradoyla. Yan, Esther Saradoyla, maganda umaga po Nanay, malamang nakikinig sa atin. Natanggap na ba set yung ating padala? Magkano ang napagtagumpayan natin kahapon para ho sa kanila pong pangangailangan, pambili po ng Yero Baby Girl? Magkano?
31: 12,000 pesos. Yun, mga kapatid, at naipadala na nga po ito kay Nanay Rosalinda Quiñones at kay Nanay Esther Saradoyla. Sa radyo po talaga ito nakikinig. Good morning po sa inyo mga nanay.
1: Thank you. At abangan din po ninyo ang ating pong pa-contest today. Kami po ay naghahanap pa rin ng mga magpapabida po sa True FM, ang mga patuloy pong may mga nakasalok sa kanila pong mga bahay. Yung tumutulo pa rin po ang bubong at talaga namang naperwisyo po ng matinding pagbabaha at matinding ulan hatid ng habagat. So, ang paraan po, paano ang kapagpapadala ng entries, baby girl?
31: Simpleng-simple lamang po, mga kapatid. Magpakita po kayo ng patunay. Videohan nyo po yung area kung saan po may tumutulo dyan po sa inyong tahanan. Ipadala po ang video na yan sa True FM Facebook page or sa Facebook page ko po na DJ Chacha, kasama pong inyong name, location. Huwag kalimutan, contact number, dahil malay ninyo, kagaya po nung nakausap namin kahapon, kayo rin po ang mapalad na mapili po ngayong araw na ito na mabiyay ang ating mga happy anonymous.
1: Nagsisimula po lamang yan sa 2,000 pesos pero kahapon nga po umabot ng 12,000 piso si Happy Anonymous. 4,000 ang kanyang sinagot, habang si Happy K, Happy Man at Happy Daddy nag-ambagan 2,000 piso plus 2,000 galing po naman dito kay Happy Mega. Ayan, so tuloy po ang ating mga mega pa-premio sa ating pa rin pong happy hour. Hatid po ng ating mga Happy Anonymous sa inyong lahat. Maraming salamat po and Happy New Year!
31: Happy New Year!
1: Oo naman.
31: Aaga, partner, ha?
1: Mga kapatid, ito na po ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at maging sa True FM TV on Signal. Maya-maya po ng kaunti ang ating hookup po naman sa TV5 at maging sa RPTV. At ito nga ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
31: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, asahan pa rin daw ang maulang panahon sa malaking bahagi po ng Luzon dahil pa rin po sa umiiral na habagat. Ayon pa rin po sa PAGASA, asahan pa rin daw po ang mga manakanakang pag-ulan sa Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro. Magiging maulap po naman at maulan din sa Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Marinduque, Romblon at maging sa Camarines Norte. Patuloy po namang binabantayan ng PAGASA ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na meron pong international name na Peilu. Pero mababa daw umano ang chance na ito'y pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Samantala pa rin, sa huling datos nga po naman ng NDRRMC, nasa 13 na ang patay dahil po sa epekto ng habagat at mga bagyo. 7 rito ang galing sa Benguet dahil sa landslide, habang meron pong 3 ring namatay sa Rizal at maging sa Batangas.
31: Sa kaugnay namang balita, suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar dahil pa rin po sa ulang dala ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga lungsod po yan ng San Juan, Taguig, Las Piñas at Marikina. Gayon din sa ilang bahagi po ng La Union at Pangasinan, katulad po ng Bawang at Binmalay. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa iba pang lugar sa Pangasinan, katulad naman ng Lingayen, maging sa mga bayan po ng Mangaldan, San Fabian at Posorubio. May mga nagsuspindi rin ng klase sa lahat ng antas sa Bulacan, kabilang po ang Bocaue, Hagonoy at Malolo City. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa Marilao, San Jose del Monte at iba pa. pati na rin ilang lugar sa Pampanga katulad po yan ng Bacolor, Candaba at Guagua. Ganyan din ang sitwasyon sa San Fernando, Magalang, Masantol at sa San Simon. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa Amadeo, Bacoor, Imus at Tanza sa Cavite at sa San Mateo sa Rizal. Wala namang face-to-face classes sa ilang lungsod sa Metro Manila, kabilang po dyan ang Mandaluyong, Maynila, Paranaque at sa Pasay. Gayon din sa Laguna at ilang lugar sa Cavite at Rizal. Mula preschool hanggang senior high school naman, walang pasok sa Quezon City. Maging sa ilang lugar sa Pangasinan, Pampanga at sa Tarlac. Samantala mula preschool hanggang elementary ang walang pasok sa Season at Bayambang sa Pangasinan. Kinder naman ang walang pasok sa Makati. Samantala naka-work from home arrangement ang government office sa ilang lugar. Partikular po yan sa Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro.
1: Mga kapatid, malaki po raw ang iniayos o improvement sa sitwasyon ng pagbabaha sa buong Metro Manila sa kabila po ng ilang araw na malakas na buhos ng ulan. At ayon sa MMDA, maraming lugar daw na madalas pong lubog sa tubig ang hindi daw po nakaranas ng matinding pagbabaha. Maraming din daw po mga lansangan sa Metro Manila ang nadadaanan maliban po sa iilan na lamang na lumulubog pa rin sa tubig. Isa nga sa nakitang dahilan nito ay ang patuloy umanong dredging sa mga daluyan po ng tubig sa ilalim po ng Upland Kontrabaha Program ng Pamahalaan. Gumagana rin daw po ang 73 mga pumping stations sa buong NCR at nagkaroon pa ng karagdagan na mga mobile pumps ang MMDA sa Marikina at maging sa lungsod ng Maynila.
31: Sa iba pang balita, nagbitiw na po sa pwesto ang katatalaga lamang na si Health Secretary Jose Poalte Jr. halos isang buwan o 28 days po yan mula nang palitan niya si dating DOH Secretary Ted Herbosa. Agad namang iniappoint ang Pangulong Bongbong Marcos si PhilHealth President and CEO Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng ahensya. Problema sa kalusugan ang umano'y rason ng pagbibitiw ni Poalte. Pero bago mag-resign, matatanda ang inakusahan siya na madalas daw sa kasino at may pinapaborang supplier na mga gamot sa tuberculosis. Nauna namang itinanggi ni Poalte ang naturang mga akusasyon. Hindi naman na nagkomento sa issue ang palasyo at kinumpirmang kusang nag-resign si Poalte. Dahil mababakante ang posisyon ni Mercado, itinalaga naman ang Pangulong Marcos si Dr. Beverly Ho bilang bagong CEO ng PhilHealth. Dati po siyang nanilbihan bilang Assistant Secretary sa DOH at may karanasan sa Public Health Service.
1: Samantala po naman sa ilang mga tampok pang mga balita, magkakaalaman na sa mga susunod na linggo kung isusuko ba ng Pilipinas sa Amerika si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-aralan pong maigi ni Pangulo Marcos Jr. ang kahilingan na extradition ng Amerika. Nais po ng Amerika na malitis sa kanila si Quiboloy sa mga kaso niyang child sex trafficking, fraud at cash smuggling. Sa ngayon po ay nakakulong sa Pasig City Jail ang naturang pastor. Pero sabi po ng palasyo, may dalawang opsyon ang Pilipinas kung isusuko siya ayon sa extradition treaty.
2: Either manatili dito si Pastor Quiboloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas, pero pwede na temporarily ma-hold, ma-suspend ang kaso dito at magkaroon na extradition at maipadala si Pastor Quiboloy sa US.
1: Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ilang pang mga balita agad ng susunod makalipas ang mga importanteng paalaala.
3: Dito tayo sa totoo.
4: Every day may chance manalo ka sa Buwana.
5: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
6: Ako po si Mateo Riccelli, and this is Patriots.
5: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
15: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
20: Sa ilang lugar dito sa nang lumangoy.
15: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
8: Arles de los Santos po.
10: Denise Bodisancho po.
11: Ben Taninki po.
12: Las Paredes po.
13: Jeff Rivera po.
21: Julie Baiza po.
25: Kayla Macantas.
26: Mary Mon Reyes po.
27: Ayala Pascual po.
28: Halid, ako para balita.
29: Bet 88, your ultimate playground. True FM.
1: True FM, ilang pang mga balita sa lalawigan.
31: Umakyat na po sa walong nasawi matapos matabuhan ng gumuhong lupa dyan po sa Baguio City. Kabilang po sa nasawi ang 2 taong gulang na babae. Pawang mga magkakaanak ang mga natabunan ng pagguho. Pahirapan sa pag-rescue dahil na rin sa mga mabibigat na bakal at kahoy na dumagan sa mga natrap. Dagdag pahirap sa rescuers ang mayat-mayang bugso ng hangin at ng ulan. Nasa 150 volunteer naman ang nagre-relyebo sa paghuhukay. Gumamit na rin ng ilang heavy equipment para mapadali ang search and rescue operation. 3 residente naman ang patuloy na hinahanap sa ngayon. Sa ngayon po'y delikado pang tumira sa guho kaya agad nagkasa ng force evacuation sa mga residente. Malapit po yan sa Ground Zero.
1: Habang 18 barangay po naman ang binaha dahil po sa matinding ulang naranasan sa Kawit sa Cavite. Kabilang po sa mga pinaka naapektuhan ang barangay Gahak at Marulas kung saan umabot nga po na lampas tao ang taas ng baha. Higit 300 pamilya po naman ang kinakailangan pong ilika sa mga evacuation center. May lampong iuuwi sana pero hindi natuloy dahil nga bumuhos pa rin ang malakas na ulan. Namahagi po naman ang DSWD ng Kawit sa mga pamilya sa evacuation center ng mga food packs at hygiene kit. Kabilang po ang bigas, kape, instant noodles, mga dilata na kasya sa 3 hanggang 4 na araw na konsumo ng bawat pamilya.
31: Magkasabay na high tide at walang patid na pag-ulan ang nagpapabaha sa ilang bayan sa Bulacan. Stranded po ang maraming motorista sa Lias Road sa Marilao, Bulacan. Hindi makadaan ang karamihan sa hanggang hitang baha. May mga nagtatangka po pero napapaatras din kalaunan. Tila naging lawa naman ang daang ito sa Bocaue, Bulacan. Hanggang Bewang, mga kapatid, ang inabot po ng tubig. Gumawa na ng bangka-bangkaan ang ilang residente makalabas-pasok lamang sa kanilang lugar. May iba namang no choice kundi lumusong sa maitim na tubig. Nagmistula namang ilog ang Viola Highway sa San Rafael, Bulacan. Tinangkapan ng isang van na suungin po ang abot tuhod na tubig pero tumirik din ito. Pati ang ilang rider napilitan na itulak na lamang ang kani-kanilang mga motorsiklo.
1: Alas 6:42 ang ating tamang oras ngayon. Rumaragasa po namang malaputik na baha ang inabot ng mga residente sa Mabini sa Batangas. Hindi na pumadaanan ang kalsada sa lakas po ng agos ng tubig. Ganyan din po ang naranasan sa Lipa City. Ang ilang po mga motorista ay nagtulong-tulong na hawakan ang mga motor, maitawid lamang ito. Sa record nga po ng NDRRMC, meron 3 patay sa Batangas na dahil sa habagat. Nasa higit naman 600 pamilya ang apektado sa naturang lugar.
31: Isinara po sa mga residente ang spillway sa Teresa Rizal dahil pa rin yan sa rumaragasang tubig. 3 araw nang hindi madaanan ang spillway dahil sa tindi ng pagragasa ng tubig. Kinakailangan pang umikot ng mga residente sa sitio Pantay Buhangi na abuti naman ang halos kalahating oras. Ayon po sa Barangay Dalig, taon-taon na nila itong nararanasan sa tuwing mayroong malakas na ulan. Hindi raw ito maiiwasan lalo na't mula sa mga sapa ng Teresa at bundok ng Antipolo ang tubig na umaagos patungo sa Teresa River.
1: alas 6:42 ang ating tamang oras ngayon, rain or shine, dapat lagi tayong kondisyon. Nang sa ganon sa panahon po ng pagsubok, hindi tayo pumapalya. Mga ka-vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, good morning! Hindi ka sasabihan ng guys! Biko ka na naman ba, isang dali lang, ito ang para sa'yo, Bagsikto! Bravo Food Supplement for Men! E di ba nga, masarap ang buhay, Andre. Huwag mo sayangin ang buhay. Itodo lagi ang arangkada na walang baliya. Bravo Food Supplement for Men, ang Magsik Mo!
8: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
1: You know! Yes, happy birthday! Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon sa mga balitang pang-consumer at kalakalan, magandang balita ito para po sa ating mga motorista, ha? Ngayon nga po, epektibo ang higit sa 4 pesong bawas singil sa presyo ng produktong petrolyo. Sa aprobadong price adjustment ng DOE, nasa 4.30 pesos per liter ang Robox sa diesel. Nasa 4.70 pesos naman ang Robox sa per liter ng gasolina. At 4.80 pesos naman sa kerosene. Bumaba ang pandaigdig ang presyo po ng krudo dahil sa muling pag-usad ng negosasyon sa pagitan po ng Iran at ang Amerika. Kaugnay po ng pagwawakas ng gera sa gitnang silangan at pagbubukas daw ng Strait of Hormuz.
31: Samantala, magpapatupad din ang bawas singil ng Meralco sa kabuuang power rate nito para po sa billing sa buwan nga po ng Agosto. Ayon sa Meralco, higit 4 sentimo kada kilowatt hour ang matatapyas sa bill ng mga customers. Para po sa residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, katumbas po yan ng 9 pesong bawas sa bill. Ayon sa Meralco, dahil ito sa inaprubahang 9.5 billion pesos na refund ng ERC. Ang paliwanag po ng kumpanya, mas mataas pa sana ang bawas singil kung hindi lang dahil sa mas mahal na ancillary service charge ng NGCP, mas mataas na fit-all rate at mas mahal na generation charge at pag-aproba ng ERC sa pagkolekta ng Meralco ng under-recoveries nito.
1: Samantala po naman, bumabado sa 38,000 ang bilang ng mga customer ng Meralco na walang kuryente sa gitna po ng masamang lagay ng panahon. Mula yan sa nauna pong report na 98,000 mga customer ang nakaranas po ng power interruption noong weekend. Karamihan po ng mga apektadong customer ay nasa Cavite, kung saan higit na 28,000 customers ang nawalan po ng power supply. Higit 3,000 naman ang nasa Metro Manila at lagpas 2,000 sa Bulacan. Karamihan daw po ng mga power interruption ay dahil sa mga pasilidad na napinsala po sa lakas ng hangin at ulan. Inaasahan po ang restoration ngayong araw na ito ng Martes.
31: Umabot naman sa higit 135 milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng masamang panahon sa atin pong agrikultura. Ayon po sa datos ng Department of Agriculture, higit 6,000 magbubukid sa Ilocos Region, kasama rin ang Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Western Visayas ang apektado. Higit 4,500 hektarya naman po ng lupang agrikultura ang naapektuhan ng malakas na buhos ng ulan at ng matinding pagbaha na dala ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. May o sa kabo ang halaga. Lagpas 100 milyong piso ang halaga po ng pinsala sa palay at higit 4 milyong piso sa mais. Halos 12 milyong piso naman ang pinsalang iniwan po ng masamang panahon sa mga high value crop.
1: Mga kapatid, sa mga taga Bacoor, Cavite, taga Zapote, Las Piñas, ito na nga daw po, pumayag na daw po yung mga bilyar sa mga non-negotiable na kondisyon ng pamahalaan para po sa pag-donate ng mga lupa para sa LRT1 Cavite Extension Project. Sa programang ito, ibinahagi po ni LRTA Administrator Hernando Cabrera na nasa 7 lupa ang umano'y ibibigay down o donasyon ng mga bilyar para po sa Las Piñas Station. 2 rito ang nakasangla sa China Bank. Bagay po na ikinagulat din mismo ng gobyerno. Lalo na ho nang makitang Pebrero lamang ngayon taon pala ito isinangla ng mga bilyar sa bangko. Pero ayon kay Cabrera, nagtakda po ang China Bank ng Executive Committee meeting para po talakayin ang formal na pagkansela sa pagkakasangla ng mga lupain sa August 13. Kasama kasi sa mga kondisyon ng pamahalaan ang pagtatanggal ng encumbrance o liability sa idodonate na mga lupa. Paliwanag din po ni Cabrera, kahit na nakasangla pa rin daw yung lupa ay maaari pong plantsyahin ang deed of donation para mailipat ang titulo sa pangalan po ng gobyerno, pero mga bilyar po ang dapat na magbayad ng kanilang utang.
10: Okay. Magpipirmahan na kami ng deed of donation ng memorandum of agreement actually this coming August 20 or 21. Kahit ang may-ari ng lupa, isang la ito, naiiwan pa rin doon sa may-ari ng lupa yung rights of ownership. Kami naman, kapag nagkapirmahan tayo ng MOA, at talagang paninindigan namin ito, we will impose our right doon sa property.
1: Yan po ang tinig ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera. Pagdating po naman sa ibang mga lupang kailangan ng pamahalaan para sa Las Piñas Station, kumpiyansa po si Cabrera na papayag daw po ang mga may-ari ng mga ito sa pagtatayo ng istasyon. Sakali nga po magkaroon daw ng issue, handa raw po ang pamahalaan na maghain ng expropriation proceedings. Inaasahan po makukumpleto ang Las Piñas Station lamang sa loob ng 3 taon at 8 buwan.
10: Worst case scenario na hindi sila pumayag, naka-ready din kami na mag-expropriate, magpapail kami ng expropriation case. Yung sa expropriation kasi, hindi namin kailangan na matapos yung kaso, no?
1: Okay.
10: Makakuha lang kami ng permit to enter from the court, which usually nagbibigay naman yan, pwede na namin pasukin kagad. All in all, Ted, we're looking at around 3.8 years. Pwede natin i-reduce to basically mga 3 years siguro.
1: Yan po ang tinig ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera. Magugunita na mismo po sa ating programa ay inamin ni Secretary Banoy Lopez ng DOTR na kung hindi itinayo iyong flyover sa panahon po ni Secretary Mark Villar diyan po sa kanto nga ng C5 at Quirino Avenue ay matagal nang tapos ang naturang istasyon at extension po ng LRT1 project hanggang doon sa Bacoor, Cavite. Good morning!
8: Eh wala, ganun talaga.
1: Good morning. Sa mga sa engineers, good morning sa inyo, ha? Good morning. O, kamusta ang bubong mo, girl?
8: May tulo pa rin. Oo, medyo apat na tulo, partner. May mga nakasahod.
1: Paano yan?
8: Eh, hihintayin tumila ang ulan.
1: Tapos,
8: aayusin at titignan kung saan ang gagaling ang tulo.
1: So, ano nga yung tawag mo doon sa tayo ng bahay mo?
8: Hassle.
1: Okay. Tawagin mo si Boy Tulo.
8: Oo. Hassle, di ba?
1: Tawagin mo si Boy
8: Yun
1: Tulo.
8: Yun na nga ang mahirap dun eh.
1: Pag tinawag mo siya. Boss, kayo nagtayo nito? Sige. Ano pangalan mo si Boy? Sige, Boy Tulo.
8: Kaya nga eh.
1: Oo.
8: Sakit sa ulo ha? Sakit sa ulo yon.
1: Sa mga engineers, good morning po sa inyong lahat ha. Pag pinag-uusapan nga po natin yung standard sa mga ginagamit na materyales sa construction, light steel frames, dito ka na sa JMAX. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dinding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang ating mga kaibigan ng mga counter clerk. Sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad ang hinahanap ko, ang gusto ko, JMAX Light Steel Frames. Mabibili yan sa A9 Commercial sa Ilagan City, Isabela. Yun o, A9 Commercial, Ilagan City, Isabela. At sa CJN Hardware, Cabanatuan City, Nueva Ecija. CJN Hardware, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At ang JMAX ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. Maligayang bati po naman kay Mr. Peter Tan, ang siya pong takapangasiwa ng famous Lumber and Construction Supply. O diba, Sir Peter, maligayang bati po sa inyo ng famous Lumber and Construction Supply. Sir Johnny Nang, good morning Sir Johnny! At maging kay Sir Ray Monson at kay Sister Peng ng Ultra Sister Peng. May problema kami, sister, ha? Good morning, Sister Peng.
8: Ano ang tawag dun sa bubong nila?
1: Iba yun.
8: Ano yun? Yung Ultra?
1: Insulated panels.
8: Insulated panels.
1: Dapat yun ang kinuha mo.
8: Yun na nga, partner. Okay. Pwede pa yun, palitan pa.
1: Samantala, mga kapatid. Sa mga balita po naman sa iba, yung dagat.
31: Nianig po ng magnitude 7.4 na lindol ang bansang Colombia na itala pong epicenter ng lindol sa baybayin po ng Chocó Region. May lalim po yan na 100 kilometro. Sa tindi po ng lindol, maraming gusali at kabahayan ang napinsala ng mapaminsalang pagyanig. sa datos po ng Colombian Authorities, sa abo sa 111 nasawi, habang halos 90 iba pang sugatan. Dahil po dyan, deklarado ng state of emergency ng Colombian government.
1: Matapos po naman ang mapaminsalang malakas pong pagyanig sa Colombia at tumambad ang kaliwat kanang iniwang pinsala sa maraming lungsod sa bahagi po ng Choco Region. Kabilang po sa pinadapa ng trahedyang yan ang siyudad ng Pereira. Ang ilan po sa mga taga roon ay hinahanap ang kanilang mga kaanak na pinangangambahan pong natabunan ng mga guho. Ito na ang pinakamatinding tumamang lindol sa nasabing bansa sa nakalipas na dekada.
31: Sa ibang balita, giniit po ng ilang opisyal ng Iran na patuloy po na hinahadlangan ng Estados Unidos ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Iranian Foreign Minister spokesperson Ismail Baghey, patunay daw dyan ang patuloy na pagharang ng U.S. forces sa mga barkong dumadaan sa kontrobersyal na ruta. Sa isang panayam, sinabi po ng opisyales na nagtapos na ang unang phase ng negosasyon sa pagitan po yan ng bansang Oman at ng kanilang kinatawan na makatutulong para mabuksan ang Strait of Hormuz. Pero mababaliwala lamang daw yan kung patuloy ang Amerika sa gagawing hakbang nitong harangin ang nasabing ruta. Wala pa namang pahayag dyan ang White House.
1: At na naman, binanatan po ni U.S. President Donald Trump ang Iran bunsod po ng panawagan nilang bayaran ng Amerika ang mga napinsala sa kanila pong bansa simula ng magkatensyon ang magkabilang panig. Ayon kay Trump, hindi ang Amerika ang dapat na magbayad ng danyos na yan. Sa halip, sila po daw ang dapat na magbayad sa mga namatay o nasaktan dulot ng gera. Sa ngayon po'y wala pang direkta negosasyon ang Tehran at Washington, kaugnay pa rin po sa usaping pangkapayapaan.
31: Aabot po sa 7 ang kumpirmadong nasawi matapos ang ikinasang pag-atake ng militanteng grupong Houthi sa Yemen. Nangyari po yan kasunod ng ikinasang airstrike ng rebeldeng grupo. Ayon sa Yemen,

0: sa A Secret in Prague.
1: Nag-e-enjoy po naman daw si Andrea Brillante sa action scenes niya sa Secret in Prague. Kwento po ni Andrea, masaya po raw para sa kanya ang pagkuha sa mga eksenang ito. Siya raw po ang gumagawa sa karamihan ng kanyang stunt sa serye, maliban na lamang daw kung may kasamang tumbling at front at back flip sa eksena. Gusto raw po ng aktres na na-challenge siya sa kanyang pagganap. Abangan po ang mga palabang eksena ni Andrea sa A Secret in Prague tuwing 9:30 p.m. sa TV5.
0: Inaabangan na po ng mga bestie at 18 ang isang malaking Japinoy collaboration na mangyayari ngayong taon. May pasilip kasi ang Kings of Pop o P-Pop na SB19 at ang Japanese boy band na B-First sa kanilang music video na Toy Friend. Unang tinanghal po ng SB19 at B-First ang Toy Friends sa Dunk Showcase in Yokohama noong Marso. Muli po itong itinanghal ng dalawang grupo sa wakas at simula The Trilogy Finale Concert. Ilalabas na po ang official music video mamayang alas 9 ng gabi.
1: At mga kapatid, bonggang bonggang bongga naman talaga si Atasha Mulak sa kanya pong performance sa The Hot Dog Tribute Concert sa Newport Performing Arts Theater. Ganap na ganap si Atasha bilang bagong Ani Batumbakal. Sinayaw po at kanyang ikinanta ang hit song ng Filipino band na Hot Dog. Mapapanood po si Atasha sa Bongga Kaday, The Ani Batumbakal Musical on September 18.
0: Aalis na po si Twice member Jonghyun sa kanilang longtime label na JYP Entertainment. Pero pagtitiyak ni Jonghyun, mananatili siya sa K-pop girl group na Twice. Prioridad pa rin daw niya ang Twice. Nagpasalamat din si Jonghyun sa JYP na nakasama niya na raw mula pa nung teenage years niya. Lilipat po sa management company na Varo Entertainment si Jonghyun.
1: At mga kapatid, narito ang ating Sports 5 News sa oras na 6:57 na. Natapos nga po ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa National Bank Open sa Canada. Nalaglag si Ayala sa round of 16. Matapos nga pong matalo ni world number 14 at Tokyo Olympic gold medalist Belinda Bencicha. Final score 6-4, 6-love. Dikit pa ang laban sa unang set bago po umiral ang unpredictable na service game ni Bencicha. Nagpatuloy pa ang trouble ni Ayala sa second set at hindi na po siya na pina-score pa ng kalabang Swiss. Pinutol nito ang 7-game winning streak ni Ayala mula pa noong DC Open sa Amerika kung saan siya nagkampiyon. Patuloy naman ang dominasyon ni Bencicha sa mga kaliweting kalaban matapos ang 10th sunod na panalo mula noong 2024. May saglit pong pahinga si Ayala bago sumabak sa Cincinnati Open na magsisimula sa Huwebes.
0: Samantala, nahalal naman bilang bagong pangulo ng Philippine National Volleyball Federation si Frank Lau. Pinalitan po ng Strong Group Athletics founder si Tony Boy Liao sa posisyon. Bukod kay Lau, inihalal na rin ang iba pang mga opisyales ng PNVF. Kabilang po dito ang dating pangulo ng federation na si Tats Zuzara na ngayon isa na sa mga board member. Sinuspinde ng International Volleyball Federation ng PNVF noong Mayo dahil sa issue daw ng pamamalakad. Habang inaayos ito, nag-takeover muna ang Philippine Olympic Committee. Sabi naman ni POC President Bumble Tolentino, mananatili po ang Alas Pilipinas Men at Women's Team o Women Teams na nabuo po yan sa ilalim ng pangangasiwa nila.
1: Hindi po lamang para sa mga kasalukuyang pumiyembro ng Alas Pilipinas Women ang makasaysayang pilak ng bansa sa Southeast Asian V Cup Leg 2, gate ni Head Coach Taka Minowa. Ito'y para din sa lahat ng mga players at coaches at teams na tumutulong magpayabong ng volleyball sa bansa sa mga nagdaang taon. Kasama na riyan ang grassroots, collegiate local clubs at professional teams. Nakuha po ng Alas ang unang silver sa torneo matapos nga pong talunin ng Indonesia kahapon 25-13, 23-25, 25-19 and 33-31. Bukod dyan, pinalo rin po ng Alas sa unang pagkakataon mula noong 2019 ang bansang Vietnam. Umaasa po si Minowa na magiging proud ang lahat sa naabot ng Alas. Bahagi po ang CV Cup ng paghahanda para po sa Asian Games sa susunod na buwan.
0: Samantala, depensa ang pagtutuunan ng pansin ng bagong Gilas Women Head Coach na si Burke Bitito sa para po sa paghahanda ng bansa sa FIBA Pre-Olympic Qualifying Tournament. Believe daw si To sa individual na skills ng Gilas Women ilang linggo mula nang maitalaga sa pwesto. Masasabi niya rin daw na mas mataas pa ang level nito sa mga Hapon kung saan naging coach din siya doon. Pero ang tingin niya, mas lalakas ang Pilipinas kung mas magiging mahigpit ang depensa. Bumiyahe po pa Las Vegas ang

0: Las women para sa maigling training camp bago magpunta sa Guadalajara, Mexico para sa pre-Olympic qualifiers.
1: Mga kapatid, nakatakda pong i-host ng Pilipinas ang kauna-unahang Asian Youth Plus Track Championship sa susunod na taon. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino, gaganapin yan sa Tagaytay City Velodrome. Ang natura pong palaro ay para po sa track cyclist edad 16 pababa. Layunin po ng Asian Youth Plus Championships na mabigyan na mas marami at mabigat pang mga playing field ang mga kalahok. Hindi pa tukoy kung kailan ang actual na petsa ng naturang torneo. Abay, alas 7:01 na, baby girl!
0: Nakusayang 16 pa baba. Pero mga kapatid, sa 7:01 nga po na oras, bago tayo magpaalam sa mga nakatutok po sa atin dito sa TV5, ang tamang oras po muna, hatid sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus, lactistrain plasma, na galing sa Japan. The first in the market, the first in the Philippines po yan, mga kapatid. Mabibili po yan sa TikTok, Lazada at Shopee. Pwede rin pong umorder sa 0931-0332-871. At available din po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. So para sa masarap at mahimbing na tulog, Ulta Bio now na. Sa mga nakatutok nga po sa atin, sa ating mga kapatid sa frontline sa umaga sa TV5, kami po yung hanggang alas 10 ng umaga ni Manong Ted. Pwede po kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 on 1PH. At kami po'y napapanood, mga kapatid, sa RPTV din. At higit sa lahat, napapakinggan po tayo sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Bukas po, araw na ng Miyerkules. Balik sa inyo, mga kapatid, sa FSU.
1: Guys! Guys, magbati po ng good morning. Ako'y merong nakadaupang palad nung Sabado pala si Mr. Sino Carlos to? Lay. Yan. Sabi niya, I watch you every day.
0: Oy, wow. Nice.
1: Si Mr. Carlos Lay.
0: Good morning, yun. Mr. Carlos Lay.
1: Good morning,
0: Lay.
1: Sir, and thank you for watching. Ay, nako, mga kapatid, tuloy ba mamaya ang impeachment? Tuloy ba tuloy?
0: Well, wala pang cancellation as of now.
1: Okay. So,
2: no joke.
1: Sa lahat din po ng mga may OAOA na po sa katawan, hindi maitatanggihan ako mismo, ha. Nag-OA na ho tayo madalas. Yung
3: kayo.
1: OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi nga makagalaw. Ay ano ay OA? Eh baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OAOA pa. Hello, meron na kasing OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Yan ang importante, ha. At samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-OsteoGuard, maganda umaga po. Mama Del Macarandan, good morning, ha? OsteoGuard po tayo dyan. Yan ang ating supplement. Thank you! Ngayon kami po ay magbibigay lamang ng mga importante mensahe, pero sa aming pagbabalik, ikalawang yugto, ikalawang bukso ng
0: News 5!
1: News 5!
4: FM. Dito tayo sa totoo.
1: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
8: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yun?
9: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di na mag-isa na lang mamatay.
10: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam, ako na pala yung tinawaan nun.
11: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
2: bilang father, worried ako. Talaga ko yung first time ko nagdasal na nakaluhod. I was praying for my son, for the safety of my son.
3: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the whole AFP?
12: To this day, I keep asking myself, why me?
13: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa nakakayanan ako. That's why nag-try ako sa mag-apply ng OCC.
14: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
15: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
16: West Philippine Sea!
15: Pag-asa Island belongs to us, that is our territory.

0: shrimp-flavored snack by Regent.
1: True FM.
0: True FM, mga kapatid. Ngayon nga po nag-uulan at aaraw siguro, uulan aaraw, pabago-bago ang klima, kaya marami po ang nagkakasakit. Kaya dapat lagi tayong ingat, pero nga po sa pagbili din po ng ating gamot, sa pagpili po ng ating iniinom na gamot, dapat doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. O diba? Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa, dahil kapag po sobrang mura naman, eh mag-ingat at magduda, dahil baka naman hindi yan effective at safe. Sa panahong malaki po ang ating gastusin, sa panahon na obligado kang magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab, maging mapili at maging mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Muli po paalala mula sa ating mga kapatid sa Unilab. Thank you! Thank you, Unilab! Sa oras na 7:08 in the morning, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Sarap magkape, panalo ka. Alam mo na kaagad, amoy pa lang. Akala mo nga, di ba, brewed coffee? Mm. Kasi nga, quality coffee beans at puno ng xanthone. Yan po yung nanggagaling sa mangosteen. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, sarap magkape, panalo ka. Thank you! 7:08 nga po. Samantala, mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
2: Bilang ng mga namatay, sa gitna po yan ng mga ulan at bahanggala ng habagat at mga bagyo, umakyat na sa 15. Ayon po yan sa PNP, libo-libong mga Pilipino apektado.
0: Ang ating mga kapatid ay nagdurusa pa rin sa kaliwat kanang baha sa gitna ng masamang panahon.
2: Dr. Jose Pujalte Jr. nagbitiw na po bilang acting secretary ng Department of Health. Wala pang isang buwan bago ito nai-appoint.
0: Higit sa 4 na pisong rollback sa gasolina at diesel, epektibo ngayong araw.
2: Samantala, mahigit 70 patay matapos pong magnitude 7.4 na lindol sa bansang Colombia.
0: At sa ating Sports 5, Alex Iala laglag sa Canadian Open matapos matalo kay Belinda Bencic.
2: At sa balitang entertainment, Twice member na si Jonghyun aalis na sa JYP Entertainment para matutukan ang kanyang solo career.
0: At mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang ikalawang bugso ng mga pinakamahalagang balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, isinusulong po ngayon ni Senator Kiko Pangilinan na dapat may audit ang mga pondong inilalaan sa flood control projects. Ayon po sa senador, dapat may kumpletong inventaryo ang gobyerno sa lokasyon, presyo, contractor, status at aktual na resulta ng mga naturang mga proyekto. May patutupad lamang daw ito kung magkakaroon ng National Flood Management Plan ng gobyerno na kasama sa isasaalang o nakasama sa pagsasaalang-alang sa climate change. Sa iba pang balita, magpapatupad po ng emergency learning measure ang Department of Education o DepEd para matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante sa klase sa kabila po yan ng masamang panahon. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, nakadisenyong programa para maibase ang gagamiting alternative learning program depende po sa sitwasyon ng eskwelahan at ng mga bata. Sa ilalim po nito, may 4H protocol daw na pagbabasihan ng DepEd para matukoy ng mga paaralan kung kailan dapat ihinto ang lahat ng uri ng pagtuturo kapag masama ang panahon. Kasama po sa 4H protocol ang hinto, hinga, hinay at hayo na siyang magiging basihan kung dapat bang ihinto o magkaroon lang ng mga light asynchronous activity sa mga bata. Pati daw po ng DepEd na iba-ibang pangangailangan ng mga eskwelahan, depende po sa lokasyon at lagay ng panahon, kaya iba-iba rin ang approach na gagawin ng ahensya. Sa iba pang balita, plano daw ulit iakyat sa Korte Suprema ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal ang panukalang ipagpaliban ulit ang barangay at SK election sa Nobyembre. Kasunod po ito ng inihaing mga panukala sa Senado at Kamara na gustong i-postpone ng 2 taon at palawigin sa 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay. Ayon kay Macalintal, malaking panloloko sa taong bayan ang gusto ng mga mambabatas. Dapat na daw itong tutulan dahil malinaw daw na paglabag ito sa ating konstitusyon.
3: With due respect sa ating mga mambabatas, ay parang isang malaking pandilin lang na naman ito sa ating taong bayan. Yan ay isang talagang malaking paglabag na naman sa ating saligang batas at doon sa mga alituntunin na pinalabas ng Supreme Court kaugnay ng pagpo-postpone ng mga halalan. Sapagkat maliwanag na wala namang kadahilan, walang reasonable necessity, hindi kinakailangan ma-postpone yan.
2: Yan nga po ang tinig ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Samantala, aminado po ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na hindi pa rin tuluyang naaalis sa mga red tape sa kabila po ng mga reforma para mapadali ang pagnenegosyo sa Pilipinas. Ayon po sa ahensya, may mga isyu pa rin na kinakailangang matugunan sa pagpapatupad po ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act na 2018 pa nga na isabatas. Kabilang po sa nakitang problema ng DepDev sa pagtugon sa red tape ang mahinang data sharing sa mga ahensya ng gobyerno, watak-watak na government systems at mabagal na digitalization na nagpapabagal po o nagpapabagal sa proseso ng pagnenegosyo sa mga LGU o lokal na ahensya. Nagre-resulta daw ang mga ito sa mahabang pila, paulit-ulit na requirements at maraming iba pa na hindi ikinatutuwa ng mga negosyante. Totoo po yan, hindi lang foreign investors, maging mga maliliit na negosyante. Magtayo ka nga ng maliit na sari-sari store na di ka namang kikita ng 6 digits, di ba? Kung ano-anong hinihingi sa'yo ng gobyerno, kung ano-anong kailangan bayaran. So kung maliit na negosyo dito sa bansa, hassle, paano pa yung mga malalaking negosyante? Pero mga kapatid, sa oras po na 7:13, ang tamang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Megasoft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Magandang umaga, buisit na buisit din sa red tape si Ma'am Eileen Choi Go. Ang sabi niya, nako, totoo yan, Chacha, sinabi mo pa. Renewal nga lang daw ng mga business permit ng mga negosyante, eh sakit na sa ulo. At good morning na rin po kay Sir Jerry Telan. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
5: Every day, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Lu.
6: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gis-
7: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy. Everybody is happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: 58 at Tokyo and 1994 at Hiroshima. And now with Aichi Nagoya serving as the main venue. Witness the excitement and the action of the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. This September 10 to October 4. Only here on Signal.
13: Tangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid.
14: Thank you, sir. Thank you so much.
2: Morning, Auntie Claire! 16 minutes nga po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Talaga namang kasyang-kasya po ang buong barangay. Pwede po kayo magdala ng sasakyan, ng bisikleta, maging ng motorsiklo. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para sa booking ng tickets with Fast Cat at gamitin nyo rin po yung promo code na nakikita nyo po sa ating screen ngayon, mga kapatid. For passenger and rolling cargo, 10% discount po yan all year round. Kahit kailan pa po yung inyong biyahe, magagamit nyo po yung promo code na iyan dahil sa Fast Cat. Very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. Ooh. Puntahan po natin ang balita sa Metro Manila. Sandamakmak na basura ang tumambad sa Bay Area po sa Balakra o Baclaran sa Paranaque. Grabe, andumi. Bumara sa ilog ang plastic, styrofoam, kahoy at maging patay na hayop. Doble kayod po ang City Environment Office ng LGU ng Paranaque para linisin ang mga basura. Ayon po sa Senro, bukod sa Paranaque, posibleng galing din po sa ibang lugar ang mga basurang gaya po sa Pasay, Las Piñas at Cavite. Pumupa na po ang baha sa ilang bahagi po ng Paranaque pero makapal na putik naman ang kalbaryo ng ilang residente. Ang Paranaque LGU aminadong lumalala po ang sitwasyon ng pagbaha sa kanilang syudad. Nagsasagawa na ng declogging para po maibsan ito. Naku, ayun pala. Eh kaya lang, hindi po pwedeng aaminin lang nating lumalala. Dapat po ihanapan po yan ng solusyon, di ba? Grabe. Uy mga ano, nagtapo nito. Ano? Sige. Basura nyo, talagang babalik sa inyo. Meron pa rin talaga mga dugyot na Pilipino, no? Damay yung ibang malilinis dito sa baha. Samantala sa iba pa pong balita, higit 2,000 pamilya po ang lumikas dahil sa pagtaas naman ng tubig sa Marikina River. 28 evacuation centers ang binuksan para po sa mga residente. Para mapanatili nga po ang kayusan, may itinalagang hiwalay na lugar para po sa mga alagang hayop. May mga medical station din sa mga evacuation center na namamahagi po ng gamot kontra sa leptospirosis. Nag-deploy naman po ng mobile water pumps ang DPWH sa barangay Tumana. Naka-standby din ang mga bangka para sa posibleng rescue and evacuation, lalo na po sa mga lugar na maaaring muling bahain. Nanalasa naman po ang buhawi sa ilang lugar sa Tondo sa Maynila, sa pulo sa CCTV. Ay, ito yung kinukwento ng nanay ko, ang pagbayo ng malakas na hangin. Napatumba nito ang isang nakaparadang motorsiklo. Ayon po sa uploader, napabagsak din ng puno ang isang van. Meron o napabagsak din ang ng hangin ang puno at isang van. Meron ding nagtamo ng minor injuries. Samantala mga kapatid, sa mga balita naman po sa lalawigan. 5 na pong binabahang ilang barangay sa Binian sa Laguna. Umabot po ng hanggang tuhod ang baha sa ilang kalsada ng Barangay de la Paz. Kabilang po dyan ang Sitio Pulo, Santa Ines, Gonzales, Almeda Subdivision at iba pang mga lugar. Ayon po sa LGU, higit 3,000 residente po ang naapektuhan nito. Nasa 146 na individual naman ang kasalukuyang nanunuluyan sa 2 evacuation centers sa barangay. Tiniyak naman po ng lokal na pamahalaan na matugunan ang pangangailangan. Bukod sa pamamahagi po ng food packs, nakatutok rin daw ang LGU sa pagpapabilis po ng flood control pump. Ang Apalit, Pampanga mga kapatid, binaharin nitong mga nagdaang araw. Pahirapan po sa pagdaan ang maliliit na sasakyan sa MacArthur Highway. Sa bahagi po yan ng barangay Sulipan. Ang ilang tricycle at motor na naglakas loob na lumusong tumirik sa gitna po ng baha. Sa Candaba sa Pampanga, gumagamit na po ng batsyang ilang residente para makatawid sa hanggang dibdib na baha. May mga gumamit na rin po ng batsya para mamahagi ng tulong at iba pang kinakailangan ng mga residente. Nangangamba po ang mga residente na patuloy pang tataas ang tubig dahil nga sa patuloy na pag-ulan. Gumuho pong ilang bahay sa tabi ng ilog sa Pulilan, Bulacan. Lumikas po ang ilang residente at inabandona ang kanilang tahanan. Nananatili muna sila sa mga modular tents sa evacuation center. Ayon sa ilang residente, posibleng gumuho ang lupa dahil sa sheet pile na ibinabaon sa ginagawang dike sa lugar. Pinalala pa po yan ang tuloy-tuloy na ulan na dulot nga po ng habagat. Namahagi po ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Samantala mga kapatid, 7:21 ang tamang oras at idaman po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. At ang Facebook page nila, araw-araw may live selling po ng gold, ng diamond at ng mga alahas para makita niyo po mga nagagandahang alahas ng Mayet de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Good morning, Sir Richard de la Rosa. Puntahan naman po natin ang mga balitang pang-consumer at kalakalan. Inaprubahan na po ng House Committee on Ways and Means ang panukalang naglalayong itaas ang income tax exemption ceiling. Sa ilalim nga po ng nasabing panukala, itataas po ang annual tax-free income sa 350,000 piso o 350,000 pesos. Mula po yan sa kasalukuyang 250,000 pesos, gaya nga ng panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pinakahuling SONA. Layon po ng nasabing panukala na bawasan ang mga binabayarang buwis ng mga consumer. Kung maipasa, aakyat po sa 6.35 milyong mga Pilipino ang ma-exempt sa income tax. Mula po yan sa kasalukuyang 5.1 milyon na mga Pilipino. Makabubuti daw para sa Pilipinas ang paglahok sa Paxilica dahil mapoproseso na ng bansa ang sarili nitong supply ng nickel. Ayon po yan kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Ang paliwanag po ni Romualdez, hindi na kakailanganing umasa ng Pilipinas sa China para bilhin ang supply ng nickel ng bansa. Mabuti ito dahil China na ang anyay nagdidikta ng presyo at tila may monopolya sa ating supply ng nickel. Kung Pilipinas na daw pong magpaproseso nito, posibleng makakuha ang bansa ng mas magandang presyo para rito kung bibili man ng ibang bansa. Base po sa datos ng Climate Rights International and Empower, higit 90% ng nickel ore shipment ng Pilipinas mula po taong 2020 hanggang 2024 ay napupunta sa bansang China. Eh kaya lang hindi pa nasasagot ng BCDA, paano po yung toxic waste dun sa mineral processing? Kung makakausap lang sana namin sila, hindi po ba BCDA CEO Sir Bingkang? Kung may papaliwanag lang po ng maayos, ano? Samantala, sa iba pang balita, sumadsad po ang halaga ng Foreign Direct Investment o FDI na nakapasok po sa bansa sa pinakamababang level sa loob po ng higit isang dekada. Sa datos po ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, nasa 210 milyong dolyar na FDI po ang pumasok sa bansa nito lamang Mayo. Mas mababa po ito ng halos 64% kumpara noong May 2025. Ito na ang pinakamababang FDI net inflow mula noong naitala ang $200.43 million noong March 15. Dahil dito, bumaba po sa $2.18 billion ang kabuuang halaga ng FDI na pumasok sa bansa mula noong Enero. At sa oras nga po na 7:24, ang tamang oras. At naman po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, sa mga nagkaka-wrinkles dyan, nanlalagot sa aging ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, mga kapatid, babalik ang lakas, babalik ang inyong ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok. Meron din po sa www.ultabio.shop. At mga kapatid, pwedeng-pwede rin po kayong umorder. Subukan nyo na po ang 0931-0332-871. Yan po ang number para masubukan nga po ang Ultaflex. Katandem po niya ng Ulta Bio na available pa rin po sa lahat po ng us Mercury Drug Stores nationwide. Subukan nyo na po ang trial pack ng Ulta Bio now na. Puntahan naman po natin mga kapatid ang mga balita po sa labas ng bansa. Pinangangambahan pong madadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi kasunod nga ng malakas na lindol na tumama sa Colombia. Ayon po sa ilang residente sa Cali, marami raw ang hindi nakalikas dulot po ng mapaminsalang lindol. Ayon naman kay Cali Mayor Alejandro Eder, aabot sa 26 na gusali pong napinsala ng nasabing lindol. Suma total mga kapatid, nasa 1,000 gusali at iba pang establishmento ang kabuang nawasak kasunod ng malakas na pagyanig. Sa huling tala, nasa 111 na po ang kabuang bilang ng mga namatay. Puspusa naman po ang isinasagawang search and rescue efforts sa mga natabunang biktima matapos ang malakas na lindol dyan po sa Colombia. Ang ilan sa rescuers at volunteers, kanya-kanyang hakot na ng mga gumuhong debris sa pag-asang may masasagip na mga biktima sa bayan ng Cali. Sa taya po ng Colombian authorities, aabot sa 22 ang nasawi sa nasabing lungsod. Sa ngayon po'y idineklara na ang State of National Emergency sa nasabing bansa. Sa iba pang balita, mapaminsalang bagyong dolphin ang sumalanta sa ilang lugar sa China. kabilang po sa tinamaan ng malakas na bagyo ang Eastern Coast. Dahil po dyan, nagdulot nga ito ng matinding pagbaha at malalakas na hangin. Aabot naman po sa anim ang naitalang sugatan kasunod po ng pananalasa ng nasabing bagyo sa bansang Japan. Kabilang po sa pinadapang Okinawa Prefecture. Aabot sa 50,000 gusali ang nawalan po ng supply ng kuryente. At eto na nga, 727 sa ating Sports 5. Kahit nalaglag po sa Canadian Open, positive pa rin ang naging pananaw ni Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang hardcourt campaign. Ang tingin po ni Alex, marami siyang nalusotang balakid sa nagdaang dalawang linggo. Natalo po si Alex kay world number 14 Belinda Bencic kahapon 6-4-6-love. Pinutol po nito ang 7-game winning streak ni Ayala mula pa noong DC Open sa Amerika kung saan po siya nagkampiyon. Nagpasalamat naman po ang pambato ng Pinas sa suporta ng ating mga kababayan sa Toronto. Sa ngayon po ipahinga muna saglit si Ayala bago sumabak ulit sa Cincinnati Open na magsisimula po sa Webes. Balik aksyon ang PBA Governor's Cup mamaya po yan. Maghaharap po ang Converge Fiber Xers at Terra Firma Jeep mamayang 5:15 ng hapon. Susubukan putulin ng Converge ang 4-game losing streak sa debut ng bagong import na si Cameron Clark. Target namang sakyan ng Jeep ang momentum mula po sa malaking panalo kontra NLEX Road Warriors. Sa Biyernes na po yan mga kapatid, samantala 7:30 ng gabi naman ang laro ng sister teams na NLEX sa TNT Tropang 5G. Nanalo po ang NLEX sa huli na tapatan noong unang round ng eliminations. Gaganapin po ang mga laro sa Inares Center sa Antipolo matapos ilipat doon ang venue mula sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Mapapanood po ang laro sa PBA Rush RPTV, Pilipinas Live App at YouTube channel ng One Sports. Nagretiro na po sa Philippine Men's Football Team ang veteranong goalkeeper na si Patrick Dato. Una itong kinumpirma ni Dato pagkatapos ng laban ng pambansang koponan sa Malaysia sa Asian o sa ASEAN Championship nito lamang weekend. Kalauna'y kinumpirma rin ang mismong koponan ang pagreretiro ng manlalaro. Kinilala po ng koponan ang mga naging ambag niya sa nasabing team. Unang kumatawan sa bansa si Dato sa under-23 team noong 2013 bago umangat sa seniors division pagkatapos po yan ng isang taon. 25 games ang nilaro po nito para sa bansa kasama po ang panahon o ang panahon niya sa under-23 team. Good morning, Nanay Christy! Yes, yes, ang programa ni Nanay Christy, alauna po ng hapon, napapakinggan pa rin dito sa 105.9 True FM. Mondays to Fridays po yan, mga kapatid. Sa balitang entertainment, nagsimula na raw sa kanyang transition bilang transgender woman si Aura Brighella. Nagsimula na nga daw po ang konsultasyon sa endocrinologist at nagtitake na rin siya ng hormones para dito. Kasama sa kanyang transition ng rhinoplasty. Naging inspirasyon niya raw sa pagpapagawa ng ilong ang Spanish model na si Cindy Kimberly. Sabi pa ni Aura, nakadagdag sa kanyang confidence ang positive reaction sa kanyang transformation. Samantala, sasabak na rin po sa pag-arte ang bokalista ng bandang Cup of Joe na si Gian Bernardino. Kasama sa artist ng Viva at ng Viva Artist Agency at Viva Film si Gian. Pero pagtitiyak po ng bokalista, hindi madidisband ang Cup of Joe. Pinapalawak niya lamang daw ang kanyang artistry. Full support naman ang kanyang mga bandmates. Sa katunayan, first love daw niya ito. Umaasa po si Gian na bibida sa isang psychological thriller at makasama sa mga proyekto ang mga bigating Viva artist katulad ni Ann Curtis. Magbabalik naman po sa London ang bandang Mayonnaise para sa kanilang 2026 UK tour. Magkakaroon po ng intimate gig ang Mayonnaise sa August 21 sa House of Aura sa Tooting. Strictly limited lang sa 200 ang pwedeng manood sa gig. Asahan na po dito ang full live set ng banda, tampok ang hit songs tulad ng Jopay, Bakit Part 2 at Tayo na lang Dalawa. Samantala, sa oras nga po na 7:31, ang tamang oras naman mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lumpain Baby Diaper, ang lumpain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lumpain mga kapatid ay katuwang pa rin po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Kawang mega soft, ISO certified de kalidad, safe at pumasa sa international standards. At yan nga po mga balitang nakala po ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Patuloy pa rin manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hip Tik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
0: Yung pong City Administrator Girl ng Malolos, Bulacan ay sumulat sa atin, ha? Para daw ho iklaro yung naging panayam natin kahapon kay PDRRMO Head Mr. Manuel Lucbanda Jr. Ang sinasabi niya po sa kanyang mensahe ay itinatama daw niya ho yung naging ulat sa atin ng PDRRMO na lubos na naapektuhan ng laganap na pagbabaha ang City of Malolos na umabot daw po ng 1 to 3 feet yung baha. Sabi daw po niya, yun daw pong kanilang pagbabantay sa City CDRRMO, ang binabangkit niya lahat daw po ng daan sa Malolos ay passable to all types of vehicles. At sabi daw po niya, mga kapatid, ano ho, na yun daw po mga barangay nila ay meron lamang po mga isolated na mga binaha, specifically daw ho yung mga lugar na low-lying na mga sitios at mga kalsada. Yan po ang kanyang mensahe.
4: You.
0: For Malolos, Bulacan. So basahin natin. In
2: oo,
0: fairness
2: naman.
0: Po naman.
2: Salamat ha? Po sa message.
0: Okay, so sabi ho kasi nila baka daw ho makaapekto sa image ng Malolos lalo na sa mga negosyante doon. Yan ang binabanggit po ni Ginoong Joel Eugenio, ang City Administrator. Thank you very much po sa inyo pong pakikinig sa amin pong programa.
4: Thank you.
0: Habang doon naman sa Marilao walang duda.
2: Oo.
0: Sa Marilao, mga kapatid, nagmensahe sa akin yung isa nating kabrum-brum.
2: Oh, ano sabi?
0: Ang sinasabi niya, yung daw pong dalawang subdivision doon, yung Constantino at Duquesa, ay lagi daw pong baha. Yun. At sabi nga niya, wala na. Yung kanyang binili sa isa sa mga subdivision doon, wala ng value. Kasi nga daw po, lagi siya nagbabakwit kapag panahon ng tag-ulan. Yun na ang kanyang buhay ngayon at malamang tulog pa siya.
2: Aray?
0: Itong ating kaibigan, itong ating ka-vroom-vroom. Pero lagi kondisyon yan.
2: Ayun na maganda doon. Kahit na binabaha sa kanila, kondisyon siya.
0: Si Manny Boy Dapogi.
2: Oh, good morning, Kuya Manny. Hanggang saan ang baha sa kanila?
0: Depende yan. Ha? Oo, pero doon sa kanilang subdivision sa Marilao, minsan ay umaabot na hanggang refrigerator
2: ha?
0: Nila. Taas ng refrigerator.
2: So, lagpas tao.
0: Ay, oo. Mm-hmm. Well, anyway, sa lahat din po ng ating mga tao na nakikinig ngayon sa atin, good morning po sa inyo lahat. Importante po, lagi tayong kondisyon. Hindi tayo pumapalya para dito kay Engineer, kay Alvin De La Cruz. Good morning, Alvin, ha?
15: Good morning!
0: Sa lahat ng mga engineers, good morning sa inyo. Ang ating mga ka-vroom-vroom. Hindi palyado, lagi kondisyon at hindi sinasabihan ng excuse me, failure ka na naman, babigo na naman. Sandali lang, ito ang para sa'yo, Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men! E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, men! Ang bagsik mo!
2: Vroom vroom, mapapa! Bravo! Ka talaga!
0: Mga ka-bravo! Good morning! Yun, para kay Tony C, ha? Tony, ang bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero, mahalagang palala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Good morning, Sec Banoy Lopez! Good morning, Chod! Maganda-maganda umaga po! Abangan sa aming pagbabalik si Brad Jeff at ang ating mga tampok ng mga panayam at isyong pampayan.
4: True FM.
16: Level up your experience with Bet88 Sports.
17: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
18: Let's get it on!
17: Ang bilis tumakbo! kalaban dito.
15: Ano, ano?
18: Love!
19: Sumobra pa! You choose which ingredient.
18: Mabukas pa tayo mga kasay.
19: Anong gagawin mo ngayon?
20: Pantikin lang.
19: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
17: Suga. Ay! Are you okay?
19: Medic? Do we have a medic?
20: Medic. Oh my God, ayaw nang tumigil.
19: Feel of pressure!
21: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
22: Naku, patay na! Sunog na sunog!
19: Mystery ingredient, Mr.
20: Oh, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
23: Oo, aabot yan.
19: Kaya mo ba magluto habang hinaharap? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!

0: The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
1: Medyo mas bumubuti na ang lagay ng panahon. Magandang umaga, Pastor Jeff. Happy Tuesday.
2: Tama ka, Cha. Medyo maganda na ang panahon. Nakalabas na tayo kahapon. Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha.
1: Yun, at least hindi nabaha sa harapan ng inyong subdivision. Ano? Pero Pastor, mapabaha, umaaraw, umuulan, lagi ka nandyan. Ano magandang balita natin?
2: Of course, bumabaha ng pagpapala lagi dito sa Daily Bread section natin. Well, talking about generosity, alam mo, Cha, ano, kapag ganito may mga sakuna, maraming tao na antig yung puso. Of course, pag nanonood tayo ng mga news, maraming tumutulong at nakakatuwa rin dahil nakikita natin yung pagkakaisa ng mga kababayan natin pag may ganitong nasasalanta ng bagyo. Hindi lang financial na tulong, makikita rin natin sa mga news yung physical na pagtulong sa mga tao nangangailangan. Sabi sa Kawikaan 19:17, kapag tumutulong ka sa mahirap, para ka nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Ang lakas ng picture verse na to. Sinasabi po rito sa verse na binasa natin, okay, pag tumutulong daw po tayo sa isang tao nangangailangan, para si Lord mismo raw nakaabot doon sa langit yung itinulong natin. Ibig sabihin, napakahalaga sa Lord kung paano natin tinatrato yung mahihirap, yung mga kapos, yung mga taong walang kakayanang gumanti ng kabutihan sa gagawin nating kabutihan. Kasi minsan, alam niyo po, madali tayong maging generous sa taong alam nating maibabalik in the future yung pabor, ano? Libre mo siya ngayon, pero next time, ikaw naman libre, ha? Tutulungan mo siya ngayon. Baka naman kasi sa future, matulungan ka rin pag ikaw nangangailangan. Pero ibang klase po ang generosity na tinuturo ng Biblia. Tumutulong tayo kahit walang maibabalik sa atin. Bakit? Because our generosity is not a transaction with people. It is an act of worship before God. Kaya po yung mga happy anonymous natin, na patuloy na tumutulong, maraming salamat po sa inyo. Kapag binigyan mo ng pagkain yung nagugutom, pag tinulungan mo yung pamilyang kapos, kapag nag-abot ka sa taong hindi kakayang suklian, whether pera ba yan, or time, o yung talent mo, nakikita daw po yan ng Diyos. At ang sabi sa verse, ang Panginoon na magbabayad sa'yo. Hindi naman ibig sabihin na literal, nagbigay kang 100, o Lord, nasan yung 1,000 na kapalit? Hindi po investment scheme si Lord, okay? Ang point po na to, no act of genuine generosity is ever wasted sa mata ng Diyos. Maaring makalimutan ng mga tao yung naitulong mo, maaring walang mag-post sa ginawa mong kabutihan, maaring walang makaalam, but God knows. At higit pa sa anumang material na reward, generosity changes our hearts. Tinatanggal niya pagiging sakim, pagiging greedy, pagiging makasarili. Generosity is the cure to greed. Okay? Yung genuine generosity po, no? It teaches us to trust God and loosen our grip sa ating mga possession and become more like Jesus. Kaya next time po, pagka meron tayong extra, ang tanong, Lord, sino bang pwede kong pagpalain sa extra na binigay mo sa akin na to? Kanino mo ba ito yung pagkakatiwala? May mga tao ba nangangailangan sa paligid mo ngayon na kaya mong tulungan kahit wala siyang maibabalik sa'yo? Kawikaan 19:17, kapag tumutulong ka sa mahirap, para ka nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, dahil gumaganda na ang panahon. Lord, at least, Lord, mapapawi na ang hirap at pagdurusa ng mga kababayan namin na matinding nasalanta ng bagyo. Pero, Lord, kailangan nilang bumangon, kailangan nilang maitaguyod muli ang kanilang buhay. Kaya, Panginoon, sa mga taong nakakaalwa ng konti, Lord, maantig ang puso at tumulong ng walang inintay na kapalit. At salamat din, Lord, sa mga taong nagkakawang gawa. Hindi lang pinansyal, pero Lord, more so sa physical, sa mga dasal, sa emotional na support, sa mga taong nasalanta ngayon. Tulungan mo kami, Lord God, to look beyond our own comfort at magbigay ng tulong sa mga tao, Lord God, na nangangailangan. Hindi lang sa panahon ng ganito may bagyo, but maging lifestyle of generosity, kumbaga. Salamat sa aming mga happy anonymous na patuloy na naaantig ang puso, na walang inihintay na kapalit ni ang pangalan nila ayo malathala. Bless you po sila, thousandfold, as you have mentioned in your word. In Jesus' name, amen.
3: Amen. Amen indeed. Thank you, Brad Jeff, sa iyong panalangin. Sabay panawagan sa ating mga kababayan, tuloy po ang ating paghahanap sa mga magpapabida sa True FM, yung po mga tumutulo pa rin ang bubong, o kung hindi na ho tumutulo yan, mga palatandaan po ng inyong perwisyo na inabot ng dahil po sa malalakas na pag-ulan. Yan po ang ating hinahanap. Kahapon ng ating pabida, Brad Jeff, ha, yung taga Cavite, 12,000 po ang naiabot natin mula sa ating mga happy anonymous. Sino ba mag-aakala? Nakikinig lang sa radyo si nanay na wala ng paningin kasi nga sa glaucoma, pero nabiyayaan sila ng 12,000 pambili daw ho ng kanilang yero para po mabawasan ang kanila pong nararanasan na perwisyo dahil po sa pag-uulan. Amen. Amen.
2: Amen. Maraming salamat. One person at a time.
3: Amen. Yes. Indeed. Alright, so Brad Jeff, bukas ay Miyerkules na. We'll catch you again tomorrow. Salamat na marami muli sa iyong pagbibigay ng panahon sa ating palatuntunan.
2: Yes, ngayon Brad Ted, kaya naka-uniform tayo, staff meeting ko sa aking church staff ng Anchor Church. So sa mga gusto po makarinig ng mas mahabang sermon or preaching ko, nasa Anchor Church lang po yan. Spotify, Facebook, YouTube, Anchor Church. Yan po yung simbahan na pinapastol ko. Sige Ted, paalam muna ako ngayon. Magkita-kita po tayo bukas. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
3: And serving the people indeed, Brad Jeff Aliscopida sa ating The Daily Brad. Hatid sa inyo ng...
4: Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas. Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
5: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. EO Executive Optical for state-of-the-art facility.
6: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan ang silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga...

0: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema. Sa
2: B1079. Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: So hindi man umabot ng isang buwan at ngayon po meron ng bagong DOH Secretary, Acting Secretary, sa katauhan po naman nito pong si Dr. Edwin Mercado na kasalukuyan din pong PhilHealth CEO. No. Okay, sige. So good morning sa iyo, Ma'am Christy.
7: Yes, good morning, Manong Ted, at good morning sa lahat po nakikinig sa atin ngayon at kay Digital Chat-Chat po.
6: Anyari?
7: Yun din po ang tanong namin, Sir Ted. Anyari, hindi pa umiinit ang puwet. Bigla na lang. Hilaw pa yung kanin ay wala. Kinuha na sa kaldero.
6: Well, ano ang inyong reaksyon dito sa pangyayaring ito muna?
7: Kami din po, nagulat din po kami, Manong Ted, actually. Kasi nga, inaasahan po natin dahil nga po ay binalita naman po, pinaalam sa publiko na ito na po yung bago nating acting DOH Secretary.
6: Mm-hmm.
7: Kahit na sabihin natin acting DOH Secretary po, sana naman po nagtagal, no?
6: Mm-hmm.
7: So, hindi kasi din namin, kami din po ay nagtataka dahil nung kay Herbosa, health issue din. So, sa kanya, health issue, which is hindi natin kino-question. Kasi, syempre, siguro sa katandaan na rin ng ating katawan, talagang nangyayaring ganun. Pero hindi natin alam kung anong behind the back, kung ano talaga yung nangyari.
6: Di ba maganda ang inyong maganda ang inyong expectation dito kay Dr. Puhalting, ha? Kasi ika ninyo, alam niya ang problema ng health workers at siya ay matagal na nga nangangasiwa dyan sa orthopedic, no?
7: Yes po.
6: Mm-hmm. Pero inaasahan niyo ba yung maagang mga issue na ipinukul kaagad sa kanya? Kesyo nag-aalya sa casino, kesyo umano ay mayroong pinapabura na supplier ng tuberculosis drugs, mga ganong usapin?
7: Ayun nga po ang mga nadidinig po natin sa mga balita na ibinabato po sa kanya. Alam naman po natin kasi hindi yan ligid sa atin, parang nakikita natin yung mga sequence na gano'n eh, na kung pro-people ka, nangyayari ay nagkakaroon po ng mga issues na ganyan. So, ang amin lang, bakit hindi kayang panindigan muna na bigyan na chance yung tao na ipakita kung ano talaga yung kaya niyang gawin. Kahit nasabihin po natin, alam po namin, 63 years old na si Dr. Puhalte po. Pero kaya nga kung ika nga maging Secretary of Health siya ng 2 years, mahaba-haba din po yung panunungkulan kahit papano. Pero nangyari nga po, naging ganyan, nagkagulatan din po kasi kahit kami po, di po baka hapon na hapon lang po yan, inanaon ulit ng Malacanang na may bagong Department Secretary na po.
6: Alright, well, sabi nga, kung yan talaga ang desisyon niya, dapat nating igalang, lalo na kapag ang kinakatwiran, kalusugan, no? Regardless kung... ganito, ano naman ang take ninyo dito sa appointment ni Dr. Edwin Mercado? Kasalukuyan siya ang PhilHealth, pero yung taga PhilHealth daw naman, ang bagong uupo ay itong si Beverly, no? Si Doktora. Beverly Lorraine Ho naman. Sige, dito na tayo muna kay Dr. Edwin Mercado. Anong take nyo rito?
7: Apo, sa amin naman po, wala naman po kaming magagawa. At kung sino po yung i-appoint at napili po ng presidente, talagang ganun ang panapanahon lang. Ika nga. Pero sa amin, talaga lang bang ang tinatanong po namin, talaga po bang ang mga experiences ni Dr. Mercado ay kayang mag-translate sa matibay at matatag na public health system? Na ilalagay po ba niya unang-una ang mga pangangailangan ng pasyente at health workers? O ito po ay magpapatibay ng health care system ng mga private institution o mga business interest ang mananaig? So kasi alam naman po natin, pero hindi natin siya hinuhusgan sa ngayon. Wala tayong ganun. Ang amin lang, question lang din po yun na mapahanggang ngayon. Kasi alam naman po natin na galing siya ang mga practice po ni Dr. Mercado. Hindi siya natin hinuhusgan. Ang mga practices po kasi niya, nasa private lahat. So para wala siyang, alam din natin na ang PhilHealth insurance po. So hindi rin ito pampubliko. So health insurance po ito. So ang lahat po ng ito ay naglalaro sa isip po natin, namin bilang mga manggagawang pangkalusugan.
6: Oo.
7: So yun po yung yun yung tinatanong din po namin na kaya-kaya niya o magiging maayos o magiging matatag kaya ang public health care system sa pamumuno niya. So ganun din po.
6: Ito bang si Dr. Puhalte na kaugnayan na ng Alliance of Health Workers man lamang? Kasi di ba ang inyong hinihingi nung una ay dialogue kaagad, di ba? Para malaman natin ang programa nung uupo at saka kung ano ang inyong kahilingan. Nagkaroon ba kayo ng dialogue, Chance?
7: Actually po, we are planning, Manong Ted. Kaso lang, nagpaplano pa lang po kami. Ay wala na po siya sa Department of Health.
6: Okay.
7: Actually, naggagawa na po kami ng letter, na may intent letter kami to have a dialogue with our new dapat acting secretary na si Dr. Okay. Puhalte. Pero nagulat lang din po kami dahil yun. Wala. Na po.
6: Sige, pero ngayon siguro yung sulat nyo, babaguhin nyo lang yung pangalan dito kay Dr. Mercado. Hingi rin kayo ng kaukulang dialogue para sa Alliance.
7: Yes po. Yes po. Ganun po ang gagawin po natin. At kahilingan lang din po sana namin sa kanya. Manatili po siyang maging transparent din po, kagaya din po sa kahilingan natin sa ating pinalitan niya si Dr. Puhalte po. Na sana maging open naman siya sa i-involve niya ang mga mamamayan at mga healthcare workers sa lahat ng bagay na ang issue ay health po.
6: Mm-hmm. Okay, so yun ang inyong panawagan kay Dr. Edwin Mercado. Dito naman kay Doktora Beverly Lorraine Ho, ano ang inyo pong kaisipan dito sa appointment niya bilang CEO ng PhilHealth?
7: Sa amin naman din po, ganun nga po ang sinasabi namin, kapareho lang din po na kay Dr. Mercado, dahil yun po ang gusto at ang mangyari at napili ng ating presidente. Wala rin naman po kami magagawa kung sino po yung uupo nila. Ang tanging kahilingan din po namin, the same lang din po kay Dr. Mercado, maging transparent siya. Kasi nung panahon noong 2025, hindi po ako magkamali, nag-letter po kami kay Dr. Mercado po para magkaroon po ng dialogo with regarding po sa PhilHealth, lalo PhilHealth Share, PhilHealth na lahat po ng mga nakapasok po dito na mga guidelines, mga patakaran sa PhilHealth na gusto po nating sana talakayin kay Dr. Edwin Mercado, pero hindi po kami nabigyan ng pansin.
6: Sigurado

0: naman pati dito kay Dr. Edwin Mercado. Unahin ko lang si Dr. Beverly Lorenjo.
1: So, inaasahan din po natin, yan nga po ang sabi ko kanina po, inaasahan po natin na maging open po sila. Ti-involve po nila ang mga ang Alliance of Health Workers o yung mga manggagawang pangkalusugan. At kailangan po siguro bago magpatupad ng mga batas o alituntunin kung ano mga patakaran, siguro po kailangan i-ano muna, i-consulta sa mga stakeholders in public para po hindi po mangarag yung mga tao. Lalo na po kami, hinihingi po namin kay Doktora ko na ang suporta din po bilang siya isa ding health worker, so suporta sa mga manggagawang pangkalusugan at gawing center po yung uunahin yung kapakanan ng mga mamayan at ng mga manggagawang pangkalusugan po.
0: Mm-hmm.
1: Lalo't higit sa mga alam natin, marami din po mga benepisyo na kakapaloob po sa PhilHealth po.
0: Okay, ano ang tunog dito o pakiramdam ng Alliance sa mga usap-usapan na may mafia sa DOH? Alam mo yun, mafia doon sa bidding ng mga gamot, doon sa bidding ng mga health centers, and then kapag hindi ka sumunod doon sa mafia, ipaproject ka, sisiraan ka. Meron ba kayong ganun mga narinig?
1: Alam naman po natin, parang pangkaraniwa na po atang mga issues yan sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam natin po, kasi kung may nasasagasaan, may aalma.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na po kung ang mga nasasagasaan, hindi nila kayang bitawan at hindi nila kayang tangkapin na nasasagasaan po sila. Siguro dahil alam naman natin, nagkaroon po ng balasahan nung naupo si Dr. Pujalte.
0: Mm-hmm.
1: So hindi natin, wala tayong proof na pinanghahawakan, pero sa pantahan lang po namin na Alliance of Health Workers, kasi na-experience na po natin yan eh. Siguro, experience na yan natin kahit hindi man sa Department of Health, kahit sa ang departamento. Basta nagkaroon po ng sagasa, basta nagkaroon ng parang ang pakiramdam ay na personal, ganun ang nangyayari po. So, naghahalupat ng mga baho na mga noon-noon pa o mga baho na nangyari noong panahon na mga kasalukuyan nakaupo at ganun po talaga, gagawa ng issue hanggat maaari. So kung ikaw naman at alam mong ayaw mo na, o ako siguro, o akong nasa posisyon, ayaw ko na ng gulo, ayaw ko na ng ng ano pa, bakit kailangan ko pang stressin ang sarili ko? Better than not.
0: Oo.
1: Bibitaw ako.
0: Oo. Pangilan na itong si Dr. Mercado? Si Dr. Jerry, no? Naalala ko yung nag-OIC. Siya ba yung pinalitan ni Dr. Herbosa? Pangilan na ito?
1: Pero hindi pa actually siya naging, alam ko, ano lang din po siya.
0: OIC.
1: Parang OIC. Si Dr. Bergeri po.
0: Mm-hmm. Tapos si Dr. Herbosa na?
1: Alam ko po, Dr. Herbosa na po.
0: Oo, tapos si Dr. Herbosa nangatwiran din for health reasons. Tapos ngayon si Dr. Pujalte for health reasons. Kaya ang kasabihan ngayon, warning, becoming a DOH secretary is dangerous to your health.
1: Tama ka dyan, nakatwiran ka talaga. Sir Ted, nakatuwa man yan pakinggan, pero parang yan ang totoo.
0: Oo, no? Itong mga ganito pangyayari. And, well, anyways, sabi nga ninyo, let's give them the benefit of the doubt, no? Sa kanilang performance sa remaining months ng Marcos Jr. Administration. Sige, salamat sa iyo, Christine. Makikibalita kami sa Alliance, ha? Sa anumang development sa inyong mga ipinaglalaban.
1: Yes po, Manong Ted. Maraming salamat din po sa lagi pong nandyan na umaalalay sa amin o pangiparating ang aming mga sahilingan at mga hinanaig. Sa mga lahat na nakikinig, God bless po.
0: Salamat na marami. Yan po si Christy Donguines, ang SecChan ng Alliance of Health Workers. Mamaya ating pong pasadahan yung isyong yan. But again, maligayang bati po kay Dr. Edwin Mercado at kay Dr. Beverly Lorraine Ho sa inyong mga appointment na ito, and we expect nothing but the best, no, na inyo pong paglilingkod sa bayan. Benefit of the doubt. Yan pong ating dapat ibigay dito po sa mga bagong hirang na ito. Alright, at pagiging bukas po nga sana sa ilang pong mga tawag para po sa kaukulang mga panayam.